0: panganib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Ang DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabot eh.
7: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Check your time. It's 8:06 in the morning. Please stand by for the second hour of the program, Celebrating Life.
13: Today's reflection.
14: Reflections.
13: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
14: Reflections.
13: Here on Celebrating Life.
12: Okay, mga kaibigan, welcome po sa ikalawang oras natin dito sa Celebrating Life. Siyempre pa, another guest with us. Siyempre, every Sunday ay nagkakaroon po tayo ng iba't ibang guest to talk about their lives in relation to the topic. And this morning, first-timer in the program, first-timer, kasama po natin ay si Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Pastor, magandang umaga.
15: Thank you po, ma'am. And hopefully, hindi po ito ang last.
12: Yes, of course naman, of course. You are also from Life Giver Christian Family Ministries, Project 4.
15: Opo, sa Project 4 po, dito po sa May Kalantsang.
12: Yan, malapit.
15: Pwede ko po ba silang batiin ngayon?
12: Pwedeng, pwede, Pastor. Go ahead.
15: Mga ka-churchmate ko po sa May Project 4. So currently, sila po ay namimigay ng pandesal ngayon doon po sa May Church.
12: Pandesal?
15: Opo, tuwing umaga ng Sunday.
12: Ganun ba yon laging sa church ginagawa niyo?
15: Opo, every Sunday morning, before we go sa May service po namin, namimigay po kami ng pandesal doon sa May vicinity, sa May barangay, para po makilala din po na mayroon church doon. And makatulong po sa mga kababayan natin.
12: Oh. Alam mo naman, paborita ng mga Pilipino, pandesal.
15: Opo.
12: Diba,
15: tsaka may kape.
12: May kape. Wow, what a combination. Ano? Mapasyalan nga para makapagkape at makakakain ng pandesal dyan sa Project 4. Anyway, Pastor, siguro before we dive on sa discussion natin, let us know you more. Ayan. Tell us more about yourself, Pastor.
15: Well, ako po ay resident pastor sa LCFM Project 4. And ako din po ay isang civil engineer by profession. Nagtatrabaho po ako as project engineer sa Grace and Bautista Crame Construction Group. At kasama ko po yung aking family. Wife ko po, napakaganda.
12: Si, yes, I saw
15: si Maricar.
12: Maricar, na napakasarap din ang mga produkto.
15: Yes, so, nagbe-bake po siya.
12: Nagbe-bake siya.
15: Meron po akong dalawang anak, si Thor at si Four. Lahat po kami ay Victor ang pangalan.
12: Thor and Fort, di ba?
15: Thor and si Four.

0: support. Mm-hmm. Mali, po ay Victor Jr. Mm-hmm. Tapos si Thor ay Victor the Third.
1: Mm-hmm.
0: At yung pumpunso ay si Victor the Fourth.
1: Bakit gusto mo yung may third, may fourth?
0: Ayun po, nung makita ko po kasi yung anak ko, mm-hmm. kamukha ni Mrs. Mm-hmm. Eh, sabi ko po, pwede ba kahit yung pangalan akin? Ayun. To honor my dad.
1: Yes.
0: Isa din po ay to honor my dad. Dahil mm-hmm. siya po yung Victor Bautista talaga.
1: Mm-hmm. Okay. So, yeah. So, what about your Christian journey? Let us know about your Christian journey.
0: Well, yeah, Christian.
1: Paano ba nakipagtagpo si Lord sa'yo, Pastor?
0: Ayan, nakakatawa po.
1: Kokoy, yan.
0: Kung narinig nyo na po yung kwento na mayroong isang bata na tinanong kung ano po yung kanyang gustong maging paglaki.
1: Mm-hmm.
0: At sinabi po ay pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Ako po yung kwento na yun. Ito po yung kwento na yun. Bali, nagdi-dinner po kami. At natanong po kami ng magulang namin, oh, anong gusto niyo paglaki? Anong gusto niyo paglaki? Sabi po ng sister ko, isa gusto niya maging lawyer. Dahil bata po ako noon, parang mga 7 pa lang po ako. Sabi ko, ako gusto ko maging higher. Then, nung seryoso na po, hindi nga, anong gusto mo maging paglaki? Sabi ko po ay gusto ko maging pastor.
1: Mm.
0: So, bata pa lang po ako nandun na. No? Sabi nung mga magulang ko, bakit? Mm. Bakit mo gusto maging pastor?
1: Mm.
0: Sabi ko po, kasi linggo lang ang trabaho. Half day pa. Kung alam ko lang po na ganito pala maging pastor. And nagtanong ba po sila, sabi, paano kapag yung miyembro mo may sakit, anong gagawin mo? Sabihin, papanalangin mo siya. Ay, hindi sila dapat sa akin lumapit. Dapat sa doktor. So, laging mayroong excuse. Pero ang point ko lang po ay, bata pa lang po ako. Lumaki na po ako sa Christian family.
1: Mm.
0: And minsan nagkukwentuhan po kami ni Pastor James. Parang, bro, wala tayong magandang testimony, no? Kasi walang total na pangbabago. Pero siya po yun. Ako po kasi. Merong dark times na dumating din sa aking buhay during college life na kung saan na nagkabisyo and everything.
1: Mm.
0: Kaya lang po, doon tinapik din ako ng Diyos and nagkaroon siya ng pagdidiscipline sa akin. Kaya po, na put back on track ako. Meron pong isang campus ministry sa school. At doon, sabi po nila magkaroon ng retreat. And pumunta po ako. Medyo mayabang pa yung aking dating dahil bata pa lang.
1: Mm-mm.
0: Christian na ako. Sabi ko, pupunta lang ako just to observe.
1: Mm.
0: Pero kinatagpo po ako doon ng Diyos. At doon, nakita ko na lang po yung sarili ko. Umiiyak na lang ako dahil binago ulit ng Diyos yung aking
1: that was
0: buhay.
1: The time na kinatagpo ka na niya. No?
0: Oo.
1: So from then, wala na lingunan, Pastor?
0: Oo. Napos noon, parang sinabi ko na hoon na dedicate ko na talaga yung aking buhay sa Diyos. And kung paano niya ako tinawag.
1: How old were you then?
0: Well, college pa lang po ako noon, mga 18, 19,
1: mga
0: 20.
1: Mm-mm.
0: So, yun. And doon na po, nagsimula na kung papastor ako, ito yung calling na binigay sa akin.
1: Pero during that time, nag-aaral ka as engineering student, right?
0: Yes, I was an engineering student.
1: And then after graduating from engineering course,
0: na-involve po ako sa ministry, sa Life Giver. And may mga, ino-offer po sila doon ng mga iba't ibang courses sa may Bible school. Nagtitake po ako noon, unti-unti. And tsaka po ako na-assign as youth pastor ng 2011.
1: So, tinutuo mo yung plano mo, ano, maging pastor, ha?
0: 15 years na po pala, no? Matagal na rin pala.
1: Oo, oh, matagal na.
0: 2011. And 2013, naging associate pastor na po ako. And 2016, doon na po na talagang naging resident pastor na ako ng Project 4.
1: Mm-hmm.
0: So, matagal-tagal na rin po pala ako doon.
1: Sana ngayon mo lang na-realize, Pastor. Ano?
0: Maganda pala yung ganito, no? Na nababalikan.
1: Yes, pero during that time na, ngayon, no, sabi mo nga, gusto ko maging pastor kasi Sunday lang yung trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Pero now realizing na kakaiba tong calling as a pastor, paano mo in-embrace? Paano mo talaga in-accept na this is it? This
0: totoo
1: is what po. I want.
0: Totoo na hindi nga pala linggo lang kasi yun lang yung nakikita natin
1: yes.
0: sa surface. Pero pag tinignan po natin, 24 hours siya na trabaho. May mga time na gabi, mayroon pong tatawag na member, namatayan sila.
1: On-call kayo eh, no?
0: Oo. So, kinakailangan puntahan ko sila.
1: Mm.
0: Mayroon pong isang beses, alas 3 ng madaling araw, nagri-ring yung phone ko. Nasa gate na po sila ng bahay namin. Mm. So, kailangan ng counseling. 24 hours job po siya. Nai-enjoy ko po siya dahil I believe kapag ka po ginagawa natin yung purpose na binigay ng Diyos sa atin, eh, may kasiyahan dahil nagagawa natin kung ano yung paano tayo ginawa ng Diyos.
1: Amen. Amen to that. And, hindi madali po ang buhay ng isang pastor, mga kaibigan. Mahirap yan. Pero out of joy mo ginagawa. No, paano kaya na, siguro ang tanong nila, paano kaya nila na a-adapt, na e-embrace yung ganyang buhay na talagang inilaan mo na sa Diyos? Talagang parang sinasabi natin dito is you're not doing that for anything else but to glorify God and to worship God, right?
0: Mm-hmm. Kapag naunawaan po natin kung gaano tayo minahal ng Diyos, eh, yung ministry may kagaangan dahil naramdaman natin yung sacrifice na ginawa ng Diyos for us. And ito lang yung hinihingi niya sa atin. Madali na siyang gawin. Madali na siyang ibigay. Although may mga times, syempre.
1: May mga bad days din, ano, Pastor?
0: Bad days.
1: May mga bad days din, ano. Ano usually ang ginagawa mo pag medyo, syempre tao, no, medyo masama pakiramdam. Medyo sabihin na natin off yung pakiramdam mo, you don't feel like doing it pero kailangan mong gawin. What do you do? How do you handle those situation?
0: Humihingi po ako ng tulong sa Diyos. Nananalangin.
1: Amen.
0: May mga times na discouraging moments. Nagsusumbong sa Diyos.
1: Tama.
0: Nagsasabi ng mga heartaches.
1: Nagrarant ka sa kanya.
0: And the good thing sa ating Panginoon ay hindi siya yung boss na para bang laging galit and slave
1: demanding,
0: driver.
1: Parang demanding.
0: Po, ano? Kinalala ko po yung story ni Elijah na kung saan kakatapos lang ng malaking miracle. Meron yun, nagpababa siya ng apoy, tinupok. Tapos tinreten siya ni Jezebel. Sabi, papatayin kita, Elijah. And si Elijah, kung iniisip ko po, ako si Elijah, sabihin ko kaya sa Diyos na tupukin ka ng apoy. Pero hindi, anong ginawa po ni Elijah, nagtatakbo po siya.
1: Nagtago.
0: Tago siya.
1: Tago siya.
0: Tapos nagsasabi sa Diyos na, Lord, kunin mo na ako. Nag-iisa na lang ako na prophet. Mamatay na lang ako.
1: Takot siya.
0: Takot po siya. And ang sabi ng ginawa ng Diyos, hindi siya, uy, Elijah, anong sinasabi mo? Hindi po siya ganun. Ang ginawa ng Diyos ay pinag-bake siya. Pinatulog siya. And dalawang beses na naulit, tulog, bake, kain, tulog. Mabait ang ating Panginoon na ina-acknowledge na yung mga panahon.
1: Binavalidate niya yung nararamdaman mo. Right, right. So those times talaga nagdadasal ka, you seek God, nagsusumbong ka, diba? Ano yung pinaka most frustrating? Kasi papasok na tayo dito sa mga checklist maya-maya, no? Ano yung mga challenges na tingin mo talagang muntik ka na talaga, yung ibang klaseng discouragement yung na-feel mo, Pastor Kokoy?
0: Kapag ka po nagpa-pastor, minamahal niyo po yung tao ng buong katotohanan. Hindi natin to ginagawa for the money, for fame, or for anything. Talaga hong minamahal natin sila,
1: Amen.
0: Genuinely. Nagbubuo tayo ng relationships sa kanila, and tinuturing natin sila na kapatid sa pananampalataya. Ang mga discouraging po sa akin ay kapag umaalis sila, nawawala yung relationship na yun sa napakaliliit na bagay.
1: Na bagay.
0: So, yun, masakit po yun for
1: yung mga umaalis.
0: For a pastor, in-invest niyo yung time, yung relationship, emotional investment, tapos parang andaling
1: umalis, tumalikod. Yeah.
0: Yun, masakit po yun.
1: Medyo frustrated ngayon, ano? Nag-invest ka. Pero sabi nga minsan, may mga sa church talaga, they go away, they come, di ba? May mga ganun talaga situation. Ano? Pero ang mahalaga, you don't stop praying for these people.
0: Yes.
1: Para makatagpo ulit nila. Okay, pasukin na natin yung topic natin, God's criteria for the approved workers. Yan. Sa tingin mo ba, Pastor, no? Anong difference ng working for the Lord sa ministry and yung secular, yung corporate, no, in terms of motivation, dedication, and commitment. Pareha mo naranasan to, di ba? Nag-work ka rin as an engineer.
0: Apo, hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon, you're still working. Both. Yes, both.
0: In terms of dedication, commitment, mm-hmm. eh, dapat po siguro wala siyang ganong distinction.
1: Okay.
0: Sabi po sa may Colossians 3.23, work as if you are working for the Lord and not for human masters.
1: Yes.
0: So, in everything we do, dapat binibigay po natin yung best natin dahil tayo ay nagtatrabaho, hindi para sa tao, kung hindi para sa Diyos. No? Though, naiintindihan ko po yung question na, saan ka mas nag-enjoy? Nag-enjoy ka ba dito sa may secular na work? O mas nag-enjoy ka ba dito sa ministry? Well, both ay parang may ups and downs.
1: True.
0: Pagka po sa secular, ang masaya po doon, ang enjoyable. Of course, pag may profit.
1: Of course. Oh.
0: Tapos po ay napoprovide kasi yung pangailangan for the family.
1: Mm.
0: And masaya kapag nasosolve mo yung mga problems ng mga tao kung through your skills. And nakakatulong ka sa kanila. And na-appreciate nila yung work na yung ginagawa. And masaya po yun.
1: Mm.
0: And syempre, yung mga hindi magandang moments sa secular, eh, nalulugi.
1: Mm.
0: Mga problems, marami po no, sa secular. Ganon din naman po sa ministry.
1: Mm.
0: So, may mga masayang moments, pero mayroong mga hindi rin kasiyahan na moments. Masaya kapag ka nagkakaroon ng fellowship, eating together, imbitahan ka sa bahay, pastor, kain ka dito, no? Saya po nun. Nagbibigay ito ng kagalakan. Pero hindi naman din lagi na masaya sa ministry. May mga times na uncomfortable. Mahirap mag-confront ng sin sa mga tao kasi sakit yun, dinidiscipline mo sila. Bilang magulang, di ka naman nag-enjoy na pinapalo mo yung anak mo. Sakit din po sa atin yun. So, pero kailangan gawin.
1: Kailangan gawin. Yes.
0: And uncomfortable moments.
1: Open rebuke, di ba?
0: It's better than hidden love.
1: Yes.
0: Ganun din po kapag namatayan sila, syempre yung sakit na nararamdaman nila, nararamdaman din po natin.
1: Empathy yan.
0: Pero yun nga po, if we're talking about commitment, dedication, dapat pareho
1: both.
0: Kasi tulad ng pinag-usapan niyo po kanina, no? Parang sabi nga, dapat itong approved worker hindi lang sa atin, kundi
1: sa lahat applicable. Pero sabi nga, every profession is a ministry.
0: Yeah.
1: So doon mo, I'm sure nagagawa mo rin yun sa pagiging engineer mo, napapasok mo pa rin yung ministry doon.
0: Right.
1: Oh, yun ang maganda po, no? Pag para yung pinagko-combine mo yung spiritual tsaka yung yung practical. Okay. So dito sa scripture natin, ano, what is your personal take on the standard? Ayan ah. Given for the approved worker. Medyo nung nabasa ko to, kabigat naman ito, di ba? 15 to na talaga ng kung susuriin mo isa-isa. Parang napakahirap, pero wala nga raw imposible sa Diyos. At walang mahirap if you are with Christ, di ba? Pastor, anong personal, ano mo rito? Perspective.
0: Actually, flattered po ako parang nung sinabi na approved worker, tapos ako yung guest. Parang nagkaroon tuloy ako ng self-check. Ako ba ay totoong approved worker ng Diyos? Kasi
1: ang taas ang standard.
0: Standard na
1: yes.
0: Pag-uusapan pa lang po natin yung above reproach.
1: Yun pa lang, no?
0: Ang hirap po nun dahil sa ibang salin, parang blameless.
1: Blameless,
0: o,
1: yes.
0: Sa Tagalog.
1: Simple word.
0: Walang kapintasan.
1: Oo.
0: Sino ba naman ang walang kapintasan? Respectable, honorable,
1: self-control.
0: Mahirap
1: din yun. Oh.
0: Husband of one wife, not drunkard.
1: Not a lover of money.
0: Not lover of money. Oh. Must manage his own family well.
1: Yun.
0: Ito po madalas na nanineglect ng mga...
1: At saka basihan talaga yan, tinitinan sino ka sa bahay mo.
0: Right.
1: Oo. So ano yung naging initial reaction natin lahat dyan? Mahirap, di ba? Pero dito sa mga nabanggit na to, Pastor, ano yung pinaka most challenging sa'yo dito sa 15 na to?
0: Self-control, ma'am.
1: Self-control. Okay.
0: Minsan po, nagbibiruan po kami sa bahay. Yung sa, saan ka ba hinahigh blood? Kasi di ba, pagka mataas na yung cholesterol ko, gano'n. Nalukan po kami sa church. Ano ba nagpapa-high blood sa'yo? Meat? Ganun. Madalas kong sinasabi, sa akin, tao eh. Yung mga sudden na ano, sudden na outbreaks. So, kailangan talaga self-control. Mapag-
1: Mainitin ba ulo mo, Pastor?
0: Nandiyan po si Mrs. Maganda po siya, matanong natin. There are times, no? There are times na talagang...
1: Ako rin, mainit ang ulo.
0: Na talagang challenging yung self-control. Pero, by the grace of God, unti-unti, yan po ang work in progress.
1: Tsaka isisik natin talaga siya. Pag-iinit na yung ulo, medyo remind. Dapat daw gentle, yan, diba? Sober-minded.
0: Isa pa po yun, no? Sober-minded, parang able to judge.
1: Clear yung mind mo.
0: Right and wrong.
1: Yes.
0: Ang problem for us humans, tayo po ay hindi naman perfect.
1: Of course.
0: May mga times na hindi natin talaga alam kung ano ang dapat na gawin. May mga kailangan balansehin. At doon po lagi pumapasok yung grace ng Diyos. Bibigay siya ng wisdom. Sabi po sa may James, if anyone lacks wisdom, humingi tayo sa Diyos at siya ay nagbibigay generously.
1: Amen. Yes. Every time, I think every step of the way, kailangan magsisik tayo kay God. No? Napakahirap kasi nito eh. No? Kung titingnan mo yung mga criteria, mga kaibigan, siguro sasabihin nyo, aba, hindi naman tayo Diyos. Paano naman natin? Hindi, but we have Jesus in our lives. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, kung nasabi mo rito yung sober-minded, pagiging gentle, minsan kasi, pag medyo hindi committed din yung mga members, nakakainit ng ulo eh. Di ba? Usapan ko nari, 8:30, darating 9. Naku, dyan nag-iinit
0: ang
1: ulo.
0: Sige, mag-preach pa po kayo, ma'am.
1: Nag-iinit ang ulo ko dyan. Ba't nag-usap pa tayo ng oras, kundi rin susundin. Di ba? Andito kami lahat, waiting for you. Parang, doon nag-iinit talaga yung ulo ko. Pero, again and again, I really pray na yung patience, dapat yata nandito rin, ano? Yung patience talaga. Anyway, okay. So, we can readily see that God's standards are so high. Napakataas talaga. So, sa tingin mo, paano natin ito masusustain, Pastor? Kayo, especially, napakataas ng expectation sa mga pastor. Para mga pastor, walang karapatang magalit. Diba? Kailangan mabait, lagi nakangiti, mababa ang boses, parang ganyan na nire-require sa pastor eh, no? Pero mga tao din sila eh, no? Pero pastor, how do you sustain this? Paano nyo ma-sustain to?
0: Kanina po, no? Nasabi na mag-depend sa Diyos. And only by God's grace, yung word na sustain, mahirap po, no?
1: Kasi, mahirap yan.
0: Parang every time.
1: Lagi. Consistency. Yeah.
0: Doon. And we've seen pastors, we've seen workers na they did not finish well. Marami po tayong makikita na at the end of their life,
1: nakakaon
0: sila ng babae,
1: pera,
0: hindi na sila naging husband of one wife, naging lover of money, and everyone has their own weaknesses. So, kaya kailangan talaga mag-depend tayo sa Diyos, and only by the grace of God, na yan ang aking pinapanalangin, parang Lord, tulungan niyo ako to finish well. At ang akin pong laging healing sa Panginoon na sa panahon na ako ay kanyang kunin, magkita kami ng mukaan, eh masabi niya sa akin, good
1: and faithful
0: servant.
1: Yun naman talaga yung gusto natin eh, no? Pastor. Pero tingin mo, yung mga nabanggit mo kasi kanina, may mga pastors na talaga nadapa. Hindi lang nadapa, nasubasob ba? Di ba? I mean, after they left the world, biglang may mga lumitaw na hindi magagandang kwento na ginawa nila. Tingin mo, Pastor, itong mga ito na namuhay sila, double life, di ba? I mean, andito sila sa ministry. Sa likod nito, may mga ginagawa pala. So, paano kaya yun? Tunay kayang tumanggap sila? Tingin mo, magagawa mo ba yun na tunay kang tumanggap kay Jesus?
0: Mahirap pong musgahan yung kanila pong buhay yung buhay, no? Kasi hindi naman po natin sila nakasama personally.
1: Pero yung pag ganong case sa tingin?
0: Maaari yung iba. Pero maaari din naman po na ang iba ay talagang sincere sila sa kanilang pagsisimula. Talaga lang pong nadapa. Kung alalahanin po natin, even si David, sabi po ng Bible to describe David ay God after man after God's own heart. So yes, lagi niyang hinahabol ang puso ng Diyos at gusto niya na ma-obey.
1: Pero nagkamali din, ano?
0: Pero nagkamali si David at hindi po ordinaryong pagkakamali. Nag-commit siya ng adultery.
1: Yes.
0: And murder.
1: Murder. Na, dalawa yun.
0: To which of this time, kapag ginawa yan ng isang worker, wala na.
1: Wala na.
0: Hindi na makaka-recover. Pero, ayan, nandun po lagi ang pagpapatawad ng Diyos.
1: Kasi umamin siya.
0: Umamin siya.
1: Si yun ang difference doon, si di ba? Umamin siya, nagpakababa siya, at tiningin niya ang tawad ng Diyos. Yun ang pinaka-importante talaga.
0: Oh, yun.
1: So,
0: and may mga nadadapa din naman ngayon. Umamin sila. Sabi, talaga nagkamali ako. Repentant naman sila. So, yun. Kaya kinakailangan talaga natin ng dependence and grace ng Diyos to finish well in this.
1: Right. And ito lang po ang katunayan, mga kaibigan, na hindi po spared yung mga pastors, missionaries, yung mga taga gumagawa para sa Panginoon. Talagang sila pa yung mas dumadaan, ika nga, sa ganito mga pagsubok. Tinetest, mapagpatawad ang Diyos, but at the same time, siya po ay fair. Baga just, right. God. So kailangan may daanan ka rin, and then kung bumalik ka sa Kanya, sabi nga, if you confess, di ba? Ipapatawarin kita. So, talagang gano'n hanggang andito tayo sa earth, no? So, sa ating pagbabalik, Pastor Kokoy, marami pa tayong pag-uusapan, especially yung mga workers na sinasabi nila talaga na parang tingin ko hindi deserving ng church na to, yung ganong klaseng service ko. Marami silang komento. Ayoko yung pastor namin, kaya hindi nila maibigay yung best nila. Mamaya pag-usapan po natin, because we're talking about God's criteria for the approved worker as we come back sa Celebrating Life.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo.
4: I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
5: Pero, paano kung wala kang mask?
4: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.

0: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
1: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang puok at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinarap. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman.
3: Radyo Pilipina stations all over the Philippines na nakaugnay, nakahook up po sa atin ngayong umaga. Maganda umaga. Hopefully you're all okay. Kasama po natin sa ating ikalawang oras, Pastor Victor Cocoy Bautista Jr. Yan. Balik tayo, Pastor Victor, sa ating usapan, no? Ikaw ba sa church ninyo, sa Project 4, when it comes to choosing workers, paano po ba ang proseso? Paano yung selection ano nyo, criteria or basis po?
4: May mga ilan na po tayo na feeling worker from na assign na worker from our church sa may Project 4. And masaya po tayo dahil ilan po sa kanila nagpa-pastor na rin their own church. Ilan po sa Bulacan.
3: Talaga?
4: And isa po sa Bagumbong. So masaya po tayo doon. Yung pong choosing, hindi po tayo dadating doon sa may pagpili kung hindi pa po natin sila ititrain or i-disciple. So ang role natin as worker is to get them there. Kung maalala po natin si Jesus Christ nung piliin niya yung 12, hindi pa naman natin makikita tong criteria na to sa kanila. And some, napakalayo doon sa may criteria na ito.
3: Yes.
4: Pero ang ginawa po ng ating Panginoon ay dinisciple sila. Tinuro sa kanila kung paano ito gagawin. Dinemonstrate ni Jesus Christ.
3: Nakita nila talaga, no?
4: Oo, parang... sinabi ng Diyos ko ano yung purpose kung bakit ito ginagawa, ipinakita, and later on nung ready na, saka po niya ito sinend off. So yun ang isa po sa responsible natin as workers, as leaders, hindi lamang po to shepherd yung flock, kundi i-train sila, i-disciple sila in such a way na makarating din dito sa may criteria ng approved worker.
3: So, ganoon yung process, no? I-disciple. Yung pag sinabi pong discipleship, mga kaibigan, is kung ano natutunan mo, ituturo mo. Ipapasa mo. So, siguro, idedepende mo rin, Pastor, yun sa mga response nila, no? Sa pagtuturo mo. Nakikita mo na yung heart nila. Nakikita mo na yung potential. Ah, ito pwede maging leader to. Ito pwedeng ganito to. Nakikita nyo na yung mga... Ganun ba yun, Pastor?
4: Right. Meron po isang pastor, I think it's mayor, somewhere sa lineage ni D.L. Moody. Parang isa sa kanyang prayer ay, Lord, I'm not sure if I'm willing, but I am willing to be made willing. So yung willingness na kung gusto mo talaga na mag-serve, I believe i-equip ka ng Diyos.
3: Dasalin mo, no? Made me equip. Made me willing na gawin ito talaga. So ano yung pakiramdam mo pag nakikita mo yung mga na-disciple mo, naturuan mo, is talagang lumalago unti-unti, namumunga, Pastor?
4: Yan po ang isa sa kasiyahan kapag ka po nakikita natin na later on sila din ay nagsaserve na sa Diyos. Kasi hindi ka lamang nakapag-share ng gospel. Mm-hmm. Nakapag-train ka na mag-share ng gospel, na mag-share ng gospel, na mag-share ng gospel.
3: Mm-hmm.
4: At mas maganda ho yung reach.
3: Right. Pag ganun ba nakikita-kita pa rin kayo ito mga talagang nakaano na sila?
4: Meron po kaming mga group chat, so yes. Nag-message and nag-chat po kami, nag-share ng problems.
3: Opo.
4: Minsan pag kami yung birthday, magko-coffee kami, kukwentuhan ng problems. Kasi kami-kami din mag-uusap. Eh.
3: Oo, oh, nakakagaan yun eh, no?
4: At mas natututo naman po ako sa kanila ngayon. Oo.
3: May mga ganun eh, may mga mentor, may mentee, di ba? Yun ang nakakatulong talaga. So, ang isang maganda din is that, siguro dito sa mga list na nabanggit natin, ano po, above reproach, self-control, able to teach. That's what you did, right? Nag-teach
4: able
3: ka.
4: Teach, yeah.
3: Oo. When teaching ba, ano yung una mong kinukonsidera pag nag-start ka na to teach, Pastor? Kasi ang teaching for me is talagang mabigat na ano yan, nagawain din yan, di ba? Mm-hmm. Teaching.
4: Pagka po nagkagawa ng small group, makikita po ninyo yung iba't ibang klase ng tao. So, kakaroon kayo ng gauge if nasaan na siya sa kanyang Christian walk o Christian life. Sabi nga po, kapag ka baby, painumin mo ng gatas.
3: Gatas lang muna.
4: Pero hindi forever na gatas.
3: Yes, hihingi ng solid food yan.
4: Yan. Pagka dumarating na magso-solid food na siya. Yun po ang kasiyahan dun sa may teaching, iba't ibang experiences.
3: At natututo ka rin, right?
4: Most of the time.
3: Natututo
4: po ako sa kanila.
3: Kasi pa nagtuturo ka, parang ako yata natuto ngayong araw na to. Nagtuturo pa.
4: Sa lesson planning pa lang po, pagka nagre-review kayo, may bago ako nakikita dahil nag-aaral ako ulit ng ituturo. And panibagong perspective. At kapag ka po nag-uusap na kayo, may mga ma-share din sila.
3: Yes.
4: Oo nga, maganda yung point mo na yan. Dagdag natin.
3: Yes. Sarap ano?
4: Mm-hmm.
3: Actually, ang sarap-sarap po mga kaibigan, pa nakikita-kita yung mga workers sa church, no? Tapos they talk about God, to glorify God, improve nila yung ginagawa nila. Because we want to do our best, to do our best, di ba? 100% para sa Panginoon. Talaga po, truly with joy. Pastor, totoo yun, di ba?
4: Totoo po, totoo. May kasiyahan ang maglingkod kay Jesus.
3: Right.
4: Kanta po yun, ano?
3: Mm-mm-mm.
4: So, yun nga, kung nagagawa natin, kung ano yung purpose ng Diyos na pagkakagawa sa atin, may kasiyahan. Parang, limbawa po, yung cellphone, pwede mo siyang gawin tantara ng baboy. Pero hindi niya na fulfill yung role niya as
3: role niya, purpose niya.
4: Purpose niya as a cellphone.
3: Right.
4: And most of us na ganun na nangyayari sa buhay, ikaw ay iPhone. Kaya nga lang kinagawa mong tantara ng baboy yung iyong buhay. Hindi na fulfill yung purpose.
3: Yes, so dapat it serves the purpose. Tama. Pastor, may tanong dito. What if gusto ko magpastor? At willing naman ako na talagang maging maayos na pastor o maging maayos na worker. Kaya lang, separated ako.
4: Naku, ang hirap naman po na tanong.
3: Separated ako. Ako kaya ay babagsak. Hindi kaya ako matatangga bilang isang pastor ba? Hindi ko po kilala. Salamat po sa nag-text.
4: Meron po kaming isang worker. Siya po ay nakulong. Dahil siya po ay nag-addict dati. At doon nga po siya nakakilala sa Diyos sa kulungan. Doon na bago po yung kanyang buhay. And siya po ay, tingin ko po, isa po sa maraming malaking church doon sa Bantayan.
3: Yes.
4: Hindi po huli ang lahat para mabago ng Diyos yung trajectory ng buhay natin. Nakikidama po ako sa kanya dahil kung separated po siya and talagang nandun yung kanyang longing to serve the Lord.
3: To serve the Lord.
4: Pwede po siyang makipag-usap sa Diyos and makipag-usap din sa kanila po mga church leaders and paano, how do we go about this?
3: May proseso naman, di ba, Pastor?
4: Na kailangan po niyang pagdaanan.
3: Mm-hmm. I think it should not stop you from being one, right? Pero may prosesong dapat daanan kasi minsan hindi naman tayo dapat ma-define who we are. I-define tayo who we are in the eyes of God. Kaya hindi imposible. Basta talaga yung heart mo is gusto mong maging pastor. Mm-hmm. Mm-hmm. Baka nagkataon din lang sila magkasundo, naghiwalay, parang ganun
4: yung... Maayos pa, panalangin natin.
3: Pwede pa naman, di ba, na magganun pa rin. So, may pag-asa pa, kung talaga may ano ka. And just pray and pray and pray and continue to seek God. Mm-hmm. Siguro yung pinakamaganda doon. Okay, thank you for asking. Okay, so ito na. Would you say that the approved worker standard mentioned in the verse is applicable to all, Pastor?
4: Is applicable to all, ha po?
3: Yes, so the yes. answer is yes. Okay.
4: Maalala po natin si Paul, isa po sa kanyang sinabi, follow me as I follow Christ. Mabigat yes. na sabihin yun, mahirap sabihin yun, even for a worker. Pero yun po ang nais natin, na yung sineshepherd natin na flock sundan si Kristo and maging approved worker na pare-pareho tayo na nasa process ng sanctification.
3: Yes, yes.
4: So, yun, I believe
3: para applicable po sa lahat, no? Hindi lang yung sa
4: katulad po na sinasabi nyo kanina sa earlier program, even government officials,
3: yes.
4: public officials,
3: lahat.
4: Maganda ito na category.
3: Mga teachers, mga police, lahat, no? Ito yung magiging standard. Wow. Siguro 15 to eh, no? Hindi man natin ma-perfect yung 15, pero yung sisik natin, yung maging desire natin to be perfect is excellent na yun. Diba? Uh-huh. Yun ang sinabi ni Pastor kanina. So, sa ating naging topic ngayon, Pastor, ano yung, kumbaga, sa setting, tingin mo, ano yung observations mo, common observation mo when it comes to mga church workers?
4: Sa mga pastors.
3: Ano? Pastors, evangelists.
4: Marami po. Maraming mga iba't ibang area in workers ethics. Siguro po, as a pastor, maganda na maging good steward tayo.
3: Yes.
4: Meron pong lima na pinagkatiwala. Of course, mas marami. Pero lima na nais ko pong i-discuss na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat maging good steward tayo. Una, yung time.
3: Mm-hmm.
4: As a pastor, hawak mo yung iyong oras.
3: Mm-hmm.
4: Pwede ka magtamad-tamaran, pero hindi tama.
3: Mm-hmm.
4: So, kailangan maging good steward tayo ng ating time. Ang ating talent na binigay ng Diyos, ikalawang letter T. Limang T po ito, ma'am.
3: Time?
4: Time?
3: Talent?
4: Talent. So, yung mga skills and gifts na binigay sa atin ng Diyos, gamitin natin for His glory and not for our own. Ang isa po sa danger ng isang worker, laging nasa harap, yung fame, and yung pride papasok. Ginagamit natin yung skills natin for our own gain. Hindi po tama yun, yung paggamit ng
3: time. Totoo yun.
4: Ikatlo po ay treasure.
3: Treasure.
4: Time, talent, treasure. Avoid po natin yung pagiging lover of money.
3: Yes.
4: Iwasan po natin yung corruption sa church.
3: Mm.
4: Yung may funds po yan.
3: Yes.
4: Dapat maging totoo tayo sa ating reporting, maging transparent.
3: Transparent tayo, yes.
4: Maging good steward ng treasure. Ikaapat po ay temple.
3: Temple.
4: Sabi ng Bible, ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit. Madalas na na-neglect ito ng mga pastors. Nagpupuyat, nagugutom, magawa ng message, ginagawa yung ministry, napapabayaan yung sariling katawan. And some of us may think it is noble, pero hindi po siya pagiging good steward ng ating katawan na ibinigay sa atin.
3: Yes. Good so, point, Pastor.
4: Paano tayo makakapag-minister kung uugod-ugod na tayo kaagad at 35 years old age?
3: Yes. Marami ka ng sakit. No?
4: And yung huling T ay yung truth. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang katotohanan. Pwede niyang utusan yung angel to deliver the gospel, pero pinili ng Diyos ay pagkatiwala ito sa mga tao katulad natin. At huwag natin i-compromise yung truth just for the sake na mapasaya yung mga members.
3: Yes, nagiging people pleaser na. So, yeah.
4: Yan. Maging good steward tayo ng lima na ito.
3: Time, talent, treasure, and
4: temple,
3: then temple, and then truth. Ganda naman. Well said, Pastor, no? Na karamihan na nanenegbekto eh, no? Nakakalimutan, lalo na yung temple, no? Kala nila, nagsasakripisyo sila. Hindi, dapat ingatan natin, gift ni Lord sa atin tong katawan. Kailan, let's, kumbaga, living sacrifice, di ba? So, kung meron man tayong take-away message para sa mga nanonood, nakikinig sa atin ngayong umaga sa Celebrating Life, Pastor, Ano yung gusto mong sabihin?
4: Next week ay Father's Day.
3: Father's Day, right. Next Sunday.
4: Sa mga workers, and nagnanais na maging worker, huwag po natin pabayaan ng atin pong family. So, isa po sa criteria ng approved worker ay able to manage his own household well. Dahil paano mong mamanage ang church if hindi mo na mamanage ang iyong family well. Hindi lamang po tayo pastor, tayo po ay isang tatay sa atin pong mga anak.
3: Yes.
4: So, maging mabuti tayong ama sa kanila. Kasi doon pinattern ng Diyos lagi. Ako ay your great father. So, mahihirapan yung ating mga anak na maging Kristiyano at sabihin na ang Diyos ay Diyos Ama kung tayo as earthly fathers hindi nagiging
3: maayos,
4: mabuting ama sa ating pong
3: family. Right, right. So, Father's Day. Anong pakiramdam? Yung mga anak mo, how old is your... Dalawa yun, na-cute, na-cute. Natutulog yung isa eh.
4: Yung isa po ay... Yeah. 8. Yung isa po ay 6.
3: Wow. 8 and 6. So, kumusta naman? As a father, yan. Kasi, syempre, Father's Day next week. Ano po, Pastor? Ano yung message mo sa mga tatay? As a godly father, nasabi mo na, no, naging maayos kayo. Pero, nung first time dad ka, ano yung mga adjustment mo?
4: gusto ko excited po ako dyan sa tanong na yan. Before po kasi hindi ako ganun ka-excited na magkaroon ng anak kasi nakikita ko lang siya as a responsibility. Pero nung pinanganak po yung aking panganay, laking kasiyahan po sa akin. Hindi ko po kalagyan ng kasiyahan yung sa aking pong dalawang anak. Meron po akong dalawang realizations nung pinanganak yung aking panganay. Una po, ganito pala ako kamahal ng tatay ko.
3: Dahil?
4: Yung wala naman ginagawa yung anak ko. Iyak siya ng iyak. Pinupuyat ako gabi-gabi. Wala naman siya nagagawa for me. And yet, mahal na mahal ko yung aking anak.
3: Yes.
4: And gusto siya, ganun din pala ako minahal ng aking
3: ama.
4: Ama.
3: Yes.
4: So, yun po yung... So, thank you, Dad.
3: Kasi realization.
4: Ganun mo pala ako kamahal. At ikalawa ho, ganito pala ako kamahal ng Diyos.
3: Amen.
4: Ganito pala ako kamahal ng Diyos. Ako po ay limited being. Hindi ko po pagmamayari ang lahat. Pero kung ano po ang meron ako, ibibigay ko sa aking anak.
3: Amen.
4: Hindi ko po alam ang lahat ng bagay. Pero kung ano po yung alam ko na makakabuti sa aking anak, yun po ang nais kong
3: ibigay sa kanya.
4: Bigay sa kanya. Sinner po ako sa itao. May mga pagkakamali po ako. Pero hindi ko na naisin gawa ng pagkakamali ang aking anak. At yun pong sinabi dun sa may verse sa Bible, how much more your Father in Heaven, ang ating pong Ama sa Langit, has all the resources, has all the knowledge, at yung pagmamahal niya ay napaka-genuine for us.
3: Yes.
4: Bakit hindi niya ibibigay ko ano yung ating mga pangangailangan? Mag-depend lang tayo sa kanya.
3: Yes. So, wow. What a good realization, di ba? Pag na-experience mo kasi yung pagmamahal, kadakilaan ng Diyos, parang nag-uumapaw ka na, no? That's the time that you will share. Yeah. No? Kasi pag something that you don't have, you cannot share, di ba? Pero pag naranasan mo yung pagmamahal ng ating Diyos Ama sa langit, ay ibang klase talaga. Lalo na sa anak mo, di ba? Dahil father. Pastor, salamat. Maraming salamat sa iyo.
4: Thank you po.
3: Thank you so much. Sana nag-enjoy ka sa ating kwentuhan.
4: Thank you po for the opportunity.
3: Yes.
4: Thank you sa Radyo Pilipinas.
3: And the happy 10th wedding anniversary. Right. Kailan yan? Kailan
4: so,
3: yan?
4: June 25 po ay anniversary, 10th anniversary.
3: 10th anniversary. Congratulations. At si Mrs. Po. Mahilig mag-bake. Di ba? Baka may gusto ka i-plug kay Mrs.
4: Pwede po ba?
3: Pwede naman. Pwede naman.
4: Sige po. Kami po ni Mrs. ay nagbe-business si Mrs. ngayon. Ang kanya pong page, Facebook page ay Carmel's Kitchen.
3: Carmel.
4: So, nagbe-bake po siya ng caramel bars, brownies,
3: yes,
4: mga iba't iba pong mga pastries. So, sana po i-like ninyo and order po kayo.
3: Yun. Mga sweets yon. Eh, kung nakita nyo, kaya lang nasa labas, napaka-sweet din ang kanyang kagandahan. Maganda si Mrs. Naman. Eh, no? Oo nga. Thank you very much, Pastor.
4: Thank you po.
3: Maraming salamat. At sabi mo nga kanina, hindi lang ito yung first last guesting mo dito sa Celebrating Life. Maraming salamat. So mga kaibigan, sa ngalan po ni Pastor James de la Cruz, of course, ng ating pong guest for today, si Pastor Cocoy Bautista. Eh, syempre, binabati. Teka, may mga pabati tayo, no? I think RP Lawag, Tandag, EQ Baguio, and Chestnut Congregation. Maraming salamat po. Nika, Danyes, Maybel, Nelson de Jesus, Ernesto Macaraeg. Ay, hello po. And Geraldine Paiyoto. Maraming salamat for watching. And sa ating pong Team Celebrating Life, si Robin Malindin, Arnel Villamore, si Susane Barameda, at si Gemart. Maraming salamat, Judith Karingal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please stand by for the news.
5: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 8:52 ng umaga.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Asahan na ng mga consumer na Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang tasingil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ni Meralco spokesperson Jude Saldarriaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon Grid nitong Mayo. Pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, hindi dapat ipaubaya sa iba. Ito'y ayon sa isang profesor ng University of the Philippines. May ulat si Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iginiit ni Maritime Affairs Expert at UP Professor Jay Batumbakal na hindi dapat ipaubaya sa ibang bansa ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa kanya, nasa pangulo at pinakamataas na liderato ng bansa ang pagpapasya sa mga susunod na hakbang kaugnay ng isyu. Sinabi rin ni Batumbakal na isa lamang ang usapin ng soberanya sa mga hamong kinakaharap ng bansa kabilang ang ekonomiya at enerhiya. Gayunman, tiniyak niyang handa ang Armed Forces of the Philippines na gampanan ang tungkulin nitong protektahan ang bansa kung kinakailangan. Binigyang diin din niya na may mahalagang papel ang Pilipinas sa pandaigdigang komunidad at dapat magtiwala ang mga Pilipino sa kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang pambansang interes. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa ibang balita, kaso ng leptospirosis sa Region 1 bumaba ng 9.8%. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bumaba ng 9.8% ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa Region 1 ngayong taon ayon sa DOH Center for Health Development Region 1. Sa datos ng ahensya, nakapagtala ang rehiyon ng 46 na kaso ng sakit mula Enero hanggang Mayo 23. Ayon kay Dr. Roel Bobbies, Medical Officer 4 ng CHD Region 1, hindi lamang paglusong sa tubig baha ang posibleng sanhi ng pagkahawa sa leptospirosis. Anya, maaari ring ma-expose sa bakterya ang isang tao sa mga bukirin at iba pang lugar na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop, kabilang na ang mga gawaing pang-agrikultura. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ang lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan lalo na sa binti at likod, pamumula ng mata, panginginig, pagduduwal, pananakit ng tiyan at matinding panghihina. Dahil dito, pinapayuhan ng otoridad ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha at maruruming tubig. Kung hindi ito maiiwasan, mahalagang magsuot ng bota at iba pang proteksyon. Hinihikayat din ng mga residente na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility pag nakaranas ng sintomas ng leptospirosis. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: At pilgrim image ng Our Lady of Guadalupe mananatili sa Manila Cathedral hanggang June 18. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa pagsisimula ng 6 na buwang Philippine Pilgrimage 2026, dumating na sa Manila Cathedral sa Intramuros ang replica image ng Our Lady of Guadalupe na mananatili roon hanggang Hunyo 18 para sa pampublikong debosyon at pagdarasal ng mga mananampalataya. Ayon kay CBCB President Archbishop Gilbert Garcera, ang pilgrimage ay tatagal hanggang Desyembre 12 at dadalaw sa may git-apat na pong katedral, dambana at parokya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layunin nito higit na mapalapit ang mga Pilipino kay Hesukristo at sa mahal na Birheng Maria. Pinangunahan naman ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang opening mass itong araw na Sabado, Hunyo 13, habang bukas ang imahe para sa veneration mula alas 7 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bago ito, personal na sinalubong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pilgrim image sa Malacanang bilang hudyat ng pambansang paglalakbay at paghahanda sa 500th anibersaryo ng aparisyon ng Our Lady of Guadalupe kay St. Juan Diego noong 1531. Magtatapos ang pilgrimage sa permanenteng paglalagay ng imahe sa Manila Cathedral bilang simbolo ng pananampalataya, pag-asa at espiritual na pagkakaisa ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
2: Dagling kaalaman, knowledge in a snap.
6: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
13: Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Okay. Si Sec. Asa na si Ms. Mo yata ang nakakabot.
17: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Let's go.
22: Oras.
21: Oras para sa musika.
22: Back in time with sweet memories.
21: Oldies but goodies na tugtugan.
22: Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:55 ng maga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang lalawigan ng Davao Occidental. Ayon sa FEVOX, ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong Hunyo a 8. Nangyari ang lindol kanina nang bago mag-alas 7:30 ng umaga. Ang episentro ng lindol ay 33 kilometers timog silangan ng Balut Island sa munisipalidad ng Sarangani. Tectonic ang pinagmunan ng lindol at may lalim ito na 33 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 3 sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. At intensity 1 sa City of General Santos. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinasalamatan ng mga benepisyaryo ng Expanded 4PH Program. Ang ulat ni Ray Fenner.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mas dumami pa ang mga pamilyang nakinabang sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program matapos tumanggap ng kani-kanilang land titles ang 342 benepisyaryo mula sa Pampanga at Bataan. Pinangunahan ni na Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at iba pang housing officials ang pamamagi ng Transfer Certificates of Title sa Santa Rita, Pampanga. Kabilang sa mga tumanggap ng titulo ang mga miyembro ng iba't ibang homeowners associations sa Santa Rita at San Fernando sa Pampanga, gayon din sa Bataan. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking ginawa at katiyakan para sa kanilang pamilya ang pagkakaroon ng sariling lupa at tahanan matapos ang maraming taong paghihintay. Nagpasalamat din sila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamahalaan sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng seguridad sa paninirahan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Department of Labor and Employment sinanay ang Philippine National Police sa pangangalaga ng karapatan ng mga manggagawa. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kaalaman ng mga pulis sa tamang paghawak ng labor-related situations upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng mga manggagawa at kalayaang sibil. Nagsagawa ang DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Labor Relations o BLR ng orientation para sa mga tauhan ng Philippine National Police sa Intramuros, Manila. Layunin itong palalimin ang pag-unawa ng mga kalahok sa Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties, kabilang ang tamang paghawak sa mga welga, piket at iba pang mapayapang pagtitipon. Binigyang diin ni DOLE OIC Undersecretary Gerard Mosquera ang kalagahan ng dialogo habang tinalakay ng mga resource speaker ang mga legal na batayan ng karapatan ng mga manggagawa, international labor standards at mga tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagprotekta sa mga ito. Ipinaliwanag naman ni BLR Director Arturo Alfonso Herbosa ang mga papel ng DOLE at PNP pati ang mga protocol sa pagresponde ng pulisya sa labor disputes at pagtiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng rights-based approach upang matiyak na malayang ipapahayag at ay pagtatanggol ng mga manggagawa ang kanilang mga karapatan ng walang pangamba sa pananakot o hindi makatarungang panghihimaso. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Three-term school calendar mas makakatulong o mas makatutulong sa mga mag-aaral at guro. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilinaw ni Department of Education Cordillera Regional Director Nicolas Capulong ng implementasyon ng panibagong three-term school calendar in basic education ay makakatulong sa mga estudyante at mga guro. Layo na niya ng three-term calendar na palakasin ang implementasyon ng programang Academic Recovery for Accessible Learning o ARAL, isaayos ang strategic implementation ng mga aktibidad ng paaralan at may sakotoparan ng mga eskwelahan at community learning centers ang pag-maximize ng instructional time. Ayon kay Director Capulong na sa pamamagitan ng 3-term calendar ay mabubuo ang 200 actual days o teaching days ng mga bata sa mga pampublikong paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At magkakaroon ng special non-working holiday sa ilang lugar sa bansa bukas at sa Martes. Bukas gugunitain ng lungsod ng Angeles ang anibersaryo ng pagsabog ng Mount Pinatubo. Pagdiriwang naman bukas ng munisipalidad ng Bugwey sa lalawigan ng Cagayan ang 430th founding anniversary. Sa Martes, ipagdiriwang ang 70th founding anniversary ng munisipalidad ng Dumalinaw sa Zamboanga del Sur, 76th founding anniversary ng munisipalidad ng Pamplona sa Negros Oriental, ang 71st founding anniversary ng munisipalidad ng Pili sa Camarines Sur, ang founding anniversary ng munisipalidad ng La Trinidad sa lalawigan ng Benguet, ang 76th charter anniversary ng lungsod ng Iligan, ang 78th founding anniversary ng munisipalidad ng Molave sa Zamboanga del Sur at ang araw ng San Miguel sa munisipalidad ng San Miguel sa Surigao del Sur. Ayon sa Malacanang, idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang special non-working holidays sa mga nasabing lugar. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ako po si Angelita Valencia, isang karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay, yun lang po.
7: Sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabot
11: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralan,

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Let's go!
4: Oras para sa musika.
3: Back in time with sweet memories.
4: Oldies but goodies na tugtugan.
3: Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa

0: Radyo Pilipinas. 738. 738 AM.
1: Yan. Good morning. Good morning, good morning, Pangulo.
2: Oy, magandang magandang morning. It's nice to be back and nice to be with you again.
1: Yeah.
2: Director Dennis, na-miss kita.
1: Na-miss kita rin. Na-miss ko kayong lahat ito sa Radyo Pilipinas at sa ating mga viewers. At syempre, sa lahat ng membro ng National Press Club. Kumusta po kayo? Director Dennis Apulihir at President Lionel Boying Abasola.
2: Siyempre, siyempre, ano ha, kamusta naman ang ano, kamusta naman ang magdamag na ulan, matindi ang ulan sa Cavite ha. Luwalagabu, may kasamang daguldul at kidlat.
1: Dito rin sa NCR, may area na hindi masyadong malakas, may area naman na masyadong malakas, talagang humahampas yung hangin, no? At siyempre, Pangulo, nalito nga ako eh. Nagtanong nga ako kay Ma'am Tess eh. Ma'am Tess, ngayon ba yung Father's Day? O
2: hindi, next ano pa, next week pa.
1: Ay kasi, may nagbanggit sa akin na from the province, no, na ang second week daw ng June, ang Father's Day.
2: Third Sunday.
1: Ah, ganun ba? Third Sunday, ha? Mm-hmm. Ah, okay. O yan. Eh, anyway, malakas at... nawawala ang init, pero may init na mga balita ay yun ngayon nangyari doon sa yung issue doon sa dalawang players, no, basketballista mm-hmm. players, mga batang players na nasawi, no, doon sa isinagawang ano ito,
2: training.
1: Oo. Ng Ateneo de Manila University sa pamumuno ng coach, no, head coach na si Tab Baldwin.
2: Uy, may mga ano, may mga lumalabas na mga istorya kay Coach Tab Baldwin galing sa kanyang wife, sa kanyang daughter in stepdaughter, pero bahala na sila diyan, maraming problema ang Pilipinas.
1: Oo, pero ano yan? De, may ang issue lang naman dito, Pangulo, eh, yung paano gagawin ng pamahalaan para makontrol at hindi na maulit. Yung sa ano.
2: Kasi yan namang mga yan, meron naman tayo mga alituntunin dyan na hindi lang talaga sinusunod. Alam mo yan, di ba? That's why nga yung resort na yun ay talagang pinatigil muna kasi meron palang mga paglabag na rin. So, ano yan, kumbaga, lagi na lang ganun pagka... pag kami nangyaring ganyan, anong gagawin ng pamahalaan? Well, in fact, mayroon naman na tayong lagang batas dyan na dapat sundin. Sila ang hindi sumusunod. Siguro, the most na pwedeng gawin ng pamahalaan dyan, yung inspection, tingnan kung mayroon mga sapat na tauhan, yung mga lifeguard, yung mga safety officers, di ba?
1: Kung saka yung, ano, first aider.
2: First aid, yun bang ano, may sapat silang bilang.
1: Yes.
2: Kasi ang sabi nung si resort owner, pinaalalahanan nila na dito lang kayo kasi medyo, ay, di ba kasi Zambales, di ba, 2 weeks ago, narayan kami. Ano rin talaga yung lugar na yun sa San Antonio, Zambales din yun. Ito nga, Aurora.
1: Maalon din ba doon?
2: Yung Zambales, maalon din. So, hindi rin tayo lakas loob na pumalaot at hindi naman tayo kagalingan lumangoy kahit pa naman tayo marunong lumangoy kung yan ay dambuhalang alon, wala tayong magagawa dyan. So ang tingin ko dyan, kasi hindi malinaw yung investigasyon. May nagsasabi na naglalakad and then biglang inano ng halo.
1: Hindi, kaya dapat laliman. Kasi isang lumalabas na kwento ay inignore nitong team. Oh, na, yung siyempre, babala, yung coach. Babala ng, yung babala. Dahil sabi nga nung abogado nung may-ari ng resort eh. In place, ini-inform sila, meron silang mga
2: so doon pa lang hindi nagkulan yung may-ari.
1: Oo, yun ang ng lawyer ha. Oo.
2: Siyempre, wala sila.
1: Yes.
2: Pero ang tanong ko nga diyan, kung ito ba hindi nang galing sa isang prestisyosong universidad, ito ba yung mabibigyang pansin ng ano?
1: Yan. Oo.
2: Yung tanong ko lang naman.
1: Tsaka, siguro kung parehong kung magkakaroon talagang malawak investigasyon, investigahan din ng tapos resort, investigahan din ng school,
2: malabas diba? Din na mayroon dalawang survivor doon, ha? Kasama nung dalawa na naglalakad, mga ganun, or lumalangoy or what. So, maaari sigurong tanongin yun kasi accident happens everywhere. Diba? So, hindi natin alam talaga yan. Ngayon, kung mas maganda pa rin kung meron kang precautionary measures na...
1: Oo. Kang, at diba? Saka yung mitigation. Kasi bukod dun sa prevention,

0: Yung
1: Pero
0: tinatawag na
1: bukod dyan
0: reactive
1: sa usapin
0: measures.
1: ng nalone na yan, maganda rin kahanga-hanga rin yung mga guru natin sa dyan sa General Santos City. Kung makikita mo sa video nung
0: sa earthquake
1: ng Lindol, di ba? Nakikita mo talaga na talagang nag-guide sila na yung mga bata dito, kahit na mabuwal-buwal sila. Kung baga, ang inisip nila yung mga bata, doon nakita rin natin na malaking bagay din yung may mga ano, yung may mga
0: awareness at training.
1: Awareness tapos yung training na
0: duck cover
1: yan.
0: Actually, Pangulo, hindi na nga duck cover ang ginawa kasi lupang hinirang di ba? Nag-plug racing sila no, sa so, kumakanta lupang hinirang 737 So biglang lumindol. Alam mo ginawa nila? Siyempre ang duck cover and hold ginagawa lang 'yan sa inside, inside the room o classroom, no? Pero pag nasa labas ka, wala nang duck cover and hold dahil wala kang mesa na pagtataguan. So ang ginawa nila ay yung tripod na tinatawag, yung naka-load lang.
1: Ibig sabihin talagang
0: Alam din nila 'yon. Meron kami term doon yung tripod.
1: Paano yung tripod na 'yun? Hindi ko yata.
0: Parang positioning ng body. Yung lulod ka, okay? Para bakit tatayo kasi mabubuwal ka eh. Pero hindi, siguro hindi mo muna na walang mga falling objects. Halimbawa, malayo ka sa poste kasi yung poste pwede mabuwal. O kaya puno, 'di ba? Pwede mabuwal din 'yun. So, at least dun sa area na open talaga. At malayo din dun sa structures.
1: Kasi nabasa ko yung interview sa ating kasama si Mama Rose Tamayo. Na mayroon interview sa kanya, maganda naman yung ating ito si Mama Rose, ito po yung ating trusted person ng National Press Club diyan sa Visayas in Mindanao. Kung saan ang sabi niya, kung wala yung flag ceremony, mas marami yung injured kasi nasa loob na lang. Magpapanik, etc., etc.
0: May punto
1: May punto rin talaga. Ako personally no, nakita ko hindi tayo nagpapasalamat kasi nga
0: mayroon pa rin
1: mabuti na
0: may damage pa rin.
1: Nasa labas sila kasi maraming what if kung nasa loob yung ganito, yung bang the mere fact na magtakbuhan palabas. Naku, naalala ko na naman yung one month na pala yung shooting sa Senado, yung nagtatakbuhan na pandemonium na ganun, di mo alam kung saan ka tatakbo. Ganun ang ano natin. Ganun yung nakikita natin dyan. Yun. Ikaw ba'y mayroong guest ngayon?
0: Actually, inaasahan nating darating ngayon na si Calando, Orlando Marquez, ang presidente ng LTAP o yung tinatawag na Liga ng Transportation at Operators sa Pilipinas.
1: Meron din siyang
0: pamiting. At meron din kasama rin. May scientist na kasama.
1: Meron din siyang pamiting sa atin bukas. May insurance yata siyang tatalakayin. Siyempre, nagpost si ating lifetime secretary sa ating ngayon ko lang nabasa. Meron siyang Pinos dito na nakita mo ba? Meron siyang Pinos na meeting bukas with Calando. Matanong na rin natin ngayon. May advance information na tayo para malaman na natin kaagad kung ano yung para bukas. Bukod sa kanyang tatalakay ngayon, syempre para bukas din malaman na rin natin kung ano yung kanyang tungkol sa insurance yata ito. So malaman natin dito kaagad. Yan. So marami tayong tatalakayin. Sa part ko naman, meron din ako yung sa TESDA naman. Yung spokesperson ng TESDA, si Executive Director Ma'am Joy, nagkaroon tayo ng kaunting pulong last week na tayo ay personal na in-invite nung pamamarisan ni Neil Alcover along with other NPC officers. In-invite tayo na dahil nga meron tayong old MOA dyan nung panahon pa nila Kay. So tinignan natin kung ano yung possibility na ma-poster ulit. Ayan. So ayan, napag-kasunduan din namin na pagka MOA signing na, tsaka na lang i-invite yung buong mga official para tapos na yan. Hindi na wala nang cheche-boreche na nailapag na. So within 2 weeks ang sabi sa amin ni Ma'am Joy, malaman din po natin mamaya kung paano ang ano. Ayan. So, habang hinihintay natin sila, tayo ay babati muna ng mga meron ka bang babatiin. Ikaw ay 2 linggo ka rin nawala. Baka meron kang...
0: Hindi, pahinga lang tayo. Pahinga. Anyway, meron pala tayong papasok muna. Tingnan natin muna ang ulat ng panahon. At kasi nga medyo dumidilim na naman, Pangulo, no? At Pakinggan po natin ang ulat mula sa DOST Pag-asa, Ma'am Grace Castañeda.
2: Radyo Pilipinas Weather.
3: Yes po, magandang umaga, Sir Boying and Sir Dennis, maging sa atin po mga taga-subaybay. Sa ngayon, easterly po yung naka-affect sa area ng Mindanao at sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Mataas po yung possibility ng mga scatter at mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Dala nga po nitong easterly. Possible po kung minsan may mga short period tayo ng malakas na pag-ulan, kaya doble ingat sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Well, dito po sa Metro Manila at sa nilalagay bahagi na ating bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Ngunit possible pa rin po yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagdudugulot po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. During severe thunderstorms po, posible pa rin tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas po ng mga pag-ulan. Ngunit short period lamang po, hindi naman tuloy-tuloy ng mga malalakas na pag-ulan, pero doubly ingat pa rin sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So ngayon, wala tayong minomonitor pa ng bagyo or LTA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Magandang umaga po.
1: Good morning,
0: good morning po, Ma'am Grace.
1: Maraming,
0: thank you.
1: Maraming salamat. Ingat po tayo.
0: Yes.
1: At least meron tayong update sa
0: weather forecast. Dahil siyempre medyo may manakanakang mga pag-uulan, eh mag-iingat po ang ating mga motorista, no? Lagi pong obserbahan ang Republic Act 4136 rules, LTO, traffic management code. Alam mo pangulo, di ba? Ang madalas na problema ng ilang motorista, madalas ay madulas. Dahil overspeeding. Di ba? Ano ba yung brake na yan? Di ba nagagamit yung brake? Lalo na sa mga rider natin, ha? Hindi ko naman na ang tawag dito, hindi naman natin pinag-iinitan yung mga rider. Rider din po ako. Pangulo, nung isang araw lang, kami mismo, ha? Akala ko kami na nabangga. Pagkatapos, yung pala, bumangga yung rider doon sa likod ng truck, nakatabi namin, nakaparalel sa amin, ha? Nakahinto kami. Tapos ang mga nasa ang edad ng bata, 24 years old, no? Sabi niya, nag-ano daw yung kanyang manibela, no?
1: Flip.
0: Nag-wiggle daw. Sabi ko, anak, bakit nag-wiggle yan? Mag-wiggle yan dahil, hindi, yung preno niya, sumobra yung preno. Possible. Bakit nag-ano siya ng preno? May possibility, overspeeding. Maximum.
1: Dapat pinapractice din natin yung length ng sasakyan mo, yung distance.
0: Ano yun?
1: Hindi nakatutok dapat.
0: 3-second rule. Tawag doon.
1: Hindi nakatutok doon. Kasi pagtutok, galit barok.
0: Pagtutok mo, it's a matter of ilang seconds na, baka milliseconds, bago ka mag-react, kailangan kong pumreno. Pero late na. Kaya meron tinatawag na 3-second rule sa Pilipinas. Nasa manual ng LTO. At sa ibang bansa ay 4-second rule. Yan, ha? Safe braking distance.
1: Batiin muna natin ang mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan.
0: Oo.
1: Yan. Happy birthday to my classmate, Lori Lee. Ayan. Siyempre,
0: Binabati natin ang secretary ng DND rin, ha? Department of National Defense.
1: Diba? Birthday rin niya ngayon, si Secretary Gibo Chudoro.
0: Yes, Senator Bongo, birthday rin niya. Happy birthday po, Sen.
1: At akin itong kamag-aral nung high school, si Lori Lee Dagatan. Ayan. Siyempre, sa aking personal na panaw ay aking taus-pusong pakikidalamhati rin sa pamilya na ulila naman ni Bing. Dilang Kusera. Condolence sa Sister Bing. Sister natin to sa fraternity.
0: Yan. Pangulo, baka may babating ka pa kasi meron tayong pampasok na report.
1: Meron naman to.
0: 17 volcanic earthquakes at tuloy-tuloy na lava flow na itala sa Bulkang Mayon. Ang report mula kay Garil Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Gary?
2: Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update.
4: Patuloy na mahigpit na minomonitor mga otoridad ang dalawang aktibong bulkan dito sa Bicol Region. Ang bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay at bulkang Bulusan sa Sorsogon makatapos makapagtala ng serye ng volcanic earthquake.
1: So, wala.
4: Pagbuga ng...
0: Gary, medyo mahina yung ano? Mahina ang signal mo?
4: Sa ilalim ng...
0: Pwede ba natin balikan si Gary? Medyo mahina signal. Oo. Yan. Babalikan po natin mga kaibigan si Radyo Pilipinas Albaya correspondent Gary Carl Carillo. Medyo mahina lang po ang signal. Ingat ka dyan, Gary. Standby ka lang din. Okay. Pangulo, sino pa yung mga babati mo?
1: Ito yung hinahanap ko nga. Yun, si Secretary habang
0: hinahanap mo yung mga babatiin, papalakasin natin ang loob ng mga kapatid natin sa General Santos City. No? Mm-hmm. At sa iba pang karati, pati sa South Cotabato, di ba? Nagkaroon din. Sergeant. No? Na tinamaan po ng malakas na lindol. Imagine mo, Jensan, umabot ng 7.8, Pangulo.
1: Malakas na.
0: Oo. Di ba?
1: Ang ano pa, ang isa pang tinitingnan natin dito yung reported at nakita ko rin yun, yung almost 100 to 300 meters na bumaba yung tubig somewhere in northern Mindanao.
0: Talaga?
1: Nakita ko yun, kung anong pinomeno naman yun. Wala pang explanation doon. Although ang sabi ng
0: 100
1: to 300 meters ang ibinaba.
0: Binaba?
1: Oo. Kasi makikita mo naman doon na talagang yung shore,
0: mm-hmm,
1: yung bed na, yung
0: na ano na, no?
1: Andun na. May mga corals, gano'n.
0: So, maring napunta na yun doon sa mga
1: So, ang
0: uwang.
1: Dyan, ang sabi nila ng sa peoples, possible daw yun kasi
0: bumuka
1: yung lupa.
0: Yung ilalim, seabed.
1: So, yung seabed niya bumuka tapos nawala.
0: Yes, doon papasok.
1: Ngayon, ang tanong, yung possibilities bang na mabigyan ulit ng tubig yun or paano? Matutubigan ba siya o talagang forever dry na siya?
0: Hindi. Possible na gano'n na nga lang.
1: Wala pang explanation kasi na post ito, ano lang, 2 days ago yata. So parang papunta pa lang doon or ongoing yung kanilang investigation kung bakit nagkaganoon. Kasi tinatanong ko, baka may naiwang mga isda. Kasi di ba, siyempre.
0: Yung mga coral, di ba?
1: Nakita
0: yung coral reef?
1: Kita yung coral.
0: So may area doon na, di ba, may mga
1: mayroon,
0: corals.
1: Mayroon nakikita.
0: Grabe. Isipin mo, 100 ha? 100
1: hanggang 300 meters.
0: Hanggang 300 meters.
1: Isipin mo yun, di distance ng post na Meralco.
0: Yes.
1: Second post, 100 meters yan.
0: Building. Sabi, iano mo lang sa ano ng building. Yun. Isipin mo yun. No? Ayan mga kaibigan. Kaya yung mga tulong, no? Yung mga tulong kailangan din po. Kailangan ng tulong ng ating mga kapatid diyan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. At siyempre, mag-ingat din po ha doon sa mga scammer ha na nagkukunwaring tutulong pangulo, may mga ganun eh. Baka mamaya
1: dahil nabanggit natin yung lindol, meron din palang pagyanig sa Bulinaw ha.
0: Oh.
1: Bulinaw upang kasi nanto ha.
0: Opo.
1: Ito yung lokasyon naman ng 100 Islands. Mm-hmm. Di ba yung Bulinaw ha?
0: Ayun. Oh. Alamin natin 'yan.
1: Sa Bulinaw patuloy na binabantayan ng PDRRMO, publiko pinapaalalahanan sa tsunami signals. Ang ulat mula kay Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug Pangasinan. Ma'am Mildred.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake update.
6: Yes, at patuloy ngang monitor ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga itatalang pagyanig sa offshore ng Bulinaw habang pinalalawak din ito ang kampanya sa kahandaan at kaalaman ng publiko kaugnay ng posibleng panganib ng tsunami. Ayon kay Earthquake and Tsunami Focal Person at Research and Planning Head Ron Megan Equila, bagamat walang direktang kaugnayan ng kamakailang malakas na lindol sa offshore ng Sarangani sa mga paggalaw sa Manila Trench, nananatiling aktibo ang pagbabantay ng tanggapan sa mga pagyanig na namomonitor sa karagatan ng Bulinaw. Dahil dito nagpalabas ang PDRRMO ng memorandum at paalala sa coastal
1: nawawala talaga signal na
6: upang tiyaking handa ang mga maripaso at masubok ang mga contingency plan ng mga bayan at lungsod. Information, education and communication campaigns upang makakilala ng publiko natural na senyales ng tsunami. RRMO o na barang at namali yung mga kakaibang aktibidad patungo sa mas mataas na lugar at lumayo na sa baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, sa Radyo Mamaring. Publico Tayo, Pangasinan.
0: Hello? Marimildred?
6: Yes.
0: Oh, pwede namin balikan ka uli kay mamaya kasi nag-choppy kanina. So hindi
7: nililindol din.
0: Hindi maintindihan. Bug naman.
6: Ay, ganun po ba?
0: Oho.
6: Oh my gosh. Oh, sige po.
0: Sige po. Mamaya po, babalikan uli namin kayo. Okay lang po ba kayo dyan sa lugar nyo?
6: Baka mahina yung signal. Mga ano oras po tatawag? Pag sa bahay kasi mas malakas po.
0: Oo.
6: Kasi naka-wifi.
0: Oo.
6: Sa kalalabas ko po kasi ng church.
0: Ayan, ayan, sige. Okay na, ayan, okay na. Medyo okay na. Medyo okay na. Sige. Pwedeng ulitin okay natin. I-take two natin.
6: Sige po, okay lang po.
0: Kasi po, hindi naging malinaw sa ating mga listeners. No? Ano po? Sige po. Ang ulat ni Mildred Coquia, Radyo Pilipinas Tayug.
6: Okay, at ayan, tanggil nga po dito sa patuloy po na pag-monitor ng ating Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga naitatala na pagyanig sa offshore ng Bulinaw dito sa lalawigan natin ng Pangasinan habang pinalalawak din nila ang kampanya sa kahandaan at kaalaman ng publiko kaugnay ng posibleng panganib ng tsunami. Ayon kay Earthquake and Tsunami Focal Person at Research and Planning Head Ron Megan Equila, bagamat walang direktang kaugnayan ng kamakailang malakas na lindol sa offshore ng Sarangani sa mga paggalaw sa Manila Trench, nananatiling aktibo ang pagbabantay ng tanggapan sa mga pagyanig na namomonitor sa karagatan naman ng Bulinaw. Dahil dito, nagpalabas ang PDRRMO ng mga memorandum at paalala sa coastal local government units para tiyaking handa ang mga komunidad at maripaso at masubok ang mga contingency plan ng mga bayan at lungsod. Kabilang din sa pangunahing hakbang ng tanggapan ang pagpapatuloy ng information, education and communication campaigns para mapalawak ang kamalayan ng publiko sa natural na senyales ng tsunami. Ayon sa PDRRMO, hindi na daw dapat maghantay ng opisyal na babala kung may naramdamang malakas na pagyanig at napansin ng senyales. Kagaya na lamang po ng bigla ang pag-atras ng tubig dagat at yung kakaibang aktibidad sa karagatan. Pag nangyari po ito, agad na daw kailangang lumikas patungo sa mas mataas na lugar at lumayo sa mga baybayin. Para sa Bagong Pilipinas,
0: Mildred, Mildred,
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Ma'am Mildred, may tanong lang.
6: Yes po.
0: Anong balita dyan sa mga resort dyan sa Bulinaw? Ano ba sila? May mga pagpupulong ba regarding din sa kanilang mga safety measures dahil sa nangyari sa Baler?
6: Actually po, ang mga LGU ay nakiisa rin sa mga pagpupulong na yan. Nagkaroon sila ng mga usapin. Ayan nga, at patuloy ang kanilang information and education campaign kung ano yung mga dapat gawin. Lalo na, syempre, yung mga baybaying dagat natin. Sa kaya tayo hindi muna, kumbaga, in-stop muna yung pagtanggap ng mga bisita o yung mga swimmers, yung mga nagsiswimming, mga beachgoers, yung mga karagatan habang minomonitor po muna nila yung safety ng lugar. Although, sinasabi naman na normal lang yung pagkakaroon po ng, kumbaga, yung lindol na mahihina. Bawat araw may nararanasan tayo. Gayunpaman, kailangan daw pong maging mapagmatsyag ano ho, at handa ang ating mga mamamayan hinggil po dito. At naglabas rin po ang Disaster Risk Reduction Management Council ng bayan. Ito pong Bulinaw hinggil dun sa kanilang mga ruta, yung mga tsunami evacuation routes. Para, kumbaga, mapa ito para sa kahandaan at gabay ng publiko sakali naman po na magkaroon ng tsunami. Pero hindi po ito nangangahulugan ha, na may kasalukuyang banta ng tsunami sa lugar sa kabila nga po ng naganap na
0: mga pagyanig. So preparedness lang.
6: Opo, yun lang para maging handa yung mga mamamayan, lalo na po yung mga kababayan na kailangan po ay sila daw po ay magpunta sa mataas na lugar. Batay nga sa mapa, yung mga inland o yung mataas na lugar, gaya nung mga nasa bandang Welcome Arc ng Bulinaw, yung pong sa may Iglesia ni Cristo area, at iba pang higher ground, evacuation safe areas, mas ligtas daw pong puntahan, oras na sila po ay kinailangan lumikas mula sa baybayang bahagi ng mainland. Kaya po, para at least yung mga mamamayan ay talagang kailangan ni handang-handa.
0: Isabihin handang-handa na pati ang kanilang assembly point area, no, of staging area.
6: Opo, yung safe areas po nila. Gayun po man ay yung mga kababayan, aware na rin sila doon sa kanilang dapat gawin. Nakahanda rin yung mga go bag nila sakaling kinakailangan pong lumikas.
0: Okay. Maraming salamat po, Ma'am Mildred. Ingat po kayo dyan.
6: Maraming salamat din para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Oo. Siguro pagka-break natin, Pangulo, no? Balikan natin, no, Ma'am Tess, si Carl o Ma'am Isabel. Balikan natin yung report ni Carl mamaya, no, pagka-break natin. Tama-tama at ang bisita natin nandito na rin, no? Hapong-hapuna. Anyway, magbabalik po. Pangulo, may sasabihin ka bago tayo mag-break.
1: Okay lang, break muna tayo.
0: Okay, mag-break muna tayo. Total, magbabati rin naman tayo pagka-break. Maraming salamat.
7: Meet the press. Meet the press. On air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Pahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 sa impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918, Radyo Magazine 1278 at Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio, Radyo Magazine, Serbisyo Publiko, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Kasi kaya natatakot siya ilabas yung kanyang produkto, Pangulo. Kaya ito naman po ay nakausap ko na talagang sang-ayon na siya na ilabas na namin ito dahil ito po yung pantapat namin sa pagkain ng tao na 20 pesos na bigas na pantapat naman namin na 20 pesos na biodiesel.
1: Ayan, so ayan, Director Dennis, andito ng ating guest si Kalando Marquez. Sa kapatiran po ng lahat, si Orlando Kalando Marquez ay... Bagong reporter pa lang ako, kakilala ko na ito eh.
0: pero parang hindi naluluma.
1: Hindi nga eh. Pumuti lang buhok niya eh.
0: Oh, ano bang naimbento mo at ano pa rin? Parang nakuha mo yung anti-aging solution na?
16: Alam mo, yung pong anti-aging na tinatawag, nasa pagkain lang yan.
1: Pagkain.
16: Diet. Yung mga diet na natural na pagkain, lalong-lalo na yung gulay. Mm-hmm. Yung gulay kasi napakaganda sa
0: katawan.
16: At unang-una, yung pong mga bisyo, kailangan kontrolin mo siya. Hindi yung bisyo ang magkukontrol sa'yo. Kasi pagka yung bisyo mo ay siyang nagkontrol sa'yo, baka simenteryo ang pupuntahan mo.
0: Naku, yari tayo
1: dyan. So, ano po ang ating bagong ano natin?
16: Ito yung bagong technology ngayon na napag-usapan namin kahapon kay Engineer Rick Capistrano ng ating CEO ng CBR Biotechnology dyan sa po Calamba, Laguna, na matagal na itong invention na to. Actually, marami nang gumagamit.
1: Mm-hmm.
16: So, itong technology na ito, yung machine ang kanyang ginawa, pagkatapos yung mga used oil ng mga restaurant, example, yung mga used oil ng Jollibee, Kentucky, McDonald's, lahat ho, na mga used oil, pati sa community. Dahil yung community, mas malaki ang kanilang mga ginagamit na fuel. Mm-hmm. So, ito ho ang aking study na sinabi sa kanya kahapon. Kakausapin natin ng Department of Interior in local government para ho yung mga local government magpasa ng mga ordinansa para yung mga oil na cooking oil na ginagamit nila araw-araw sa kanilang bahay, yung mga pinaglumaan na, yun ay ipunin. Kasi ho, yung ipunin nila kung isang litro yan na cooking oil, na used oil kung tawagin, papalitan namin ng bago na biodiesel. Mm-hmm. Walang babayaran.
1: Ano itong biodiesel oil to?
16: Ito yung langis na used oil na i-convert natin sa biodiesel. May technology tayo.
1: Biodiesel pang makina?
16: Pang makina. Yung ginagamit natin na diesel para sa fuel engine.
0: Fuel engine. Oh.
16: Kaya ito, sir, Pangulo, ay napakaganda dahil yung teknolohiya ay napakarami natin. Biruin mo kung yung community ay ipunin natin sa lahat. Yan po ay tinatapon lang sa kanal, di ba?
1: Opo.
16: So napupulutid yung mga kanal. Yes. At saka nagbabara sa mga butas ng mga kanal. Yes. Sa mga sa mga bahay. Hmm. So ito po ay gagawa tayo ngayon ng ordinansa na maganda sa mga local government at saka magpapasa ng batas na kailangan ho itong mga cooking oil na ito maipon para ma-convert natin ito na biodiesel. Kasi ang mga bansa na gumagamit nito, Pangulo, Sir Dennis, ay marami ng bansa. Halos lahat na ng bansa na maunlad ay ginagamit nila ito na biodiesel. At saka ito, pagka yung technology at makuha mo yung tamang teknolohiya nito, magiging Euro 6 pa yung gagamitin mo na diesel fuel oil, na biodiesel. Kaya ito ho, ay sabi ko nga, i-re-launch namin ito sa darating na July 6. Para ipakita na yung aking mga jeep sa Makati ngayon na air condition, yun po yung ipapakita namin na yung tumatakbo na hindi naman akin lahat po yun, anim lang yung sa atin, ay pagagamitin na natin araw-araw. So napakababa kasi, dahil ito yung pantapat natin niya yung 20 pesos na bigas, gagawan naman tayo ng 20 pesos na biodiesel.
1: So ito po ay may mga gumagamit na nito?
16: Marami na ho. Tatanong nyo ho sa Jamliner.
1: May mga bus companies na.
16: Ho. Marami na ho.
1: So ang kailangan lang po natin yung collection dito sa used oil.
16: Opo. Dama. Na magkaroon tayo ng tamang ordinansa para sa ganun ho ay ma-recycle natin, ma-reuse natin.
1: So, itong bus company na po ito, ginagamit na nila. So sila po yung kumukolekta?
16: Opo, bumili na po sila ng refinery machine nila, yung pag-refine ng used oil.
1: Mm-mm.
16: So ngayon, doon na sila na ang gumagawa. Dahil may proseso na technology.
1: Ang tanong ko lang po, sila din po ang nangungulekta na.
16: Sila na rin po yung mayroon ng supplier na kausap nila, halimbawa sa siyudad ng Makati. Mag-o-ordinansa si Makati na kukunin namin lahat yan para i-deliver nyo dito, para gamitin ngayon. Na unang-una, yung sasakyan ng buong city government ng Makati.
1: Yun ang gamit?
16: Yun ang gamit. Para makita nila.
1: Yun na po bang ginagamit ng Makati ngayon?
16: Hindi pa po. Hindi pa. Yung pa lang po yung proposal namin. Pero ito po, pagka ito ay nagawa na natin, may relaunch natin ito sa July 6, ito po ay kami na ho sa Liga ng Transportasyon, sa LTAP, kami yung kauna-unahan nagagamit dito sa public utility jeepney. Pero marami nang nauna na jeepney.
1: Kung di ako nagkakamali, dekada 90, meron na akong nakausap tungkol dyan somewhere in Camanaba area. Ewan ko, mamaya banggitin ko sa yung pangalan, hindi ko ma-recall. Ganyan din, nagkukolekta siya ng mga used oil tapos pinaprocess niya rin sa ganyan.
16: Yung biyahing crossing po, Pangulo.
1: Alam mo to.
16: Biyahing crossing Quiapo ng mga jeepney, gumagamit na sila. Matagal na silang gumagamit. Kaya sila, noong kasagsagan na mataas ang fuel,
1: yun ang gamit nila.
16: Yun ang gamit nila.
1: Mm-hmm. Napakaganda nito. So bakit hindi natin nilapit sa national government, sa DOST?
16: Natatakot nga dahil itong may-ari medyo hindi kagaya ni Lando Marquez na tayo lalaban tayo basta kabutihan ng sambayan ng Pilipino, lalaban tayo kahit anong mangyari.
1: So ang nakita ko kasi parang masyadong broad yung DILG. What if, suggestion ko lang po to, what if kung dito natin umpisahan sa Metro Manila?
16: Talagang yan po yung aming project.
1: Di ba yung itong samahan nila Mayor Zamora, di ba meron silang samahan
16: opo,
1: dito
16: yung 13,
1: Mayor's yung Mayor's League ng NCR.
16: Opo.
1: Ba't need natin muna po dito?
16: Actually,
1: para maipakita natin.
16: Prepare ko na po, Pangulo, kagabi yung sulat ko kay Mayor Zamora ng San Juan at saka kay Don Artis ng chairman ng MMDA para magsama na i-relaunch namin ito. sa kanila para ipakita natin. At saka mismo yung certification ng mga DOST, certification ng DOE at saka DENR, kasi certified na po ito, invention na
1: kasi
16: po
1: naisip ko yun kasi masyadong broad yung DILG. We are talking here about thousands of municipalities and cities. So bakit natin umpisahan muna natin sa Metro Manila? In that way, sila na mismo mag sila mismo ang lalapit sa inyo, hindi mo na kailangan mag-reload,
16: kasi yung technology.
1: Yung technology. Yun ang nakikita kong solution diyan.
16: Actually, yun na sa Pangulo ang aming hakbang dahil nga kahapon nung nag-meeting kami sa bahay niya mismo, so napag-usapan na namin ito. Kaya ngayon ho, ay baka mamaya dahil nagsamba lang daw silang mag-asawa dahil nga mayroong okasyon doon sa simbahan nila, kaya hindi siya nakahabol dito. Kaya sabi ko, sige, okay lang, dahil total naman ka ako.
1: Ano naman yan, pwede naman natin siyang next Sunday ulit. Kasi para maprolong natin yung ating purpose natin na maipalaganap yung komunikasyon, impormasyon tungkol sa napakagandang ano nito, produkto, weekly natin gagawin. Okay lang po si, kahit wala po si engineer ngayon, okay lang po yun.
16: Okay lang.
1: Pwede po tayo mag ano.
16: Kasi nandito nga yung pinadala niya sa akin kahapon ng mga technology kung saan gumagamit at saka yung processing plant niya, meron na siya. Talagang nagpo-production na siya ngayon ng processing machine. Para ho, may palaganap natin nationwide.
0: Ilang percent yung magigain kapag niluto doon sa machine? Na
16: halos,
0: halimbawa, per 1 liter, ilan yung...
16: Halos mga 98%.
0: Ba, ang taas!
1: Ang taas no, no?
0: Katulad ng presyo ng langis ngayon, taas! Di ba?
16: Yung proseso, halimbawa, sa 100 litro, mga 98% yung makukuha mo.
0: Talaga?
16: Oo.
0: Oh. Eh yung diesel ngayon 82 yung huli kong 82 pesos per liter ha. Mataas din.
16: At saka dito yung presyo.
0: Hindi niyo yun, ano yung joke ko eh. Hindi niyo napapansin tumataas yung presyo.
16: Hindi. Yung presyo kasi ng diesel na yan dahil ho sa batas na oil deregulation law, yan ho yung sandalan ng mga oil company na ito ay kinakampihan naman po ng ating mga kaibigan na mga nandyan, eh talagang masakit man sabihin, pero ganun po yung nangyayari. Dahil nga po, walang magawa ang DOE dahil nakasandal sila sa batas na ipinasa sa Kongreso at Senado yung Oil Deregulation Law.
0: Oh, teka, balikan natin muna. Pangulong Kalando. Balikan natin muna itong tawag fuel dito, yung nai-yield, no?
16: Ito yung biotechnology na...
0: Sipin mo, 98%. So, 2% ng yung...
16: Waste mo.
0: Waste mo?
16: Oo. Oh.
0: Ba?
16: Napakaganda ho na produkto.
0: Samantalang sa Binondo, nahuli nga nung kamakailan, Pangulong Boying, may nahuli doon, ha? Ang LGU na nagtatapon, restaurant ha, na nagtatapon ng used oil nila sa kanal. Okay, dapat kasi merong STP, di ba? Merong sewage treatment plant, di ba? O kaya may collecting tank o collecting vessel.
16: Pero ito ngayon, gagawin na natin ngayon na Director Dennis, Pangulong Boying. Ito ay talagang yun po yung napag-usapan namin kahapon na teknolohiya na kami now ang magko-collect. So, suportahan lang kami ng ating local government as yung para sa mga ordinansa nila na yung mga na gumagamit lahat ng restaurant, required na nila na maglalagay na kami ang pagdepositohan nila, pag-imbakan nila, para kami ang magkukuha.
0: Kaya lang ano yan, ha? Merong permit sa DNR.
16: Meron, kumpleto ho yan. Oh, at saka gagawin natin po dito dahil alam mo naman ang Pilipino minsan iwasan natin ho yung madaya, baka tubig naman yung nandoon sa ilalim.
1: Ayun ba yung
16: kasi umibaboy yung langis eh, umibaboy yung oil eh, yung tubig na sa ilalim eh.
0: Hindi, meron naman ano yan eh, pag nagko-collecta ka, meron
16: meron tayong panukat.
0: May sensor pati.
16: Oh, may sensor.
1: Ayan na, sa mga nagtatangkang bandaya, ngayon pa lang sinasabi namin sa inyo.
16: Alam na natin ho yung kontra.
1: Hindi uubra. Hindi uubra yun ha.
16: Hindi uubra. Kaya ito, Pangulong Boying, talagang nagulat ako kahapon nga dahil nga nagmamas production na siya ngayon. Dahil nga, yung machine, kaya gaya kahapon, kausap ko si Ma'am Mary Zapata ng tracking. unlucky ho, sila ho alos pangalawa o pangatlo silang pinakamalaking consumption ng diesel fuel oil.
0: Pero teka muna, may tanong lang ako. Kung sakaling magpo-produce kayo, dahil kayo kukolekta, meron kayong makina na kukunin kay Boss Rick, no?
16: Rick Capistrano.
0: Magkano nyo naman ibebenta yun sa mga membro?
16: Yun per nga liter. Po yung usapan namin kahapon na sa ngayon, dahil nga malaki rin ang gastos ng processing, itapat natin doon sa 20 pesos ni Presidente.
0: 20 pesos?
17: Per liter?
0: Per liter.
16: Opo.
0: Bah! Diba? Compare mo sa 82 ngayon.
17: Kaya. Tol, yung ino-offer mo sa akin sa sasakyan, baka pwede ibigay mo na sa akin.
0: Gasoline yun, Tol. Meron di bang gasoline?
16: Ay, wala. Diesel
0: wala, lang. Diesel lang.
17: Hindi, sabi mo diesel power yung ibigay mo sa akin.
0: Gasoline yun, Tol.
17: Di ba, naawa ka sa akin, commuter. Ngayon na, yung mga naawa sa akin, pwede na yun. Mura na, 20, pwede na yun.
0: Hindi, ayaw ko itong bigyan ng ikisasakit mo ng ulo. Hindi.
16: Mas maganda na bago na lang.
17: Ayan.
0: dapat bago. O, diba? Tama si Kalando. Pero teka muna. Ito mga kababayan. Ito, pakinggan nyo si Kalando. 20 pesos diesel.
17: Per liter.
16: Bio-diesel.
0: Bio-diesel. Ha?
16: Opo.
0: Hindi, sabihin na natin fuel na. 20 pesos na fuel para sa diesel engine. Correct?
16: Opo.
0: Ngayon, compare mo sa 79 pesos, 78 pesos, sabihin pang 65 pesos per liter ngayon. Actually, kagabi, 82 pesos ang binayaran.
17: May contact na kayong gasoline station yan?
0: Per liter.
16: Hindi na namin po kukunik yun.
17: Paano yun?
16: Kasi ang gagamitin na lang po namin, sarili dahil asosasyon kami, consumer po kami, distributed na namin yung lahat ng na-process namin, i-distribute namin sa City Hall, i-distribute namin sa mga transport group na kasamahan namin.
0: Paano nyo din distribute, jerrycan?
16: Meron na tayong mini-tanker.
0: Mini-tanker?
16: Mobile?
0: Mobile.
16: Kasi ang biodiesel naman na Pangulo ay very safe naman ito.
17: Hindi dumaan naman sa mga proseso.
16: Hindi ka gaya ng gasolina na kahit mga 10 meters ang layo mo, magsindi ka ng sigarilyo mo, sasabog ka, di ba? Ito, kahit ilaglag mo yung umay-apoy na baga ng sigarilyo, hindi naman ho nasusunog.
17: Kailangan ma...
0: Mataas ang kanyang...
17: Hindi, kailangan maikasay. Ito kasi itong tugon sa ating ano, ha? Isipin mo, less ka ng... 300%, 200%, 300%
0: sobra.
17: Less mo. Naku, maraming ang makakaaway. Unang-una, itong mga dambuhalang kumpanya. Pero, ito, napakasimple naman yan. Kung ang LGU mismo ang kumukuha sa inyo, sa atin, paano maaawayan ng oil companies yan? Iisa lang ang malinaw dyan. May porsyento yung LGU pagka hindi ito kinuha. Kumikita sila doon. Yun na yun eh.
16: O kaya siya may-ari ng gasolinahan.
17: O siya may-ari ng gasolinahan. Yan na yun. Yan na yan.
0: Ngayon, aalamin naman natin sino yung namumorsyento sa LGU.
17: Hindi, kasi, diba, ako ang LGU, ito ang offer. Compare mo sa 70-20. Saan ka pa? Di sa 20 ako. Pero, pag pinaburan ko yung 70, there's something wrong. Maaari yung 70, 50 akin. Yun yun eh. Yun ang sinasabi ko. Kaya dapat yan, talagang, ito yung tawagin natin, ano, people's fuel.
0: Bulgar na lang natin yung mga LGU na ano.
16: Tama ka, Pangulong Boying. Dahil ito po talaga, kahapon, nung nakita ko yung technology at nandoon yung machine, siya na rin ang gumagawa ng mga processing machine. Dito na sa Pilipinas ginagawa.
17: So wala tayong, walang ugnay to sa mga banyaga. Talagang locally
16: mayroon
17: made to.
16: Mayroon man lang tayong bibilihin na mga mechanism yung mga wala dito. Pero na-assemble na dito. Yun ang ibig sabihin. Gawa na natin yung machine na gagamitin para dun sa pag-refine ng mga used oil na panggaling sa cooking oil.
17: Sa dami ng nasasayang na mantika eh. Diba?
16: Alam mo, kung titignan natin, Sir Boying, Pangulo, yung pong ating used oil, kung lahat ng ating community na gumagamit, ay mababa ho yung 100,000 tonelada sa isang araw. Nationwide. Di ba? So kung yung 100,000 tonelada na naitatapon na ginagamit na langis, kahit nakalahati lang, dahil hindi naman natin kakayanin pa na i-cover lahat. So dahil nga tayo yung magpo-produce, kaya ang sabi ko, Ang problema na naman natin, wala naman tayong kapital, sabi niya, na pag-produce ng machine. Sabi ko, kung talagang interesado ng gobyerno na resolbahin ng problema ng sambayanang Pilipino tungkol sa biodiesel, walang rason na hindi nila tulungan ito. Di ba? Kung talagang meron silang political will. Di ba? Kaya dito, Pangulong Boyengdel, tayo naman ay talagang ang ating isinusulong na priority na gamitin dahil nang hihinayang po tayo, Sir Boying Pangulo, Sir Director Dennis, yung batas natin na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos na Tatak Pinoy Act. Batas na natin yan.
17: Yun, ipapasok natin.
16: Ang ibig sabihin, priority ang produktong Pilipino. Bakit ito hindi gamitin?
17: Hindi, ngayon lang naman kayo lumutang pera.
16: Hindi, matagal na itong produkto na to.
17: Ilang kaya lang ba ito?
16: Medyo, sila, Secretary Solidum, 8 years na ginagamit ni Secretary Solidum.
17: Bakit hindi natin may promote?
16: Yun ko ang tanong. Pero ngayon ho, dahil nga po nandito na tayo, kasama ko na mismo yung technology author, tali sabi ko sa kanya, ito ilalaban ko ito ng pitpitan ng bayag na salita. Ilalaban natin ito dyan, para ho mapakinabangan ng sambayanang ng Pilipino. Dahil unang-una, ipinakita niya sa akin ang mga certification niya. Meron siyang mga international certificate galing ho sa DENR dito sa Pilipinas, DENR sa Australia, sa iba't iba pang bansa. Kaya napakalaki ho ang ating ma-re-recover sa ekonomiya natin.
17: Oo, laki niyan eh. 300%
0: Oh. Eh kahit naman sa simula naging kultura na ng ating bansa, no, na hindi pasikati ng mga scientists.
16: Hindi so, naman, hindi naman siguro. Hindi,
0: naging ano na yan kasi usually mga scientists na magagaling talaga nag-abroad.
16: Alam
0: kasi
16: mo,
0: nga wala silang hindi sabi mo na yan kasi yung totoo.
16: Opo.
0: Yung ilang mga scientists, meron silang magagandang mga Invention. Pero bakit umalis ng bansa?
16: Oh. At saka kahapon, doon ko nakita na yung isang teacher ng mga food technology naman, tumapagkain. Pero mo, meron na siyang ketchup na galing sa mango.
0: Mm-hmm. So, mango ketchup? So, hindi na banana
16: mango
0: ketchup,
16: di ba? Hindi na ho yung tinatawag banana ketchup, tomato ketchup, di ba?
0: Oh.
16: Ito naman, mango ketchup, di ba? Eh sabi ko, baka mamaya, yung mga repolyo, sabi niya, pwede nating gawin yan ng mga, yung pang ano man tawag, pagkatapos mo kumain, yung parang
17: panghimagas.
16: Panghimagas, oo. Pan-dessert.
17: Minatamis, ganun.
16: Oo, ang dami niyang alam yung teacher na taga-Samar na na-meet ko doon kahapon. Eh, sabi ko, sayang naman, ma'am, kako, eh, malapit ka na pala mag-retire, sabi ko sa kanya. Oh. Hindi, gusto ko talaga ito, sabi niya, tulungan niyo po ako para i-promote natin
0: Mingo.
16: Itong... Oh, dahil sa tagal na niya nga doon sa economics na ano doon, nagtuturo siya ng parang home economics, pagluluto, pagkain, lahat. So, sabi ko sa kanya, ma'am, magsama tayo para ito, ilalaban natin ito. Para ngayon makilala ang talino ng Pilipino, dahil ako nanghihinayang sa talino ng Pilipino sa inikot natin na bansa na ang mga naggugusgus, nagsusunog ng kilay sa kumpanya ng Ford, kumpanya ng Mitsubishi, kumpanya ng malalaking company. Pilipino ho ang nag-o-overtime doon.
0: Teka, baka mag-selos yung Honda. Sama na yung Honda.
16: Hindi, lahat
0: Suzuki,
16: na, lahat na.
0: Lahat.
17: Naalala ko yung ano, yung scientist na yan. Hindi ko lang alam kung status niyan sa Senate eh. Yung Balik Scientist Program, meron niyan bill eh. Meron diyan proposed bill.
0: Hindi ano, inobliga silang bumalik?
17: Hindi, yung Balik Scientist Program, ini-incite yung mga scientists natin abroad, ino-opera ng almost equal na nakukuha nila doon para makabalik sila.
16: Balik sa Pilipinas.
17: Hindi lang ako particular kung kay Senator Migsian o kay Senator Jinggoy sa dalawang
0: yan. Equate yung sweldo?
17: Yeah. Basta meron, kung hindi man, meron kumbaga, kasi katulad ni Kama, kay Lando, nangihinayin tayo sa talento nila. Ibang bansa ang nakikinabang, then binalik sa atin, mas mahal. Samantalang, pwede naman natin silang magamit dito. Balik Scientist Program, yung batas na yan.
16: Alam mo.
0: Kasi yung sweldo ng isang tropa ko dun sa UK, eh, $20,000 per month.
16: Grabe. Ang laki na.
0: Maliit lang. Isang million lang naman yun. Isang buwan.
17: I-compute natin mamaya. Mala. Talo. Talo ng congressman yan. Break muna po tayo.
7: Meet the press. Meet the press. On air. Sa Radyo Pilipinas. Pinalakas. Pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
18: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
18: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
18: Radio Pilipinas.
7: Radio Publico
18: 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3
7: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
15: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
21: Maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: Meet the Press.
3: Meet the Press.
2: On air.
3: On air.
2: Galit ba kayo sa fake news?
3: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
2: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa
3: Meet the Press.
2: Meet the Press.
3: On air.
2: On air.
3: Hahatid sa inyo
2: mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
3: Meet the Press.
2: Meet the Press.
3: On air.
2: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
3: Meet the Press.
2: Meet the Press.
3: On air.
2: On air.
3: Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ayan, oo, at magbabalik ang ating report mula kay Carl

0: Ilalim ng mga ito ayon sa pinakahuling ulat ng PVOX. Aabot na sa 160 araw sa ilalim ng Alert Level 3 ang bulkang Mayon habang nananatiling mataas ang hantas ng aktibidad nito. Sa nakalipas na 24 na oras, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bunga at Mihisigalis kasabay ng mahina hanggang katamtamang Strombolian activity o pasumpong-sumpong na pagbuga ng material mula sa bunganga ng bulkan. Nakapagtala rin ang monitoring network ng 17 volcanic earthquake, kabilang ang 14 na volcanic tremors na tumagal mula 6 hanggang 35 minuto. Bukod dito, naitala rin na ang 339 na rockfall events at 5 pyroclastic density current o uson na indikasyon ng patuloy na paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Batay sa ulat naman ng PVOX, umabot naman sa 248 volcanic earthquakes ang naitala sa loob ng nakalipas na 24 oras sa bulkang Bulusan. Indikasyon ito na patuloy ang paggalaw ng magma at iba pang prosesong bulkaniko sa ilalim nito. Naobserbahan ng ahensya ang 100 metrong taas na usok o plume mula sa bunganga ng bulkan kasabay ng panandaliang ground deformation na posibleng senyales ng paggalaw ng materyales sa ilalim ng lupa. Pinaalalahanan ng mga ahensya ang mga piloto na umiwas sa paglipad malapit sa tuktok ng bulkan. Ayon sa PVOX, kahit nasa mababang antas ng alerto ang bulkang Bulusan, nananatili ang posibilidad ng bigla ang phreatic o steam-driven eruptions na maaaring magdulot ng panganib sa mga kalapit na komunidad. Sa kabuuan, nananatiling mataas ang alerto ng mga otoridad sa buong rehiyon ng Bicol dahil sa sabay na aktibidad ng 2 bulkan. Patuloy ang paalala sa publiko na sumunod sa mga evacuation orders at safety guidelines at iwasan ang paglapit sa mga danger zone upang maiwasan ang anumang sakuna. Patuloy na nagsasagawa ng masusing pagmamanman ng PVOX upang matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na posibleng maapektuhan ng aktibidad ng mga bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update.
2: Yan, maraming salamat sa pagbabalik balita ni Gary Carrillo kasi kanina medyo mahina yung signal niya. No?
3: Uy, pa isa lang ako, batiin ko lang yung, yung ating mga nahalal na opisyalis ng 16738 Council ng Knights of Columbus. Grand Knight si Robert Niola, Deputy Grand Knight Paterno Gabiliano, Chancellor Salvador Virtus, Financial Secretary Emerson Chan, Treasurer Chito Gaspar, Recorder William Argustino, Warden Edgar Judel, Advocate Marcelino Salvador, ang dami nito. Lecturer Roger Kinugaran, Inside Guard Danilo Ruiz, Outside Guard Samuel Sulmatan, Trusted for 3 years, Efren Dalisay, Cipriano Gomez. For 2 years, 1 year, Bernie Alday. So, next week naman na yung iba. Marami ito. Yeah. Congratulations mga brothers. Kanina nila sila nag-election.
2: Oh. Ay, pabati rin ako, Pangulo. Batiin ko yung busong anak ni paring Lester at Ferlin Edok na si Sashi Edok. Happy, happy birthday, Sashi. Yan. Mm-hmm. O, baka meron kang babatiin na kalando.
4: Ay talagang napakarami ho dahil pag isa-isa ko yung ating nakikinig at nanonood ngayon po buong Pilipinas, yung ating mga pangulo ho, lahat ho ng regional president natin from region 1 up to 12 kasama ng mga miyembro po nila ay nakikinig at nanonood sa sila ngayon. Oh, tuwing sasalang ako sa ganitong interview po, naka-advise na ho yung aking Secretary General. Lahat ng aking naka-group chat kasi. Lahat sila ay nanonood, nakikinig. Kaya binabati ko yung aking Vice President na si paring Rene Del Rosario ng Bulacan at saka si paring Leonard Bautista at saka si Ma'am Cherigal Maglasang ng Secretary General namin. At nakikinig din sila parin Deo, yung Pangulo ho ng PEDUDAP ng buong Pilipinas. Pangulo din po ng NAPOBEX ng UB Express, sila Alpha Martinez. Saka si paring ngayon nakikinig siya. Dahil sabi niya kanina, kahit nasa Ilocosor ako, sabi niya, makikinig ako. Dahil na sa kay Locosor kasi si Saldi Pingay, yung national president ng Stop and Go. At saka si Maring Libay ng pangulo ho ng ACTO, yung ACTO na transport organization. At saka si paring Ezequiel Longares ng Bicol Region, siya yung pangulo ho nationwide ng UB Express. Kaya ito ho, makasama, isa-isa na natin ho si Salam.

0: Sir Awang, nung sa Cotabato, eh tayo po ay nakikiramay dahil nga talagang napakarami ang nag-iba ng mga bahay ng mga kasama natin dyan sa Region 12 at saka Region 11. Kaya yan ho ay pinapaabot ng yung Kuya Lando at sana ho makarecover kayo kaagad. Yung ating mga drivers, mga operator dyan sa Region 12, lalo na sa Jensan, Kilaminda. At saka dito naman po sa Region 3, nakikinig din sila Mr. Raul Dalakit, yung pangulo natin doon sa buong Region 3, Central Luzon. At ito naman po, nandito rin po si paring Lawrence Padernal, siya yung regional president natin ng Region 4. At saka sa Region 7, si Ma'am Helen ay nakikinig din ang lahat ng kanyang mga tao. At saka lahat na ho. Lahat na unong ating taga Region 1 na si Dr. Patricio Evangelista, siya ho yung ating regional president doon, at saka si Ray Bakuko ng CAR ng Mountain Province, nakikinig sila, kaya ang dami nilang tawag sa akin, kaya lahat kayo, binabati ko kayo ng masarap na tanghalian.
1: Kukunti yung pagbati, isang segment na.
2: Bukod dun sa invention pala, meron pa siyang ano na sa atin, meron pa siyang regalo, paano to? Meron pa siyang dala-dala rito ng insurance, ha?
1: Binibigyan tayo ng assurance, ha?
2: Insurance. Siguro, ha? Pasiguro. Pasiguro.
1: Insurance.
0: Alam mo, Pangulo, itong programa na ito, ito po yung aming alalay na tugon doon sa panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sana walang maiwan sa laylayan. Dahil sa nakikita natin, wag lang ho tayo mga kasama ay natutuwa na mayroong ayuda na ibinibigay ng ating Pangulo, dahil kung yan po ay puro lang tayo nakatingin sa ayuda, napakaganda.
1: Short-term.
0: Bakit
1: yun?
0: Hindi? Pero ito pong insurance na to, Sir Boying, Pangulo, ito po yung security ng lahat na manggagawa sa buong mundo na yung pong ating kasing mga pupunta sa abroad natin na mga kababayan, magsimula na sa janitor, kasambahay, mga skilled worker, mga professional engineer, mga nurses, mga doktor. So ito po ay hindi pwedeng umalis, Sir Boying, na hindi naka-insured. Diba? So dito sa ating bansang Pilipinas, dahil galing tayo sa Vietnam nung nakarambuan, ay nakita natin na doon sa Vietnam, ultimo ho yung mga namamasada at saka yung mga janitor doon, mga nagkakalkal ng kanal, ay hindi pwedeng magtrabaho pala ngayon na sa Vietnam na hindi naka-insured. Kaya yung poverty nila ngayon, unti-unti na nila nare-recover, dahil nga po sa kanila, wala nang mamamatay na hindi naka-insured basta na sa tamang edad. So sa kanila, kagaya ng Singapore ngayon, hanggat nakakapagtrabaho ka na in good faith, in good health, hanggang 75 years old sa Singapore ay pwedeng i-insured na trabahador. Eh dito sa Pilipinas, eh edad lang ng 18, 25, 30, nagdadrive. Naka-insured ang ating minamaneho. Pupunta tayo sa sasakyan sa Pangulong Boying, Sir Dennis. Yung sasakyan natin na minamaneho, naka-insured, di ba? Makasagasa ka, naka-insured. Makabangga ka, naka-insured. Pasahero mo, naka-insured. E paano yung driver kung inatake na wala sa manubela?
2: May mga ganun.
0: Paano kung natuklaw ng ahas, di ba? Paano kung nakidlat? Paano kung nagkasakit na wala sa manubela? Kaya ito ho yung nagpapalubo sa ating poverty, na dapat ito po ay agapan natin na itong tinatawag na nasa laylayan na sinasabi ng ating Pangulo, ito yung dapat na nakasiguro. Dahil anytime, anuman ang mangyari sa kanya na itong siguro po na ito, Pangulong Boying, una ho, ang nakalagay dito ay term life insurance, kasabay po ito yung insurance ng sasakyan. Ang tawag natin sa insurance ng sasakyan, term, pati doon sa mga building, sa mga negosyo, ay term life term insurance kung tawagin. So ito po ay isinama namin po yung life insurance na term, na renewal yearly na mababang premium, na halaga lamang, Pangulong Boying, ng 5 piso sa isang araw, 24 oras, yun yung premium mo. Kaya kinumpira namin ito sa isang stick na sigarilyo. nung nagkaroon ng deliberation
1: sa
0: doon,
1: bisyo pa.
0: Yung bisyo, isama mo itong maging bisyo mo na ikaw ay nakasiguro. E dito kasi, bisyo lang ang alam, walang siguro. Para so ito ho mga kababayan, itong sinasabi natin na kailangan isama nyo sa bisyo nyo kung humihit-hit kayo ng 10 stick na sigarilyo isang araw.
2: Sa 5 piso, 50 pesos.
0: 10 piso na ngayon, Sir Boy.
2: Sa
0: mga tingi-tingi sa kalsada, 12 pesos na. Di ba? So kung 10 na maubos mo sa maghapon, di 100 piso na. Wala pa dyan yung alak, di ba? Wala pa dyan yung pantaya sa sugal, di ba? Wala pa dyan yung pambigay kay Chiching, di ba? So itong bisyo na sinasabi ko, Pangulong Boying, kailangan ho turuan natin ang ating mga kababayan na sana lahat ng ating barangay, dahil ito ngayon, Pangulong Boying, hindi na lang tsuper. Ultimo yung mga sales lady, kalpintero, mason, pwede na lahat sumali dito. Yung mga motorcycle driver, kaya lang po mga kababayan, ang motorcycle driver ay napunta doon sa tinatawag na classification payment ay double risk. Mas risky yung single, yung naka-single motor kaysa doon sa tricycle. Kaya ang premium niya double din. Yung 5 piso maging 10 piso. Pero the same lang naman yung amount na coverage. Kaya dito ho, mayroon kang natural death insurance na 100,000, mayroon kang accidental death na 100,000. So kung magsama at aksidente ang pagkasauli natin ng buhay, ay bali 200 plus burial na 50,000. So 250,000 ang coverage mo. So ibig sabihin, pagka ito po ay nangyari sa isang trabahador ay aksidente, hindi tulala si Mrs. dahil mayroon siyang sinasandalan at mayroon siyang maging puhunan, pwedeng magtinda sa palengke, sari-sari store, grocery store, makapag-umpisa ka na sa 100,000.
1: So sa isang taon, ang total na babayaran niya ay
0: 1,825 pesos. So yan po ay kulang pa yun pag isang gabi lang namasyal si Mister, di ba? Napadaan doon sa patay sindi.
1: Alam mo na. Hindi. Isang parcel lang yan. Wag naman puro lalaki yung ang tawag doon, kontrabida. May isang parcel, isang turon ng babae doon sa, ng asawa doon sa alahas.
0: Wala. Diba? Imbis na bumili ka ng alahas na sa halaga ng 30
2: mil. So ito, akala, do open to sa mga
0: lahat ng workers.
2: Workers.
0: Ultimo bantay bayan, pwede nang sumali dito, Pangulong Boying.
2: Yung mga self-employed, ganun.
0: Yung mga self-employed, yung mga nagninegosyo ng tindahan sa palingki, ganun. Mga nagtitindahan sa mga nagtitindahan ng balot.
1: So walang limit sa age,
0: kasama lahat po dyan.
1: Walang age limit.
0: Ang age limit po nito, magsimula ng 18 years old hanggang 64 years old.
1: Hanggang 64.
0: Oo. Ngayon o, dahil mayroon kang iniinda nung nakaraang buwan, di ba? Nagkaroon ka ng tinatawag na high blood. Pero tolerated dahil nagmamaneho ka pa, di ba? Mayroon ka lang maintenance. Pwede kang sumali dito na tinatawag ng insurance na law ay mayroon tayong contestability na period na halimbawa 1 year. After 1 year, nakalampas ka na ng 1 year, covered ka na. Dahil po, yun po yung
1: 1 year na pagbabayad.
0: 1 year na pagbabayad under the constant, yung tinatawag na contestability period. Makakiklaim ka na after 1 year. Ngayon, hindi ka naman pwedeng...
1: Pwede nga, wait lang. Covered ka after 1 year. Eh, ano kino-cover no, nung
0: ito na.
1: Ito.
0: Ito na yan.
1: Okay.
0: Kaya mayroon lang tinatawag na contestability period.
1: Oo.
0: Kaya dito ho, napakaganda unang-una ho, lahat ng ating mga manggagawang Pilipino dito, ultimo yung mga farmers natin, mangingisda natin, pwede lahat sumali dito sa Pangulong Boying.
2: Kasi nakita yung driver's license.
0: Dito naman po sa application sa likod ho, ay nakalagay na po dito yung government identification number.
2: Ito yung GIN.
0: Yung GIN, di ba? Halimbawa ho, kung hindi siya driver, pwede siyang sumali. Meron lang siyang voter's affidavit number, di ba? Voter's ID number. Pagkatapos, meron siyang national ID. Meron siyang SSS, di ba? Meron siyang PhilHealth. Pwede lahat po ito sumali. Lahat ng ating mga kababayan na trabahador, basta importante po dito mga kababayan, ay nasa tamang pag-iisip at saka in good health.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakalagay dito sa provision naman ng ating double indemnity, single indemnity na tinatawag, double risk, single risk, ito po ay talagang ipinapaliwanag natin ng husto. At ang aming kahilingan dito, Pangulong Boying, Sir Dennis, Director, ay pwede kaming magbigay ng training seminar sa mga barangay,
1: para?
0: Sa mga organisasyon, para maintindihan nila ito. Kasi first time lang ito na magkaroon ho ng insurance ng ating mga manggagawang Pilipino na mabababa. Yung insurance, matagal na po yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung nakaka-afford lang sa mga premium, di ba? Dahil nga endowment kung tawagin.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman po ay ito yung tinatawag na term life insurance coverage.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sana ho yung ating mga kababayan ay matutunan natin, maging ugalihin natin na mayroon tayong sinasandalan, kagaya ho yung nangyari dyan sa Mabalacat, kagaya yung nangyari ngayon doon sa Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: So ito, sunod-sunod ho yung ating mga sakuna.
2: So pwede to sa mga member ng National Press Club?
1: Yeah.
0: Pwede ho.
2: Mm-hmm. Gusto nila mag-avail.
0: Oo, gusto nila mag-avail po.
1: Oh, pero unahin muna nila yung juice.
2: Ano yung juice?
1: Yung juice natin.
2: Manti juice.
1: Manti juice natin. Bago ito.
0: may monthly juice na ba ng ano sa National
2: Press Club? Matagal.
1: Oo, matagal.
2: 100 isang.
0: Bagay, tama lang naman na magkakaroon. Kasi what is the organization kung walang monthly?
1: Yes.
0: Kagaya sa akin na walang monthly, kaya ako yung nagsasuffer.
1: Wala kayo
0: monthly? Wala akong monthly.
1: Ah, talaga?
0: Dito ho sa Liga ng Transportasyon sa buong Pilipinas, sa transportation organization ko, hindi po ako naniningil ng monthly.
1: Paano kayo nagsusurvive para ka nando?
0: Ito ho, kaya ginagawa ko po dito yung mga imbensyong Pilipino na aming mga nagaginagamit. Kagaya ng,
1: ay, Pangulo, o nga pala, si Calando ay former president ng Philippine Inventors Society ba yan?
2: Nung time nila, FIS. Lakay, magkasama yung mga
0: yun. Magkasama kami nila, Pangulong Popoy. Ako yung pumalit.
1: Ay, ano yung mga, sige muna.
2: Calando, si Pangulong Popoy, kumusta na?
0: Medyo nakaka-recover naman po.
2: Oo, at, kasi naglinis ako sa bahay, nakita ko yung baton, binigay niyo sa akin. Nalala mo.
1: Talaga?
0: Oh, dahil siya yung inventor, batuta.
1: Batuta?
0: Oh.
1: Anong mga na-invento mo?
0: Sa akin naman, hindi naman invento, kundi talagang innovation lang yung sa akin. Na yung innovation,
1: so,
0: yung air condition na jeep natin ngayon, awa ng Diyos po, ay tinatanggap na marehistro na sa lahat ng bansa. Kumusta sa buong
1: na?
0: Mundo.
1: Kumusta na pala?
0: Eh, ito nga lang ho, yung nakakalungkot, dahil nga po nagkaroon tayo ng Public Transport Modernization Program sa Pilipinas, na ang tinanggal ay jeep, ang ipinalit ay minibus. Na ang sinasabi, yung minibus, modernized jeep daw yon. Sana ho mga kababayan, huwag kayong maniwala sa salita na modernized jeep sa minibus, dahil ang pangalan ng ating jeepney under the Constitution 1974, proclaimed by President Ferdinand Edralin Marcos, na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep.
1: Jeep may nguso yan, ha?
0: Oo.
1: So kapag ka walang nguso, hindi jeep.
0: Oo.
2: Eh, may kabayo to, eh.
1: Ha?
2: May kabayo.
1: May kabayo sa... Teka, baka may magalit. Kasi kalaban yun ng...
0: Kaya
1: ang may kabayo sa harap, di ba?
0: Oh, yung mga linalagay doon na may spring doon.
1: Sige, sabihin na nga natin mga brad, pwede naman, di ba? Traditional yan, eh. Sarao,
2: Francisco,
1: Malagueña,
0: Legazpi,
1: Hebron.
2: Actually, Malagueña, Sarao Francisco talaga mga nauna dyan.
1: Ah, ganun.
0: Amante.
2: Ito na yan, sa 80s na yung mga yan, eh.
1: Owner na din. So, ang unang-una ay?
2: Francisco tsaka Sarao.
0: Hindi ho.
2: Meron mo na una?
0: Noong 1910, wala pa po yung
2: Francisco. Wala pang Francisco. Wala
0: pa po yung Sarao. Nandiyan sa akin ang history. Kaya,
2: after World War II, ang Sarao at Francisco.
0: After, tama ka, Sir Boying. Teka. 1945.
1: Ano ba yung unang-unang dinala ng Amerikano? Anong jeep?
0: Yung mga Willys.
2: Ah, Willys!
0: Oh, yung mga Willys type jeep. Yun yung kinumbert na ginawang easy type jeep. Yun, auto kalesa kung tawagin. Dahil ang kalaban nila noon ay kalesa. Kaya ginawang auto yung kalesa. Tatluhan ang nakaupo sa loob ng jeep. Anim yung nakasabit sa likod. Meron doon sa ano, doon sa jeep. Meron akong picture yan doon sa Quiapo eh.
1: Talaga?
0: Oo, kompleto tayo ng ano yan. Kaya dito naman po sa sinasabi ko na air-condition jumbo jeepney. Ito yung ang pintuan ay nasa tagiliran, hindi po sa likod.
1: Mm.
0: Hindi ako gumawa ng nag-design ng jeep na ang pintuan ay nasa likod. Dahil ang sabi nila ho doon, sa likod na pintuan ay suicide door. Kailangan ilagay mo sa tamang engineering standard na safe side gilid, door. Di ba? Kaya yun na po ngayon, yung PNS compliance. Yes. Kaya lang ho, ang hindi ko katanggap-tanggap, dahil tayo ho yung gumastos na naggawa ng air condition jumbo jeepney, yung isusulat mo doon sa modernized jeepney sa tagiliran ng minibus na gawang incheck, di ba? Di pang linoloko mo yung constitution na ipinasa sa Kongreso, sa Senado. Ang national transport natin ay jeep. Eh bakit mo ilalagay doon sa tagiliran ng minibus? Di ba ginagago mo ang sambayan ng Pilipino? So, pasensya na po kayo sa word
1: ko. Teka muna, di dapat ang engine din gawang Pilipino.
0: Kaya nga ngayon ho, kagaya ngayon ho, tinutulungan natin si Mr. Capistrano na ilabas natin ngayon yung pantapat natin na
1: engine.
0: Diesel na biodiesel. Kung may 20 na bigas, ilalabas na rin natin ngayon ho yung 20 pesos na biodiesel.
1: Biodiesel engine type.
0: Biodiesel for diesel engine.
1: Hindi, ang point ko, bakit hindi pa gumawa si Mr. Capistrano nang talagang yung biodiesel engine type na para wala na tayong diretso na, wala nang refinement.
0: Ah, hindi pa pwede.
1: Hindi kaya pwede yun.
0: Kasi galing doon sa used oil kasi yan na sa Dennis. Kailangan may refinery tayo.
1: Okay.
0: May proseso. So, Dennis, may proseso.
1: Okay. Pero sa kanya, hindi siya nakakreate ng engine, ha? Nakakreate siya ng machine para mag-process, para magluto,
0: mag-refine. Okay. Para mag-refine ng biodiesel. Correct.
1: So, ibig sabihin, vaporization yun, nagdi-distill siya, distillation process, tapos ihiwala yung ganito para may mga kolom.
0: Meron yung process ganon po niya.
1: Okay.
0: Apat na proseso po yan hanggat sa paglabas niya. Ay ba biodiesel?
1: Boiling point, tsaka vapor pressure, at tsaka yung tinatawag na dew point. Yan ang ano niya. Condensation.
0: Dito ho, mga Sir Dennis.
1: So, kaya yung bus, hindi jeep yun, ha?
0: Hindi. Kailan ba naging jeep?
1: Hindi nakasulat daw jeep, eh. Paano?
0: Isusulat nila, isinulat nila.
1: Biro lang, biro lang.
0: Yun nga ho yung aking
2: dapat na modernized bus eh.
1: Yung
0: minibus section natin doon. Na sana naman
1: sino ba nag-promote noon?
0: Eh nung nakarang administrasyon po yun.
1: Bati mo naman.
0: Ako kung magkakamali, wala naman problema sa atin basta aminin lang na mali yun. Di ba?
1: Okay.
0: Wala, tapos na yun eh. Di ba? Pero iglagay mo sa tamang prescription. Kung baga sa resita ng doktor, ibigay mo yung tamang pangalan ng gamot. Di ba? Dito naman ho, ilagay natin sa specification ng sasakyan. Kung minibus yan, minibus, wag mong sasabihin na yan ay jeep. Sasabihin mo modernized.
1: Wait lang. Ikaw ba nag-race run na rito?
2: Hindi, mayroon tayo yung
1: buka. Hindi, na-high blood eh. Biro.
2: Break muna tayo.
1: Break muna tayo.
2: Pagbalik natin si ating mga kausap sa'yo. Okay. Si Ma'am Joy, Executive Director po ng TESTA, Public Testa Information Office.
3: Meet the press. On air.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
8: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
7: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
8: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
7: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to eterno.
8: Eterno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
9: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
10: Miss Philippines!
8: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
7: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
8: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
7: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Meet the Press. Meet the Press. On air sa Radyo Pilipinas.
2: Yan, sa ating pagbabalik ay... ating mga kapanayam, si Ma'am Joy, Director Floramel Joy Songsong ng Public Information Office ng Technical Education Skills Development Authority or TESDA. Yan. Ready na ba si Ma'am?
1: Naka-ready na. Good morning po, Director. Dennis na
11: po. Ang araw po.
6: Magandang araw po sa inyo.
1: Magandang araw po, ma'am. Kumusta po kayo?
6: Ayos lang po.
1: Ayun pala. Monitor natin.
2: Kasama po natin si Calando Marquez. Mayroon din pala siya mga program sa inyo, ha?
0: Dami.
2: Si Calando, ma'am.
1: Oo. Ayan. Oo.
2: Well, anyway, ma'am. Kakamustahin muna namin kayo yung kasi kami backgrounder lang ano. Kami po ay nakumbida ng ano ng presidente ng pamamarisan ni Neil Alcover para magkaroon ng dialogue with TESDA sa PIO. Kaugnay naman po ito dun sa project ng National Press Club through the initiatives of pamamarisan. So we were invited a few officials lang. Ang nag-invite po nito si Neil Alcover. And then ang naging ano namin is tinan namin yung anong magiging process ng ating MOU or MOA.
1: Hey.
2: Kasi 2020 meron tayong ganyan kapanahon ni Pangulong Lacay. So we were invited nga para ma-discuss din noon ni Pangulong Neil. So it turned out na nobody availed that program. So na-discuss ko doon kung bakit. So yun ang mga salient point na napag-usapan namin para lalong mapalapit yung TESDA sa ating working journalist. Yan. So
1: maganda naman yun.
6: Opo. And kung makasingit lang po, malaking factor po kasi kung bakit hindi na nag-take off or hindi natin na-abot yung nais natin mangyari do sa ating partnership ay sapagkat dumating ang COVID.
2: Yun, yung COVID.
6: Opo. Actually, kaya medyo nagkaroon ng restrictions sa mga pagpo-provide ng servisyo ng TESDA sa aming mga ka-partners.
2: So moving forward, ma'am, ano po ang ating pwedeng ma-avail ng ating mga, kasi i-open po natin ito sa
1: board.
2: Journalists and then immediate families. Of course, sa board naman po i-open natin to. So napag may initial talks na nga po kami, anong mga courses na pwede na i-applyan ng ating mga working journalists plus their immediate relatives.
6: Opo. Dahilan sa ang TESDA naman po talaga ay ahensya na siyang namamahala noong mga training na ipinagkakaloob natin sa ating mga kababayan. Ito naman po ay bukas, yung ating partnership ay bukas para dun sa iba't ibang klase ng training. Ang mahalaga lang po kasi dun ay matukoy kung ano talaga yung interest. Kasi nandyan naman, available naman po yung mga slots. Meron tayong mga scholarship programs na atin din naman pong ginagamit para wala nang alalahanin pa yung ating mga kababayan na gustong mag-acquire ng additional skills kasi meron namang pondong inilaan ng pamahalaan para doon. Kailangan lang ay matiyak na talagang magiging committed siya doon sa pagkumpleto ng training para hindi naman po masayang yung resources ng ating pamahalaan.
1: Director, kasama rin po ba rito yung mga pagkuha ng mga NC2 assessment, mga ganun?
6: Opo. Ang ating po scholarship programs ay sumasakop din pati doon sa gastusin or bayad para sa assessment fee. So kung ang training po na kukunin ng isang individual ay kakailanganing mag-undergo siya ng assessment para makuha niya yung national certificate or NC pagkatapos niyang maipasa yung assessment, pati po yung gastusin para doon sa assessment ay nakapaloob na po doon sa scholarship provision na ibinibigay sa isang magko-qualify as a scholar.
1: Maganda. So maraming mga discipline, no? Maraming mga skills po 'yan, no? Mga trade. Katulad ngayon na ang isa sa mga meron bang course tungkol sa pagiging lifeguard?
6: Opo.
2: Meron yata yan eh. Meron
6: po mga emergency EMS, opo. Meron din po mga ganyang kahandaan or training na ipinagkakaloob ng ating ahensya. And opo. And patuloy din po tayong nakikipag-ugnayan din sa mga yung mga nangunguna, yung mga lead sa mga iba't ibang sektor. Halimbawa sa larangan ng sports. Meron din naman na pong mga nagpahayag ng kanilang intention na makipag-partner with TESDA para gawing ma-professionalize at ma-accept yung standards para dun sa gagawing pagsasanay or training ng mga individual na magpapasok or maging bahagi ng kanilang sektor.
1: Oo, maganda kasi yun eh.
2: No? Oo nga, dahil kailangan natin ngayon, hindi lang dun sa usapin ng nalunod, kundi sa earthquake,
1: emergency.
2: EMS. Yes. EMS. Oh. Ma'am, nabanggit ko rin po dun nung last time tayo nag-meet dun po sa, actually, meron na akong initial info dun sa aming tao sa Visayas and Mindanao, particular po dun sa tinamaan ng earthquake. Ano naman sila, makikipag-coordinate sila, so ayusin muna po natin yung MOU. And then, saka natin po ilagay doon sa regional level. Kasi, ang initial talks namin nito ni ma'am ay yung area ng Pamamarisan, doon muna mag-concentrate yung kay Pamamarisan, tapos south yung kay Director Jojo Sica, tapos kay Neil Alcover. Doon muna yung sa part ng NPC plus yung akin, yung sa regionalization. Kasi mas kailangan nga. Mm-hmm. Ang naging proposal ko nga sa kanya, yung basic sa farming, agri, yung preservation ng mga isda, etc. etc. Meron pala sila noong kumpleto.
6: Mm-hmm. Yes po. Meron po. Kaya nga po, natutuwa rin kami na ang NPC ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na ipagpatuloy yung naantala natin na partnership before or naudlot, no? Maganda po kasing paraan ito para una, magkatulungan tayo. Ang TESDA ay ma-provide sa mga miyembro ng NPC at maging to sa kanilang immediate families. Yun pong mga opportunities for training. At the same time, makatuwang din namin ang NPC sa pagpapaabot pa ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo at mga programa ng TESDA sa ating mga kababayan.
2: Oh, ayan, as promised, ha? Oh, ayan, ha? Sabi ko, sige, guest na kaagad. Tawa siya ng tawa. Anyway, ma'am, kasama po natin si Kalan. I understand, meron din pala siyang, meron din pala silang usapin din sa TESDA. Ano po, Kalan? Meron po siya mga queries.
0: Good morning, Director.
6: Magandang araw po.
0: Oh, si Kuya Lando Marquez po ito, yung kapirmahan ng TESDA noon in between with Secretary Tugadi during the time of President Duterte, na kami ho yung nag-loan sa Munting Lupa noon, kung baka saan nandiyan na kayo noon, yung Chuper Scholar.
6: Opo.
0: Oho. So ngayon ho, dahil napakarami namin ngayon mga anak ng mga membro namin nationwide, dahil ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas po ay nationwide po ang aming scope. Kaya gusto sana kung pumasyal po dyan sa opisina nyo, ma'am, para mapag-usapan, dahil matagal na po ako sumulat kay Secretary Benitez ay wala naman pong sagot. Kaya mabuti naman po at nagkatagpo tayo dito sa Radyo Pilipinas, dahil nga po sa sinasabi ng ating Pangulo na walang maiwan sa laylayan, lalong-lalo na sa edukasyon. Kaya sana ho ay mabigyan nyo kami ng oras para pas pumasyal sa opisina nyo, para yung aming napakaraming mga bata ho na hindi nakapag-enroll sa regular class ng college, ay pwede ho silang, interesado sila na mag-enroll sa TESDA.
6: Ay, opo. Opo, Kalando. Salamat po, dahil isa rin sa ginagawa ng TESDA ngayon ay hanapin talaga yung mga kababayan natin na for whatever reason, hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral, pero gustong magkaroon ng kahandaan din para eventually makapagtrabaho. Asahan niyo po na makikipagtulungan kami at makikipag-ugnayan po kami sa inyo para naman ma-direct din namin kayo doon sa mga opisina na maaari pong tumulong sa inyo at maging kaagapay po ninyo sa inyong naisin.
0: Director, kung po pwede sana ay makakuha po ako sa inyo ng location para kung saan ako pwedeng pumunta, dahil sa akin pong opisina ay napakarami ho yung dumulog sa amin na sumulat, mga magulang, dahil nga dati po ay marami kaming naipapasok nung panahon na yun. At ngayon po ay gusto namin sanang balikan nung aming memorandum of agreement para sa ganun ho ay makatulong tayo, dahil po ang ating TESDA ay talagang yan naman po ang isang pag-asa ng ating mga mabababa, na po itong mga mahihirap nating tsuper na hindi kaya ngayon magpaaral sa kolehiyo, ay sana ho matulungan niyo po kami dito, Director. At saan ko po pwedeng puntahan po, Director?
6: Maaari po kayo pumunta sa TESDA sa Taguig, at nandun naman po ako araw-araw.
1: Ayan.
6: Kapag may opisina ay nandun po ako, at pwede ko po kayong direct or masamahan doon sa opisina na nag-handle ng mga partnerships. katulad nito.
2: Ma'am, ibibigay ko po yung number mo sa kanya mamaya, ano po?
6: Pwede po, okay, pwede po.
2: Para mag-usap sila. Ayan, may na-resolve ka agad tayo rito.
1: Ayos na.
0: Ang dami kasi yung alalo na yung membership ko doon sa ano, director, doon sa Cotabato, Jensan. Oh, please. Ang ipinadala sa akin ho ni Mr. Awang, yung Awang Transport Cooperative, multi-purpose cooperative ng buong Cotabato, eh halos 2,000 yata ho yung mga anak ng mga estudyante na hindi nakapasok.
6: Opo, ang kagandahan naman po kasi ng TESDA ay gawa ng ito ay nasa buong Pilipinas naman nakakalat. So, mas mabilis po ang koordinasyon kapag tayo ay makikipag usap at magkaka usapan at matalakay natin ito even sa central office po. Kasi kung ano man ang magiging mga kasunduan at mga commitment ay ibinababa po natin yan sa iba't ibang mga field offices natin na nasa mga probinsya, sa Metro Manila, mga district offices yan, at maging sa mga regional offices po natin.
0: Oho, kasi ho, noong panahon pa po ni Madam Gloria ay director po ako ng road board at at the same time pangulo na po ako ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, ay marami po kaming nasimulaan po dyan. Kaya libo-libo na rin po yung aming mga natulungan na tinulungan po ng TESDA, lalo nung panahon ni Senator Villanueva, ay talagang marami ho. Hindi ko mabilang sa ano yung bawat region. Kaya sana ho ma'am, paintulutan nyo kami na pumasyal sa opisina nyo at kunin ko yung pangalan, yung number nyo kay Pangulong Boying para po makapasyal po kami dyan, dahil ngayon po binuo na namin kasi yung United National Public Transport of the Philippines. Ito po yung samahan na po ng lahat ng national leader na transportasyon ng bus, jeepney, taxi, UB Express at saka mga truckers. Sama-sama na po kami ngayon ma'am, kaya gusto namin po makipag-usap sa inyo na ako muna yung pupunta para isit natin ho yung araw na makapag-usap po tayo.
1: Yan o.
2: Ayan, so
1: Director Joy, isingit ko na rin po pala ma'am, baka gusto niyo dagdagan yung insurance po ha, para sa nagbibiro lang po ako. Galing po ito kay Kalando.
2: Pwede i-discuss ni ayan ma'am, sabi as promised, sabi ko sa iyo.
0: Usapan natin to ma'am, napakaganda po itong programa. Oh, itong sinasabi po ni Director Dennis po ma'am, i-discuss ko po sa inyo dahil ito po yung ating pinag-aralan na lahat ng ating trabahador na pupunta sa abroad ay naka-insured bago umalis, di ba po? Alam niyo po 'yon. Pero yung trabahador natin dito sa Pilipinas mismo na nagtatrabaho, na bumubuhay, na natumutulong sa ekonomiya, eh wala po silang kasiguruhan, wala silang insurance. Okay. Kaya i-discuss ko po sa inyo ito, Director.
1: Okay.
2: Ayan. So, ma'am, maraming ma'am, any parting words po, ma'am? May meron ka pa?
1: Director Joy, ma'am, thank you so much po sa pagpapaunlak po nito. Ako po yung tumawag sa inyo kanina.
6: Ay, ganun po ba? Aba, salamat po. Salamat po sa pagkakataong ito. At
2: hindi, ma'am, gagawin po natin itong ano, kung anong availability mo. Yes. Tatawagan ka lang po namin. Sabi ko sa iyo magsasawa ka sa amin. Basta para sa bayan po, para maipaabot natin sa ating mga kababayan. Yes. Yung nabanggit ko, yung actually, naka-monitor din si ma'am si
0: alam ma'am. Ko naman po Director na lagi po kayong naniniwala doon sa sinasabi ng ating Pangulo na walang maiwan sa laylayan, ang ating pag-asa ay TESDA ng bayan.
2: Ayo.
6: Tama po. Salamat po sa paalalang muli na yan, at opo, lagi naman po kaming nare-remind din sa pangarap ng Pangulo na bago daw siya bumaba sa kanyang termino ay matiyak na bawat sambayan, bawat household ay merong isang nagtapos sa kolehiyo or nagtapos sa TESDA. Kaya maasahan niyo po yung aming suporta.
0: Alam niyo po ma'am, ako po ay sana tanggapin niyo po na lahat na nagtapos sa TESDA po ay 70 to 80% po ay progressive ang kanilang buhay.
6: Opo. Salamat po.
1: Okay.
2: Any last message po ma'am? Ma'am Joy.
6: Opo. Salamat po sa pagkakataong ito para maiparating sa ating mga kababayan din na patuloy po ang inyong ahensya, ang TESDA, sa pag-abot sa ating mga kababayan at pagbibigay ng patas na pagkakataon para sa lahat, para mapaunlad po natin yung ating kanya-kanyang sambahayan at maging bahagi po tayo sa pag-o-unlad ng ating bayan tungo sa isang bagong Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: Magandang araw din po, ma'am.
0: Magandang araw po, ma'am, Director.
2: Thank you so much, Director.
1: Ayan, okay po kayo, Director.
2: So, as promised, di ba, talagang nangako ako. Ma'am, Sunday.
1: Pinapad mo ngayon.
2: Oo, yan.
1: Tapos, tuto pa rin mo continuously.
2: Oo naman, oo. Ayan.
1: Oo. Pero matindi daw si Kalando, ha?
2: Bakit?
1: Oo, kita mo, dahil sa pag-upo niya, meron sa susunod na ka-meeting, no?
2: Oo.
1: Okay, naisingit.
2: Okay naman, maayos kausap yan.
1: Yes, oo.
2: Anyway, babati tayo, ha? Baka tayo mapagalitan.
1: Oo, ito si Jet, happy birthday. Ah, nag-hello siya kay Director Jun Mendoza. Jet Ramos, happy birthday nga pala, kapatid. At, ito pa kasi nagbumati rin si Director Jun Mendoza sa kanya. Mabuhay, sabi ni Crispon Heramis, Ariel Ibaite. Good morning po. Happy Sunday po sa inyong dalawa. Mabuhay po kayo. Ganun din sa iyo, Ariel. Magkita tayo diyan sa National Press Club of the Philippines. At binabati rin natin si Emeline Rivera, si Christopher King Laman, si Charisma Labugen, Batad Family, si Maricel Labugen, si Sina Labugen.

0: Birthday po yata kayo.
1: Hindi, okay na, okay na.
0: Nabati na ba?
1: Kita mo naman, iksi-iksi ng binati niya kanina, di ba? Eh baka mas maiksi ngayon. Pag...
0: di ba anak niya raw birthday?
2: Hindi, yung anak ko na nag-birthday nung nakaraan na, yung bunso ko at saka yung panganay ko, nag-birthday ngayong June, nung si, June 5 ano yung bunso, yung computer engineer na nasa Malaysia. Tapos yung panganay ko naman, yung finance officer ng Stronghold Insurance Company at saka Mercantile. Dahil isa lang kasi may-ari, mali pitong insurance company, eh yung anak ko na June 8 ang kanyang karawan, kararating lang niya na galing sa Bohol. Eh happy birthday anak. At nakikinig
0: din pa. Hindi lang dalawa. Magdi-tritchi, papanila ng lunch.
1: Hindi kasi baka
0: happy listening kay ano kay Boss Louie Morente nasa labas ng may meeting nga pala ako sa kanya.
1: Siya. Oo. At saka siyempre maraming salamat sa ating technical. So, meron ba tayong kodigo diyan?
0: Meron,
1: siyempre. Magkamali ako. Oh, nandiyan sila Ma'am Tess, ang ating.
0: Ingat tayo ha, yung ulan na medyo
1: Tess Ramirez.
0: Umiinit at umuulan na medyo magdala tayo ng ating mga pananggalan sa ulan. Ayan.
1: At saka si Isabel, at andyan si Ma'am Isabel, andyan si Arnel Villamor, salamat sa inyo. Roban Malilin, Joy Timidan, at saka ano ba family name ni Ma'am Isabel? Ano po?
0: Silang.
1: Silang. Galing ha. Joy.
0: Ang galing. Kapit bahay ng Dasmariñas, sunod ng Dasmariñas
1: silang na eh.
2: Susunod yung Silang.
1: Sa boss natin ha. Sa boss natin.
0: Sige, sangalan pa rin
1: po. Si boss ng Alan, Sir Alan Alanige?
0: Oh, sir. Oh, PBS.
1: Sir Alan.
0: Okay, sa ngalan pa rin po ng ating National Press Club, ako po si Boying Abasola kasama si
1: Director Dennis Sabuli.
0: Of course, ang ating special guest si Kalando.
1: Yes, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
0: Ayan. See you next week. Bye-bye. Ingat po tayo.
1: God bless.
3: Meet the press. On air sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny 172.9 nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: sa Mega Manila. 738
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my
3: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Philippine Standard Time 2:55.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita. Sa oras na ito, Philippine Coast Guard nakilahok sa multinational naval sail patungong Hawaii. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakibahagi ang Philippine Coast Guard of Hawaii's multinational group sail kasama ang mga hukbong dagat at Coast Guard forces ng iba't ibang bansa habang patungo sa Hawaii bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime cooperation at regional partnership sa Indo-Pacific. Kabilang sa mga lumahok ang United States Coast Guard, Japan Maritime Self-Defense Force, Republic of Korea Navy, Republic of Singapore Navy, Italian Navy at Philippine Navy. Sinangunahan ng PCG ang partisipasyon ng BRP Gabriela Silang, habang kabilang din sa mga batong sumama, BRP Miguel Malbon, Philippine Navy at iba pang modernong sasakyang pandagat ng mga partner nations. Nagawa ang coordinated maneuvers at professional engagement sa dagat, pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang interoperability, operational readiness at kakayahang tugunan ng mga karaniwang habol sa maritime security. Ayon sa PCG, ipinapakita ng aktibidad ang sama-samang hangari ng mga bansa na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, seguridad sa karagatan at iba pang rules-based international order. Bahagi dito ang patuloy na pagsikap ng PCG na itulong ang kooperasyon, sila at kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Kuko.
2: Maraming salamat, EJ Lazaro. Isang specialized medical team ang binuo ng Department of Health upang tumulong sa mga apektado ng nangyaring lindol sa Sarangani. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, inaasahan darating sa bayan ng Glan, Sarangani, ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT upang magsagawa ng emergency response operation sa lugar. Kabilang sa mga gamit na dala ng PEMAT ay isang portable at gravity-powered ultrafiltration unit na kayang makapag bigay ng libo-libong litro ng malinis at ligtas na inuming tubig bawat araw kahit walang kuryente o kemikal. Magdadala rin sila ng mga gamot kabilang ang mga panlaban sa diarrhea. Pag-asa, pinaiigting ang kampanya para sa kahandaan sa bagyo at baha. May ulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Inilunsad ngayong taon ng DOST Pag-asa ang Typhoon and Flood Awareness Week 2026. Ayon sa Weather Bureau, layunin itong palakasin ang kahandaan ng publiko sa banta ng bagyo at baha. Patuloy na pinaiigting ng ahensya ang information campaign upang mabigyan ang publiko ng tamang kaalaman sa pang-unawa na weather forecast, rainfall warnings at flood advisories, lalo na sa gitna ng tumitinding epekto ng climate change at extreme weather events. Sa temang bagyo, baha, maghanda tayo. Hinihikayat ang lahat ng sektor na maging mas maagap sa paghanda at makinig sa mga opisyal na babala mula sa ahensya at lokal na pamahalaan. Inaalalahanan din ang publiko na maghanda ng emergency kit. Alamin ang mga evacuation route at agad na lumikas kapag kinakailangan. ayon pa sa PAGASA, ang maagang paghahanda at tamang impormasyon ang susi upang mabawasan ang pinsala ng sakuna. Hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at laging handa sa anumang banta ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At pangwakas, balita sa lalawigan, Department of Social Welfare and Development Field Office 1 patuloy na pinapalakas ang disaster preparedness ng mga local government units. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Patuloy na nagbibigay ang DSWD Field Office 1 ng technical assistance at mga pagsasanay sa mga LGU upang higit na mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang krisis. Kaugnay nito, nagsagawa ng benchmarking at warehouse visit ang mga kinatawa ng Barangay Council for the Protection of Children at Municipal Council for the Protection of Children ng lokal na pamahalaan ng Lawak, Pangasinan sa regional warehouse ng DSWD Field Office 1 sa Biday, City of San Fernando, La Union. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok sa kahalagahan ng maagap at organisadong humanitarian assistance, partikular sa mga bata, kababaihan at iba pang vulnerable sectors sa panahon ng sakuna. Sa isinagawang pagbisita, ipinakita ng DSWD Field Office 1 ang mga pangunahing proseso sa disaster preparedness, warehousing, relief stockpiling at logistics operations na mahalaga upang matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong sa mga pamilya at individual na maaapektuhan ng mga emergency at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Isang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit?
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalingahatid ng Red Cross po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikalabing apat ng buwan ng Hunyo taong 2026. Ngayon po, para sa lahat ng mga syempre dito sa atin sa Philippine Red Cross, ngayon ay ating sineselebrate ang World Blood Donor Day. Okay? At bilang paggunita dyan sa World Blood Donor Day, yan ang ating talakayan ngayong hapon. Kaya tungkol po ito sa dugo, So kung kayo ay may mga katanungan, may mga suggestion, may mga komentaryo po kayo, kayo po ay mag-like and share muna sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas at Kalingahatid. Kung may mga katanungan po kayo, mag-like and share po tayo. At tayo rin po ay napapanood sa ating For the Box at Digibox at saka siyempre ay napapakinggan sa radyo. At siyempre, tayo ay nagpapasalamat mula sa ating bumubuo ng ating programa. Mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez. At sa ating sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige. Kasama ni Sir Ray Sampang. At sa Technical Side, Sir Oli Lopez, Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon. Kasama ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary Jerry Dr. Gwen Pang. At ang iba pa nating mga kasama, syempre ang ating mga administrators, mahigit 100 chapters tayo nationwide, kasama ng kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, napaka-espesyal ng ating talakayan at bagamat meron tayong mga kasalukuyang mga operasyon patungkol dito sa ating naganap na 7.8 magnitude earthquake dyan po sa may Southern Mindanao, sa may General Santos Sarangani. Magbibigay po tayo ng ulat dyan maya-maya. Pero bago ang lahat, kasama natin ang ating Board of Governor na si Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, ma'am. Kamusta po kayo ngayong hapon?
1: Magandang hapon. Thank you very much. We're happy to have the topic, One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives, A World Blank Bold Blood Donor Day episode.
0: Yes po, Governor Cor, napaka-interesting nating topic dahil talaga nga namang meron tayong pagbibigay topic dito sa ating World Blood Donor Day. Tungkol po ito sa dugo at syempre ang ating kasama ay mga sa National Headquarters at isang chapter na nagsagawa ng kanilang celebration ng World Blood Donor Day. Gov Cora?
1: Yes. Ang panauhin natin ay si Dr. Gerald Valeriano, Medical Officer ng National Blood Center PRC Tower. Kasama din si Chairman Serafin Boji Bernardino, Chairman Philippine Red Cross Marikina City Chapter, and Ms. Jennifer D. Guzman, Administrator PRC Marikina City Chapter.
0: Magandang hapon. Umpisa natin, Doc Gerald, magandang hapon po.
2: Magandang hapon po, Madalinan po, and sa lahat po ng pasara po natin ngayong hapon.
0: Yes, at good afternoon kay Chairman Boji.
3: Good afternoon po, Sir Edison, at of course, kay Governor Cora, kay Doc Gerald. Tama po natin, Ms. Jen, ang aming masipag na chapter administrator.
0: Yes, kamusta po kayo dyan sa Marikina? Ma'am Jen, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, Sir Edison, Gov Cora, magandang hapon po at sa lahat ng mga masugid na ating katapakinig dito sa Kalinga, Hatid ng Red Cross. Magandang hapon, bagamat maulan, magandang hapon pa rin sa lahat.
0: Yes. Gov Cora, simulan natin. Tuloy
1: na tayo.
0: Yes po.
1: Bakit mahalaga magkaroon ng regular na blood donors? Simulan natin kay Dr. Gerald Valeriano and then move to Chairman Serafin Boji and kay Jenny. Dalawa kayong magbibigay ng inyong paliwanag bakit mahalaga magkaroon ng regular na blood donors.
2: Napakahalaga po nito na mayroon po tayong mga regular na blood donors dahil po sila yung nagsisilbi na pundasyon po ng ligtas

0: sapat at tuloy-tuloy po yung supply natin ng dugo para sa mga pasyente na nangailangan dugo nito. Yung mga dugo po na nakukuha natin o yung mga donate ng ating mga regular donor ay ituturing na mas ligtas dahil po sila ay patuloy na nag-aaturo po ng health screening natin at kadalasan po sila po ay nagpapanatili ng malusog na pamumuhay at pangatawan po. Siyempre, na-motivate po sila na maging healthy dahil para po lagi sila mag-qualify sa ating voluntary blood donation. At dahil po natutulungan natin na matiyak na yung dugo po para sa mga biktima ng aksidente, sa mga naoperahan, sa mga may cancer, buntis. At ito pang nangailangan po ay agaran po ng kasalinan po ng dugo.
1: Maraming salamat kay Chairman Serapin Boji Badanhino, Bernardino. Ano naman ang sa inyong napakalagang gustong ibahagi tungkol sa regular na blood donors? Go ahead.
2: Yes, go Cora. Actually, ang aming mga constituent dito sa community sa Marikina ay talaga inihimok namin, no, na magkaroon ng regular na pagdo-donate ng dugo. At ika nga, mas marami ang nagdo-donate, mas okay, mas marami matutulungan. Sa uri ng ating sitwasyon ngayon dito sa Pilipinas, iba't ibang uri ng sakit ang dumarating, iba't ibang lumilitaw, at syempre ang populasyon po natin ay lumalaki din, no? Kasabay ng pagdami ng iba't ibang uri ng mga sakit. So maraming nangangailangan ng dugo. Ang lagi namin sinasabi sa aming mga constituent, hindi bali nang kayo ay nagbibigay kaysa kayo ang binibigyan. Kung ikaw ay nagbibigay, healthy ka. Nakapag-donate ka ng dugo eh. Ngayon, kung ikaw ay hindi healthy, baka ikaw ang bibigyan ng dugo, mas masakit yun. Dahil, ibig sabihin, masakitin ka o may sakit ka o may problema ka sa pangatawan. So, napakahalaga po, Gob, ang mas maraming nagbibigay na o nagdo-donate ng dugo, mas marami ang naliligtas natin buhay.
1: Well said. And I think si Jenny de Guzman is going to be a very good person to talk about kailangan magkaroon ng regular na blood donors. Go ahead, Jenny.
3: Tama po, Gob, ano? At bukod dyan, no, sa pagkakaroon ng mga regular na blood donors, ina-advocate din natin po, no, sa mga kumpanya na gawin itong palagi ang CSR activity nila, no, para ma-encourage yung mga kanilang empleyado na maging regular blood donor din. Ito ay sa kadahilanan ng bawat segundo po may nangangailangang tao, merong nanganganak, no? Hindi yan isisisayan kung walang nakaantabay na dugo. So imagine na lang po natin ang pwedeng mangyari kung talagang may kakulangan sa dugo. At nararanasan na po natin yan. But sa tulong po ng ating mga blood galloners na inawardan po natin kahapon, sila po yung mga donor natin na nag-donate ng 8 bag ng dugo at higit pa. Kahapon nga po nag-award tayo ng silver awardee na blood galloner. Ibig sabihin nun, Gov, nasa 40 plus na ang 40 plus na blood bags na ang na-donate niya. So napakaganda po itong gawain dahil maganda rin po ito sa katawan nung nagdo-donate. Hindi lang po para sa mga nangangailangan ito. So napakaganda pong ito, no, gawain na talagang maugaliin natin ang pagdo-donate ng dugo dahil hindi ka lang nakatulong sa ibang tao. Malaking tulong din po ito sa iyo bilang isang healthy na individual.
1: Salamat, Jenny. Gaano kalaki naman ang pangangailangan ng dugo sa Pilipinas sa kasalukuyan? I guess we will ask Dr. Gerald Balayano, gaano kalaki ang pangangailangan ng dugo sa Pilipinas? Go ahead.
0: Ayan po, ma'am. So, ayon po sa World Health Organization po, kailangan hindi bababa na 1% po ng buong populasyon ng isang bansa ang magbigay ng dugo bawat taon para matiyak po o ma-ensure natin na sapat po ang supply ng dugo sa pangailangan ng mga pasyente nila. Currently po, nasa more or less 1.1 million units po ng dugo ang kailangan ng Pilipinas for this year 2026. And line with this po, sa ilalim ng leadership po ni Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang Philippine Red Cross po ay may target na makalikom ng 700,000 units ng dugo na katumbas ng more than one half po ng buong pangangailangan ng ating bansa. Mahalaga po na meron tayong sapat na blood supply ay lalo na pag sa mga panahon po ng mga sakuna at emergencies sa sa silukuyan po, patuloy po na tumutugon ang Philippine Red Cross sa mga pangangailangan ng dugo ng mga pasyenteng na apektuhan ng recently po na lindol sa Southern Mindanao. Nagpadala po tayo at nagpadala po tayo ng mga blood units, humigit kumulang na 100 units po sa mga pangunahing ospital sa apektadong areas, kabilang po ng Sarangani Provincial Hospital, sa Alabel General Santos Medical Center at Danjagas Medical Center po. Tapos para matiyak po na may sapat na dugo para sa mga pasyente na ngailangan ng agaran lunas po to replenish po yung mga nagamit and para po sa mga ngailangan po. Pinapakita po yun to na bawat donasyon po ng dugo ay mahalaga po, hindi lamang sa pang-araw-araw pangailangan ng mga hospital po natin, kundi lalo na po sa panahon ng kalamidad kung kailan maraming buhay po ang nakasalalay sa agarang access po or pagkakasali po ng dugo sa kanila.
1: Chairman Bernardino, ano ang karaniwang maling paniniwala tungkol sa blood donation na nais ninyong maitama o maiwas to? Salamat, Dr. Bernardino.
2: Sa mga paniniwala po kasi, unang-una, yung siguro po, kaugalian lang na o nakaanuhan lang sinasabi ng kanilang mga matatanda na pagka ikaw daw ay nag-donate ng dugo, malaki mababawa sa'yo, mahirap mapalitan ka agad-agad, para bang nagkakaroon ng katakutan. Ano po? Yung mga resistensya mo mapupunta sa iba. Yung mga ano po yun eh, salitang ika nga, takutan lang yon. Ano po? Ganun din po, tingin ko po, yung ibang maling paniniwala nila yung siguro yung bago ka mag-donate, kinakailangan ay ang pangangatawan mo ay physical na pangangatawan mo talagang napakalakas. Hindi ka pwede mag-donate pag ikaw ay payat. Hindi ka pwede mag-donate pag ikaw ay mababang tao. Mga ganun po. Hindi nila alam na ang pag-donate ay pag tama lang yung physical na pangangatawan mo, yung lakas mo, wala kang sakit, kahit ang paman ang uri ng pangangatawan mo ay pwede naman po.
1: Mahirap o mayaman.
2: Mahirap o mayaman. Yes. Babae o lalaki ka, pwede po. Yung po, na sa tingin ko po ay unti-unti na rin na itatama ito. Dahil sa kayo po, nakikita namin ay talagang napakarami ang may gustong mag-donate. Ultimo, wala pa nga sa edad, parang eager na sila na mag-donate ng dugo dahil sa nakikita nilang ginagawa ng mga kababayan natin.
1: Kay Jenny naman, gaano kadalas maaaring mag-donate ng dugo ang isang malusog na individual? Ibig sabihin, malusog, kaya makakadonate. Go ahead, Jenny.
3: Thank you, Gob. According po no sa natin, ang isang malusog na individual po ay pwedeng mag-donate every 3 months. So ibig sabihin po, sa loob ng isang taon, meron kang 4 na pagkakataon para makapagligtas ng buhay.
1: Okay. Ngayon kay Dr. Valeriano naman, paano ang proseso ng pagdo-donate ng dugo? Mga kwalifikasyon at paghahanda bago mag-donate. Go ahead, Dr. Valeriano.
0: So, paano po ba na makapag-donate ng dugo? Ang una-una po, may mga requirements po tayo para makapasa. First would be at least 18 years old po siya hanggang 65 na taong 65 years old po ang ating mga donors. Yung timbang po dapat hindi po bababa na 50 kilos. Bali, 50 kilos pataas po ang pinapayagan natin. Importante rin po malusog ang pangatawan, walang kasalukuyang karamdaman, wala po tayong mga high-risk behavior na may makapekto sa kaligtasan ng ating dugo. Tapos bago po mag-donate, we advise po na kumain ng masustansyang pagkain ng ating mga donors. Minum na sapat na tubig, magkaroon ng sa pagkatulog, mga at least 6 to 8 hours po tayo, iwasan ng pag-inom ng alak bago po mag-donate. Habang nag-donate po, ang una pong gagawin ay mag-register po sila. After po makapag-fill up ng ating form, mayroon po tayong health history interview gawa po ng doktor at physical examination. Pag pumasa po doon, mayroon na po naman hemoglobin testing upang ma-test po natin kung enough po o sapat ang kanilang hemoglobin levels na mag-donate. And after po nung pagkumasa sa lahat ng screening natin, mayroon naman pwede po sila donate ng dugo. It will take about 10 to 15 minutes po. Then after po nun, sila ay ating pagpapahingahin. Pagkatapos po nun, pag okay ka lang pakanda, mayroon po tayo binibigyan ng refreshments after po mag-donate.
1: Okay. Paano ang proseso ng pagkuha ng dugo sa Philippine Red Cross? Sa Marikina, example. Paano ang proseso ng pagkuha ng dugo?
3: Sa Marikina, Gob, meron tayong schedule na permanenteng schedule ng in-house blood donation. So every Wednesday and Saturday po ito, po pwede silang pumunta doon sa ating blood collecting unit located sa 6th Street, Barangay Santo Niño, Marikina City. So from 9 o'clock to 4 o'clock po pwede silang mag-drop by doon para mag-donate ng dugo. Sila po ay i-screen. So medyo mahigpit po ang ating screening in accordance din po ito sa policy ng ating DOH. Ano po? Para masiguro na sila ay healthy, okay? At sila ay qualified talaga na magbahagi ng kanilang dugo sa ibang tao. So yun po yung mga sinabi po ni Doc, yun po yung kailangan po nilang gawin para makapag-donate po sila ng dugo.
1: Siguro masasagot din ito ni Chairman Bernardino, paano nyo sinisiguro ng Philippine Red Cross na safe at ligtas ang mga dinodonate na kinukuha ninyo sa Marikina, sapagkat regular ang pagdodonate sa Marikina? Go ahead, Doctor.
2: Una-una nga po yung screening namin. Sinisiguro namin na ang mga nagdodonate ng dugo ay talagang nasa tamang palusugan, tamang katawan, at walang sakit. Sinisiguro namin na ang mga magdodonate po ay talagang makakapagligtas ng buhay, imbis na mapalalapan nila yung may sakit o yung sasalinan nito. At ang aming po mga technician naman ay talagang sinusuri at pinapatest po, no, sa ating NHQ ang mga dugo na kukuha. Sinisiguro nila na hindi kailangan manghinayang kung marami yung talagang hindi pumasa, no, sa testing. Pero ang gusto natin po ay magsiservisyo tayo, yung ibibigay natin sa kanila, sa pasyente, yung kalidad na dugo na talaga makakatulong po para sa kanila.
1: Salamat po kay Dr. Gerald Valeriano naman. Paano sinisiguro ng ano ang tema at kalagayan ng World Blood Donors Day? Go ahead, Dr. Valeriano.
0: Ang tema po ngayon, 2026 na World Blood Donor Day ay Wonder of Humanity, Give Blood, Save Lives. Or kung sa atin pong sa Filipino po, isang patak ng pagkatao, magbigay ng dugo, magligtas ng buhay. So, tanong po natin na ito, in-emphasize po niya na ang bawat donasyon ng dugo ay higit pa sa isang medical na procedure po or gawain. Dito po ay nagpapakita ng malasakit, pagkakaisa, mga at pananagutan sa kapwa. Ipinapaalala nito po sa bawat patak ng dugo na binibigay ng ating mga donors, may pagkakataon tayo na makapagligtas ng buhay at makapagbigay ng pag-asa sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo at nangangailangan masalinan po kagad ng dugo. Bakit po mahalaga itong ating pag-celebrate natin ng World Blood Donor Day? Ito po ay isang paraan upang magkilala at pagpapasalamat ito sa mga milyon-milyon nating mga volunteer blood donors, hindi po lamang sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo. Nagpapaalala po ito sa atin na ang public nagpapaalala sa atin sa patuloy na pangailangan para sa ligtas at sa pag-supply po ng dugo. Ito rin po ay naghihikayat na masamang mamamaya natin ang maging regular na blood donors, emphasize ko din po, regular and voluntary na blood donors po natin. Itatampok nito na ang isang simpleng donasyon po ng dugo ay maaaring maligtas hanggang 3 buhay po at makatulong sa mga pasyenteng na operahan, currently na ginagamot po na cancer, na nga ng aksidente, at iba pang pasyenteng nasa critical na kondisyon.
1: Sa Muntinlupa, sa Marikina naman, ano-ano ang mga kaganapan o aktibidades ng Philippine Red Cross para sa World Blood Donors Day? Go ahead.
3: Thank you, Gob. Kahapon po, we just had our celebration of the World Blood Donors Day sa Riverbanks. So, tatlo po ang ating major na activities doon. Meron po tayong blood donation na ginanap. Sa totoo lang po, we were able to collect, no, 125 blood units kahapon. And then, simultaneous with the blood donation, Gob Cora, ginanap din po natin ang awarding, no, para sa mga kumpanya na regular na nagkakandak ng blood donation drive, no, in partnership with the Philippine Red Cross Marikina Chapter. Ganon din po, inawarding din natin yung mga ospital at mga dialysis centers na tumatangkili o kumukuha ng mga dugo sa Philippine Red Cross para sa kanilang mga pasyente. Isa pa pong awarding na napakahalaga na ginawa natin kahapon ay ang pag-recognize ng mga blood galloners natin. Ito po yung mga regular na nagdo-donate ng dugo na nakapag-donate na ng 8 units ng dugo at higit pa. So yun po yung ating ginawa kahapon. And another is the launch of the Pledge 25. So meron po tayong mga kabataan na edad 18 hanggang 25 ang nag-oath, no, at nag-commit na sila ay magdo-donate at least 2 to 4 times a year, no, hanggang sila ay umabot sa edad na 25 years old. So yun po, Gob Cora, ang ating ginawa para i-celebrate ang ating World Blood Donors Day kahapon.
4: Gob Cora?
1: Thank you very much, Jenny. Meron ba kayong gustong idagdag, Chairman Bernardino?
2: Yes, Gob. Actually, sabay din kahapon na yung pasasalamat na sinasabi ni Ms. Jenny sa ating mga partner and service. Gusto namin na sa pagdiriwang kahapon ay mahikayat pa rin. Ang lalo mahikayat yung mga iba't ibang company na kung tawagin namin nga ay partner in service. Sila yung ika nga tumutulong para mas maingganyo, mas lumakas pa ang gawain ng Marikina Chapter o Red Cross Marikina Chapter. At ganoon din yung coordination na ginagawa namin sa bukod sa mga kumpanya sa ating Marikina LGU, sa Marikina PNP at sa eskwelahan. Ang ilang eskwelahan na Gob Cora dito sa Marikina ay matagal na rin namin nakakasama at nakaka-koordinasyon. Sila yung malaki rin yung naitutulong sa blood donation drive na sinasagawa namin. Hindi lang sa blood donation drive, kundi sa iba pang mga gawain, no, na sinasagawa po ng Red Cross Marikina. At kasama rin dito yung mga volunteerism work at yung mga Red Cross youth work.
4: Gob Cora? Gob Cora?
1: Wala daw ako sa audio. Mag-break muna tayo tapos ayusin natin ng audio.
4: Hindi, okay naman po. Narinig. Kanina po yun, Gob Cora. Ngayon okay na po.
1: Okay. So let's take a break.
4: Opo. Magbabalik po tayo at meron po tayong mga balita. Hatid po yan, okay, ng Communication Department sa pagbabalik. Meron tayong news class sa pagbabalik po yan ng, sa ilang paalala.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe, hashtag panatag ang may alam.

0: mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Narito ang kalipunan ng mga balitang Rentros. Ako si Jairus Limpiada para sa PRC News Flash. Patuloy ang pagsasagawa ng Philippine Red Cross sa PRC ng relief at rescue operations sa mga bayan ng Mindanao matapos ang matinding pagyanig ng magnitude 7.8 earthquake sa isla nitong Lunes, June 8. Prioridad ng organisasyon ngayon ang pagbibigay ng malawakang assistance sa General Santos City at sa munisipalidad ng Sarangani at South Cotabato dulot ng landslides at multiple casualties na naitala sa lugar. Layunin ng organisasyon na maghatid ng karagdagang tulong sa mga pinaka-apektadong komunidad sa Mindanao sa pamamagitan ng paghahatid ng relief supplies at pagkakasa ng search and rescue operations sa mga nasalantang lugar. Nitong nakaraang Martes, umabot na sa 377 na individual ang nahandugan ng hot meals ng organisasyon, samantalang 94 naman ang nabigyan ng psychological first aid sa mga evacuation areas. Tumulong din ang PRC sa pag-transport ng 90 na individual na nakaranas ng komplikasyon sa kalusugan sa mga kalapit na ospital at health institutions. Iniutos din ni PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon ang agarang pagpapadala ng satellite phones, communication units, generators, at food packs sa mga komunidad ng General Santos City at Sarangani. Sa interview niya sa ABC News nitong Lunes, ipinahayag ni Chairman Gordon ang mga programa at hakbang na ginagawa ng organisasyon sa ilang bayan ng Mindanao kasunod ng biglaang paglindol.
1: What we're doing is some searches together with the government in some other areas. And we're trying to cordon off the place so that people will not go near, because there's a lot of hanging materials that can collapse underneath the people, underneath the pedestrians. And of course, if you have what you call aftershock, some buildings are already weakened and we don't want them to collapse to more people who will be injured.
0: 83 ang sumatotal na numero ng volunteers at rescuers na ipinadala ng PRC sa iba't ibang bahagi ng Mindanao simula nitong Lunes upang magbigay ng relief at medical assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Bilang karagdagang tulong, nag-deploy din ang organisasyon ng 9 na ambulances, 4 na verbs, at isang 6x6 truck. Nagbigay ng ilang paalala tungkol sa health and safety si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang sa mga residente ng apektadong rehiyon. Aniya, importante pa rin maging alerto ang mga tao para sa posibleng aftershocks na mangyari sa lugar. Nananawagan ang Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tumulong sa mga lugar na naapektuhan ng naturang lindol. Para sa mga nagnanais magpaabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 at maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page ng Philippine Red Cross. Nag-donate ang Torres Technology Center Corporation ng isang 910 square meter na lupain para sa itatayong Philippine Red Cross Tanawan City Branch noong Hunyo 9, 2026. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-87 kaarawan ng yumaong negosyante at filantropong si Feliciano Toti L. Torres, kung saan isinagawa ang deed of donation signing at groundbreaking ceremony sa tabi ng New Tanawan City Hall. Dumalo sa programa sina Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard J. Gordon, PRC Vice Chairperson Maria Carissa Coscoluela, Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, Felcaster Torres na Pangulo ng Yazaki Torres Manufacturing Corporation, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, at mga miyembro ng pamilyang Torres. Ayon kay Chairman Gordon, malaking tulong ang donasyong ito upang mas mapalawak pa ang serbisyo ng Philippine Red Cross sa Batangas.
1: So today, let me be the first to thank you all for this. I hope that we can build this right away. Certainly, the national headquarters will help build this building as fast as we can. I look forward to coming here and inaugurating the building and making it a robust building, completo sa lahat, with first aid, facility, safety, with blood bank.
0: Kapag natapos ito, ito ang magiging ika-apat na sangay ng PRC Batangas Chapter kasunod ng mga branch sa Batangas City, Lipa City, at Nasugbu. Magkakaroon din ito ng mga ambulansya, water tanker, at iba pang kagamitan na magagamit sa pagtugon sa mga emergency at sakuna. Saklaw ng bagong sangay ang Tanawan City, Santo Tomas City, at 10 bayan sa ikatlong distrito ng Batangas, kaya inaasahang mas mapapalakas pa ang blood services, emergency response, disaster preparedness, at iba pang serbisyong makatao ng Philippine Red Cross sa lugar. Samantala, pinahayag ni Felcaster Torres na ang donasyon ay naglalayong mapagsilbihan at matulungan ang mga taong nangangailangan sa naturang komunidad.
2: We are not merely beginning the construction of a building. We are laying the foundation for an enduring commitment to service, generosity, and concern for others.
0: Sa sandaling makumpleto ang pasilidad, mas marami pang Batanggenyo ang magkakaroon ng mas mabilis na access sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross, lalo na sa panahon ng emergency at sakuna. Patuloy pa rin nananawagan ang Philippine Red Cross sa mga may mabuting kalooban na tulungan ng mga nasalanta ng 7.8 magnitude earthquake sa General Santos City at mga karating na buo. Para sa mga nag-denies ang pagbot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 o bisitayin ang official website ng Philippine Red Cross. Maaari ding magpadala ng mensahe sa official Facebook page nito. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiana.
3: Hi! I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
4: The power of humanity.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Okay, nagbabalik po tayo, Gobcora.
7: Yes, sa pagpapatuloy natin, tatlong tanong pa ang aking ilalahad. Unang-una, ano-ano ang mga kaganapan o aktibidades ng Philippine Red Cross para sa World Blood Donors Day? Tatanong ko si Dr. Gerald Valeriano.
8: So ngayong araw po ng World Blood Donors Day po, sabi po ng pagdiriwang nito, nagsasagawa po ang PRC ng iba't ibang activities tulad po ng mga ongoing po, mga nationwide na blood mobile blood donation and facility-based blood donation drives po sa ating mga chapter, sa mga public area, sa ito po mga opisina. Tapos po, mayroon din po pagkilala o pag-recognize at pagbibigay parangal sa mga regular outstanding blood donors po natin. Meron tayo mga information awareness at campaigns at educational forums po at media engagement na nangyayari din. Katuwang po ang DOH at Philippine Blood Coordinating Council. Ang celebration natin ay gaganapin po sa Cagayan de Oro sa pamamagitan ng isang fun run at National Blood Summit na kasama po ang mga professionals ng mga ahensya tulad ng Red Cross, mga private at government hospital partners po natin, na nagmula sa iba't ibang region na pamunuan ng Department of Health at Philippine Blood Coordinating Council. Mayroon din po tayo mga blood donor recruitment activities at mayroon din po tayo inauguration ng bagong tayong blood facility ng PRC sa Siniloan, Laguna. Ito mga activities po, layunin po ito na manggawain ito na mapataas ang kamalayan ng publiko at mahikayat sila na mas mag-donate ng dugo po.
7: Gaano naman nakarami ang blood facilities ng Philippine Red Cross sa kabuuan?
8: So, ang Philippine Red Cross po ay may pinakamalawak na blood services network dito sa ating bansa. Sa kasama po yan po, mayroon po tayong 111 blood service facilities at blood collection sites po na matatagpuan po sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Dahil po sa network ito, nakapagbigay po ang Philippine Red Cross ng ligtas at legalidad na blood products sa libu-libong pasyente araw-araw at patuloy po tayo nagsisilbi at pangunahing katuwang ng bansa sa pagtiyak na meron po tayong sapat na supplementong dugo para sa lahat ng nangangailangan.
7: Siyempre na feature ang Marikina sapagkat malakas ang mga blood program nito. Pero siguro, nais kong itanong, paano nakakatulong ang blood donation, particularly sa panahon ng kalamidad, kagaya ng pagiging naging gindol sa Mindanao?
9: Gob, napakahalaga po ano na meron tayo nitong stocks palagi dahil maraming injury ang ating ini-expect kapag may mga kalamidad. Kaya naman, importante po na meron talaga tayong maraming stocks na dugo para in case man kailanganin po i-treat, no? Para i-treat yung mga na-injured sa mga victims or affected ng mga calamities ay walang hadlang para maisagawa yung treatment na dapat ibigay sa kanila. At ang PRC po, ang alam ko po talaga, kahit po may pakulangan sa isang area, ay wala pong hadlang, no? At nagpapadala po ang ating headquarters mula sa Maynila papunta sa Mindanao o sa kahit sa anong region. Meron po tayong mga partnership po sa mga airlines na sila po ang nagtatransport ng ating mga dugo papunta doon sa area na meron pong pangangailangan. So wala pong hadlang para makatulong ang PRC sa mga ganitong pagkakataon po.
7: I am sure ang tema at kahalagahan ng World Blood Donors Day ay napakahalaga sa chapter ng Marikina. Anong masasabi niyo tungkol dito, Chairman Boji Alejandro Bernardino?

0: Malaki yata ang audio.
1: Ayos. Ito po.
0: Ayan, okay.
1: Sorry po. Sorry. Opo, napakaganda po ng tema natin ngayon, no, para sa World Blood Donors Day na sinelebrate po. Yun nga po, kaya po dito sa lungsod ng Marikina ay pilit na pinaparating po. So, hindi lang sa mga bawat individual, kundi sa mga atin pong LGU, sa atin sa iba't ibang kumpanya sa Marikina, na kung saan hinihikayat namin nga ang pag-dudodate po, pagsasagawa ng blood donation drive sa kanilang nasa sakupan. At dito po sa lungsod ng Marikina ay halos 80% po ng mga barangay ay kasama na namin sa Blood Samaritan. Sila po ay nagbibigay o nagbibigay o naglalagak ng pondo para kung may nangangailangan sa kanilang mga constituent ay meron silang maibibigay, no, sa pamamagitan lang ng pag-endorso. Ganun din po sa mga eskwalahan dito sa lungsod ng Marikina. Dito po ay meron kami mga eskwalahan na mga pangunahing ika nga katuwang na nagsasagawa rin ng blood donation drive. Katulad po ng Marikina Polytechnic College at ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. At bukod doon na Govcora ay meron po kami mga partner in service din katulad din po ng mga non-government organization katulad ng Kiwanis, ng JC, ng Knights of Columbus, at ang Rotary Club. Sa Rotary Club po, Gov, ay maganda rin ang aming pakipag-ugnayan. Katunayan po, kamakailan lang po ay nagkaroon na muli ng pag-donate ng mga pasilidad o equipment ang Rotary Club po. Isang Rotary Club yung Marikina North. Dati po ay nakapag-donate din yung Rotary Club of Marikina Hilltop. Kung saan dati po ay alos 150 blood units lang aming nailalagak. Pero ngayon po ay maabot na ito sa 350 units. At katatapos lang na kanilang mga donation, pero nakikipag-ugnayan pa rin kami agad sa ibang Rotary Club kung saan, actually po kahapon lang eh, may kamiting na uli kami na kung saan sila ay nihikayat namin na magdagdag pa, no, ng ilang mga equipment para po sa blood services upang higit na mas marami kaming mailagak na dugo, mas marami kaming matulungan. Dahil po sa lungsod ng Marikina ay hindi lang Marikenyo ang aming natutulungan, kundi alam nyo naman po yung lokasyon natin sa Marikina.
0: Yes.
1: Nakapaligid po sa amin dito ay ang bayan ng Rizal o probinsya ng Rizal, kung saan ang unang takbuhan nila sa oras ng kanilang pagkakasakit ay Marikina agad.
0: Marikina, yes.
1: O ito pong Amang Rodriguez Hospital. So, pagtakbo po nila sa Amang Rodriguez, may pangailangan dugo, Marikina po agad yung kanilang unang-unang na hihinga ng tulong. Kaya po dito sa lungsod ng Marikina talagang isa po ito sa aming pinag-iibayo yung ating Red Cross Blood Services.
0: Maraming salamat sa inyo. Sisimulan na natin ang goodbye, final goodbye. Simulan natin kay Jenny D. Guzman. Pasasalamat sa ating paglabas dito sa radio program. Go ahead, Jenny.
2: Maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na binigay niyo sa amin, sa patuloy po ninyong pag-invite. Napakahalaga po nito para sa amin, no, na maiparating sa ating mga blood donors, maging sa ating mga partners, ang ating taus-pusong pasasalamat sa kanilang tulong. Gayun din naman po, huwag silang magsasawa na mag-donate ng dugo at tumulong sa lahat ng Red Cross chapters, no, na palakasin pa ang aming kakayahan pagdating sa blood services. Again, maraming salamat po, Gov Cora, at
0: salamat
2: sa ating kalingahatid ng PRC.
0: Balik tayo kay Governor Bernardino. Pasasalamat. Go ahead.
1: Opo, Gov Cora, nais nating magpasalamat na siyempre sa inyong istasyon sa kalingahatid ng Red Cross at ang ng radyo publiko. Sa pamamagitan nito ay mai-promote natin po ang ating mga ginagawa, yung blood services sa ating mga kababayan. At sa ganun din ay maiparating natin sa kanila, mahikayat natin, no, ang mas marami pang Pilipino, mas maraming individual, mas maraming kumpanya at mas maraming organisasyon na sana po ay patuloy niyong tulungan ang Philippine Red Cross dahil ito po yung talagang ikangat number one organization na nakakatulong sa ating apa sa ating humanitarian mission na mas marami tayong nagtutulong-tulong, mas marami tayong maililigtas ang buhay.
3: Yes. Maraming salamat. Thank you. Congratulations din po sa Marikina chapter.
0: Dr. Gerald Valeriano, ang inyong pasasalamat as medical officer ng National Blood Center. Go ahead.
4: Ay po, yan po. Una-una po, maraming salamat po sa mga lahat po ng ating mga voluntary blood donors. Yes. Ayun po, ay napakalaking tulong po sa amin para matuloy-tuloy po na yung magampanan ng aming tungkulin po na makapag-supply po ng safe blood para po sa lahat. And salamat po kay Ma'am Jenny, sila Governor Dino po, and kay Ma'am, kay Governor Delion po sa pagkawa po na gantong activity para mas maliwanagan ang ating mga kababayan po tungkol sa mga ginagawa po natin, ano activities po, and gano'ng importante po ginagawa nila. At gano'ng importante ang walang sawang suporta nila sa ating blood services po.
0: Maraming maraming salamat at para sa inyo, prayer for the nation, Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming maraming sa inyong lahat. At ako yung maas sa mga darating na panahon ay magkikita-kita tayo sa inyong chapter at sa ating, of course, National Blood Center at PRC Tower. Maraming maraming salamat.
3: Okay, maraming salamat din po kay Gov Cora. Ah. Bagamat kagabi ay medyo hindi maayos ang pakiramdam niya, ay present pa rin siya sa ating programa ngayong hapong ito. At siyempre, nice nating pasalamatan at i-congratulate ang ating Philippine Red Cross Marikina City Chapter dahil dalawang linggo po sila ha, nagsagawa ng kanilang programa para dito sa World Blood Donor Day. Noong nakaraang Sabado po ay meron din po silang turnover ha, na ginanap dyan sa kanilang chapter at dito naman ngayong kahapon sa may Riverbanks po yan para sa World Blood Donor Day ngayon. At syempre, nice din nating pasalamatan ang ating mga taga National Blood Services, ang kanilang director, ang ating Assistant Secretary General si Dr. Cristina Monina Nalupta na nandyan po ngayon sa May Cagayan de Oro ha, kasi dyan po siya nagtumulong at nag-commemorate kasama ng Cagayan de Oro chapter para sa World Blood Donor Day. At ang ating si Dr. Sherry Tonelete at si Sir Hansel Sentones, ang ating donor recruitment officer. Kasama yan ng iba pang ating chapters ha, na nagsagawa ng kanilang World Blood Donor Date ngayong araw. I think ang Valenzuela chapter, ang Caloocan, ang Malabon, at Cebu chapter. Ha, nakita ko may mga larawan po sila na mga kanilang pagsasagawa o paggunita nitong World Blood Donor Day. At bukas meron din po ang ating Philippine Red Cross Laguna chapter sa pangungunan po yan ni Sir Frank Grace Romero. Diyan po bukas meron tayong inauguration and blessing ng kanilang Philippine Red Cross Laguna branch sa may Siniloan branch. Bukas po yan ng hapon, kasama yan ng ating chairman and CEO Richard J. Gordon at ng ating secretary Dr. Gwen Pang. Yan po ay magaganap dyan sa May Siniloan. I think isa rin yung blood facility para po matulungan yung mga lugar na malapit dyan sa Siniloan, yung mga Paete, Pakil. At sa susunod na linggo ay pag-uusapan naman natin ang patungkol dito sa naging operasyon ng Philippine Red Cross dyan sa naganap na magnitude 7.8 na lindol sa may southern na Mindanao sa Jensan at Sarangani. So at sa mga tayo po rin ay nananawagan para sa mga nais magbigay tulong para sa mga naapektuhan nitong lindol at syempre tayo ay ang ating Philippine Red Cross ay tumatanggap ng inyong donasyon para dito sa mga kababayan natin na apektuhan ng lindol. Nasa Philippine Red Cross Facebook page natin yung mga siguro sa susunod na episode natin na mapapakita namin sa inyo ang mga ang saan tayo po pwedeng mag-donate, sa bangko po, may BPI, may Banco de Oro, may Paymaya at yan, okay. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross Radio Pilipinas ngayong ikalabing apat na araw ng buwan ng Hunyo sa taong 2026. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod dyan ang programa ni Vance Fernandez Pulso ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez. Apat na minuto bago mag-alas 4 ng hapon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Philippine Standard Time 356.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Isang caretaker arestado sa pagnanakaw ng 2.3 milyong pisong halaga ng alahas at pera sa Makati City. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Arestado ang isang 28-anyos na caretaker matapos umanong tangayin ang mahigit 2.3 million pesos na halaga ng alahas, cellphone at salapi mula sa inuupahang bahay ng kanyang mga amo sa Barangay San Antonio, Makati City. Batay sa investigasyon, sinamantala umano ng suspect ang araw ng kalayaan noong Hunyo 12 habang nasa Laguna ang mga may-ari ng bahay. Nang makauwi ang mga ito kinabukasan, tumambad sa kanila ang mga magulong gamit at kanilang magulong bahay. Kabilang ang tatlong mga mamamahaling relo na nagkakalaga ng kabuang 1.25 million pesos, isang cellphone at humigit kumulang 1.3 million na cash. Sa pagsusuri ng kuha mula sa isang cellphone na ginawang improvised CCTV, nakita umano ang caretaker na pumasok gamit ang master key, naghalughog ng mga silid at tinuha ang mga nawawalang gamit. Agad na pinuntahan ng mga otoridad ang tinitirhan na suspect na malapit lamang sa lugar. Doon isinuko niya ang 52,000 pesos na cash at isang cellphone na nagresulta sa kanyang pag-aresto. Ayon sa NCRPO, paalala ang insidente na maging maingat sa pagpili ng mga katiwala sa tahanan. Nakatakdang isailalim sa inquest proceedings ang suspect at haharap sa kasong qualified theft sa ilalim ng revised penal code. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, EJ Lazaro. Philippine Army pinaiigting ang humanitarian assistance and disaster response at search, rescue and retrieval operations sa Sarangani at Davao Occidental. Si Ray Ferrer sa balita.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Patuloy ng pinaigting ng 102nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang humanitarian assistance and disaster response operations sa mga lalawigan ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang malakas na lindol. Ayon sa militar, nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa tulong ng Philippine Air Force at Philippine Coast Guard, na ipadala ang mga food box, malinis sa tubig at medical supplies sa mga liblib na lugar gaya ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Glan sa Sarangani. Kasabay ito, nagpapatuloy din ang search, rescue and retrieval operations para hanapin ang mga nawawalang individual sa mga landslide prone areas. Nanatili sa heightened alert ang 102nd Infantry Brigade upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, nagpatupad ng National Housing Authority o NHA ng isang buwang moratorium sa pagbabayad ng amortization para sa mga benepisyaryong apektuhan na nagdaang malakas na nindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao noong June 8. Sa ilalim ng NHA Memorandum Circular, epektibo ang moratorium mula June 1 hanggang June 30, 2026. Sakop nito ang lahat ng kasalukuyang account holder sa mga housing project ng NHA sa Region 9, 10, 11, 12 at 13. Sa ilalim ng moratorium, walang ipapatupad na delinquency interest o anumang karagdagang multa. At pangwakas, balita sa lalawigan, Board of Regents ng Central Bicol State University of Agriculture, binuksan na ang application para sa susunod na University President. Mula Radyo Pilipinas Naga, si Elaine Parma Orong sa balita.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binuksan na ng Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA Board of Regents ang opisyal na search para sa susunod na pangulo ng universidad. Paalala, ang CBSUA ay isang government-run na pamantasan na nakatuon sa agrikultura dito mismo sa Bicol Region. Kilala ito sa paghubog ng mga eksperto, scientifico at leader sa larangan ng farming, food security at sustainable development para sa mga Bicolano. Ayon sa board, bahagi ito ng paghahanda ng universidad sa bagong yugto ng pamumuno, kaya iniimbitahan nila ang mga kwalipikadong aplikante na magsumite ng aplikasyon at sumunod sa itinakdang selection process. Para sa mga detalye ng kwalipikasyon, documentary requirements at iba pang impormasyon, bisitahin lang ang official na link. Git ng CBSUA bilang isang premier institution at champion of global standards, kailangan ang susunod na leader ay magdadala ng inobasyon at mas pinaigting na serbisyo para sa mga magsasaka, estudyante at komunidad ng Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, Ellen Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. Sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab. Time to
11: maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
17: Flight PR1043, now boarding.
18: Hey, that's us!
19: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
20: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
19: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
19: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na atin laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: service announcement.
1: A public service announcement
2: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pawis, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo!
7: Ma! Tama na!
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano? Game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
14: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
16: Gatong!
17: May nagwawala sa labas?
18: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
17: Shatong? Ano yan?
18: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
17: Di nga, paano siya nilalaro?
18: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
17: So there's a pitcher since parang baseball siya?
18: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
16: Shatong!
18: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
17: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong!
19: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Dito na tayo sa Pulso ng Pilipino. Ngayon ay 14 ng Hunyo, Linggo, taon 2026. Okay, there you go, no? At please do like and share. FB Live po tayo, RP1. At mapapakinggan tayo sa lahat ng social media platforms. And also, FB Live rin po tayo. Please do like and share, no? At siguro, no, may mga pag-uusapan tayo at mamaya mapapakinggan natin ang isang ulat tungkol sa mga ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At hindi ibig sabihin na siya ay isang walang ginagawa. Kasi usually, ganun eh, maraming bumabatikos. Why don't you try to look at your FB Live? Mga FB, Facebook, yung mga social media, at makita ninyo ang ginagawa ng administrasyon natin. At maraming natutulungan sa mga iba't ibang lalawigan, lalong-lalo na yung mga nasalanta nitong lindol na tumama dyan sa bahagi ng Mindanao. At nagbibigay tulong lahat, no? Maraming tumutulong sa ating Pangulo at ang DSWD at iba't ibang sangay ng ating ahensya. Kaya't tutok lang tayo sa araw-araw na ginagampanan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At doon nyo makikita na hindi pinababayaan ng ating sambayanan. At makakalapit din kayo kung may mga kailangan kayo sa Presidential Action Center diyan malapit sa Gate 1 sa loob ng Malacañang. At magbibigay tulong ng medical, financial at kung ano-anong mga nais nyong iparating sa ating Pangulo, mga problema. At yan po ay tinututukan nila para kanilang sagutin at hindi kayo pababayaan. Dahil siyempre, kahit sinong umupong Pangulo, wala naman ako kontento. At sabi ni Nestor Corrales, sabi niya ha, eto hindi nagbabago na sa ano na siya. As you know, fuck up na siya. Pakibati po yung ating kasing ganda mo na si Ana Baho ng Pagcor. Siyempre, si Ana. Siyempre, mabait yan eh. At alam mo naman, malapit niya sa upuan ko. At pagdating ko dyan, isa siya sa bumabati sa akin, Ate Vance, di ba? Kasama na dyan si Christian Yazares, ang aking doggy. Kasi kaya ako tinatawag doggy. Tahimik na tahimik. Pag dumating ako, eto na. Bigla na lang sisigaw. Ate Vance, kasama dyan si Ana. At siyempre, ang ating muse dyan, si Katrina Domingo ng ABS-CBN. At siyempre, ang aking mabait na seatmate at talagang love ko to eh, kahit kailan. Sa Paul, si Miss Kat Valente ng Manila Times. Thank you for listening, Mr. Nestor Corrales. Oh, bakit hindi ka man lang nagbigay ng pasalubong? Yan ang hinihintay ko pag umuwi ka sa probinsya ninyo, hindi ba? Ganun lang yung kasimple, Nestor Corrales, calling Nestor Corrales. Okay, yan ah, isa sa pinakamabait na ano yan eh, na ating mga kasama dyan dati sa Malacañang Press Corps. At babatiin ko rin, syempre, ng happy birthday, one of my best friend, Miss Lilia Midel Q, na nariyan sa US, no? Summer in San Diego, California, at doon sa, minsan doon siya nag-i-stay sa Las Vegas. Anyway, and also to Jasmine Midel, dyan din sa, ano, sa San Diego, California. At meron din sa Torrance and Orange, California. We have also Millet Fontanilla before, no? That's a friend of mine also. And we have also Rose Ann Fontelera. Si Millet Rosaldo, I mean. It's not Fontelera. Millet Rosaldo. Minsan nakakalimot na rin ako pero hindi pa naman ako umiinom ng mga pampaalala kasi minsan may amnesia syempre. Hindi naman ganun palagi ano. And we have also batiin ko rin pero ready na daw ang video natin kasi usually we have a presidential week report isa dyan na nag-uulat, si Ms. Raquel Bayan. Tapos, another week is Mr. Alvin Baltazar. Kasama ko din sila sa Malacanang Press Corps at nagko-cover sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, nasa linya na at ang video ay ready na, ang Presidential Week Report kasama si Raquel Bayan.
1: Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Linggo sa pangunguna sa 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Sa kaganapan, ipinagbutos ng Pangulo ang pagpapalakas sa hanay ng Navy para sa pagprotekta ng interes at maritime territory ng Pilipinas. Sa kaparehong kaganapan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raja Lacandula na anya ay makakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy na pangalagaan ang yamang dagat ng Pilipinas at igiit ang soberanya ng bansa. Araw ng Martes, ika-9 ng Hunyo, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Malacanang kaugnay sa government response kasunod ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Pinasiguro ng Pangulo ang kaligtasan ng mga biktima gayong din ang walang patid na pag-alalay sa mga ito. Araw ng Miyerkules, ika-10 ng Hunyo, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang bagong school buildings ng San Francisco High School sa Quezon City. Kasunod ito ng sunog na puminsala sa paaralan ng 15 ng Hunyo, 2025. Sabi ni Pangulong Marcos, sumasalamin na magusaling ito sa layo ng mararating ng pondo ng taong bayan kung magagamit ito ng tama at hindi sa bulsa ng iilan. Matapos nito, lumipad patungong Jensan ang Pangulo upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng lindol. Nagbigay ng inisyal na 100,000 pesos sa national government para sa pagsasaayos ng Jensan City Hall. Ininspeksyon rin ng Pangulo ang distribusyon ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ika-11 ng Hunyo, araw ng Webes, nagtungo sa Pinaglabanan Elementary School si Pangulong Marcos sa lungsod ng San Juan. Tampok sa programang ito ang patuloy na pagpapalakas ng administrasyon ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies at iba pang learning resources para sa mga estudyante. Matapos nito, sinaksihani na Pangulo Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang blessing ng imahe ng Our Lady of Guadalupe sa Malacanang. Present sa kaganapan, si Papal Nuncio Charles Brown, dating First Lady Imelda Marcos, at iba pang kawani ng pamahalaan. Araw ng Biyernes, 12 ng Hunyo, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Philippine Independence Day sa Rizal Park at Quirino Grandstand kung saan itinangkok ang iba't ibang pagtatanghal. Ibinidari ng kakayahan at kagamitan ng sangbatahang dakas ng Pilipinas. Habang tinapos ng Pangulo ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang ceremonial to sa Van Dinue kasama ang mga diplomat at matataas na opisyal ng gobyerno. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, yan, napakinggan nyo si Raquel Bayan, yan ang Presidential Week Report. No? Usually, inilalabas natin yan tuwing Linggo dito sa ating programa. So anyway, greet ko muna ang isa sa pinakamasipag na professor at dating president namin ng Adamson University Alumni Association. No? Isa sa pinakamasipag talaga, hands-on ako. Siyan ay walang iba, si Sir Hubert Temperosa. At sabi niya, good afternoon po. Andyan daw siya sa Bacolod together with Dr. Cory Rebong of National University. At isa pa, no, si Chad Commissioner Desidero Apag III, he is also the Institute of Computer Engineers of the Philippines. Siyang Bali President. At na, sila po ay nanonood sa atin. Hi there to all at sa lahat dyan sa Bacolod. At good day sa inyo, no? Thanks for listening. Please do like and share, no? Ang ating every live RP1, mapapakinggan tayo sa 104.3. And we have also sa TV Plus, Channel 3, Channel 45 to 49 ng Afford the Box. At sa lahat ng social media platforms. At syempre, babatiin ko at pasasalamatan ko ang DSWD Under Secretary Rex Gatchalian at siyempre ang ating Under Secretary si Mr. Edu Punay at ang masipag natin na walang iba na tumutulong talaga at siya ang talagang kaagapay diyan ano si Mr. Paul Ang at happy birthday to Mr. Bong Nuño diyan sa atin tiga Adamson po happy birthday sa you sir. May you have more blessings dahil ikaw isa sa mga tumutulong sa ating mga scholarship dyan sa Adamson University. At syempre, batiin ko rin si MMDA, dating PNP, no? Brigadier General, no? Si Sir Torre, yan. Si Sir Torre. And also, dati nating PNP Chief, si Sir Marville also. Liz, happy listening to all of you. And also, batiin ko rin, syempre, ang aking sister, si Miss Beng Posadas, at diyan sa lahat, no, si Miss Raquel Avila, and we have also si Sheila, get well soon, Sheila, and we have also si Clint, diyan sa mga masisipag na personal shoppers dyan. We have Maribel also. And at lahat-lahat dyan, ano. Siyempre, hindi ko na minsan maalala yung mga pangalan nyo. Hindi naman ibig sabihin na nagkaka-Alzheimer na ako. Hindi naman. No, anyway. At siyempre, maya-maya, no. Kung sakali, ma-interview natin at matawagan ng ating EP na si May, yung si Mr. Guido David para malaman natin. Pero meron na naman tayong ibabahagi sa inyo, no? Yung DSWD. Nais nang simula ng pamamahagi ng ECT sa maang apektado na magnitude 7.8 na lindol. Ayan, ano? Kaya lang, tatawagan pa natin, ano? Hindi pa siya handa. So anyway, ito isi-share ko lang sa inyo ang mga pangyayari dito sa mga nakaraang araw. At hindi lamang yan, ano, patuloy ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumupunta sa iba't ibang lalawigan, nagbibigay ng kanilang mga tulong financial, sa mga scholarship. We have also tulong sa mga barangay, yung lalong-lalo na yung mga naapektuhan ng mga ano nating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Mindanao. At hindi lamang yan, ano, dapat din nating tutukan din na ang lahat na ito ay hindi po tumitigil ang ating Pangulo at usually hindi pa nga nagpapahinga yan. Gusto niya trabaho ng trabaho. Sa isang araw, may schedule siya ng 3 to 4, no, schedule, hanggang halos gabi na. Pero parang hindi niya iniinda yan, okay, no? At may mga si-share din ako sa inyo at siguro napapakinggan na rin ninyo sa mga balibalita din. No? So anyway, meron din tayong yung let's say yung DA nagre-recommenda ng pagpapalawig ng 50 pesos kada kilo ng price cap sa bigas. Wow. Ayun inaano inihayag lang ito na Malacañang na nagre-recommenda tong Department of Agriculture ng pagpapalawig ng 50 pesos. Kada kilo na maximum suggested retail price, no? MSRP. Okay. Ready na daw. Live ready, no? Okay. DSWD. Nais nang simula ng pamamahagi ng ECT sa mga apektado na magnitude 7.8 lindol. Nasa linya po natin at mag-uulat si Mr. Armando Zisfenequito mula dyan sa Davao.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na masimula na pamamahagi ng tulong pinansyal sa lahat ng komunidad na lubhang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Davao Occidental at Soccsayan Region. Inihayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ipinag-uutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pagbibigay ng Emergency Cash Transfer o ECT sa mga apektadong pamilya upang masimula na rin ang kanilang pagbangon mula sa natabing trahedya. Kaya hinihingi na ng kalihim sa mga apektado apektadong lokal na pamahalaan na ibigay na ang listahan ng apektadong pamilya para masimulan na rin ng mga field offices nito ang validation. Ayon kay Gatchalian, napapasok na ang mga kanilang mga social workers sa mga apektadong lugar para makita kung gaano kalaki ang pinsala sa mga lugar na niyanig. Paliwanag ng opisyal na magdedepende ang ibibigay na ECT sa halaga na naging pinsala para matiyak na tama ang halaga na kanilang maibibigay sa pangangailangan ng mga survivors. Para sa Bagong Pilipinas, Armando Feniquito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Hello, Armando. Hello, Armando.
3: Yes, po.
0: Oo. Mga ilan kaya yung ating bibigyan ng mga sinasabi sa ulat mo na magbibigay ng tulong?
3: Yan po ang gustong malaman ni Secretary Gatchalian, no? Kasi nga gusto nilang masimulan na. Sa ngayon, wala pang naibibigay na mga listahan mula sa mga local government units involved, no, sa nasabing trahedya. Kaya pinamamadali nito na kung maaari, bukas sa umaga, may bibigyan na sa mga regional field offices nito ng DSWD ang listahan upang masimulan ang validation.
0: So, timeline niya, tomorrow lang?
3: Yes, tomorrow para agad magsimulan ng validation ng mga field offices, mga social workers ng DSWD sa mga lugar na tinamaan ng matinding lindol at doon, no, tatagalan ng dalawa hanggang tatlong araw ng validation at masimulan na ang pamamahagi ng nasabing ayuda.
0: Okay, maraming salamat sa iyo dyan mula sa Davao at ingat-ingat lang po.
3: Okay po, maraming salamat din po.
0: Okay, yan, napakinggan ninyo ha, mula dyan sa Davao. At susunod na natin, nasa linya na rin po natin, no? Si Dayanara Jackie mula dyan sa Butuan, rather. DSWD Caraga, patuloy nagseservisyo sa mga lumikas na pamilya sa ilang Gilan Sarangani. Okay, come in, Miss Dayanara Jackie.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Binisita ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Disaster Response Management Group o DRMG Undersecretary Diane Rose Cahipe ang mobile kitchen ng DSWD Field Office Caraga na naghahanda ng pagkain para sa 1,000 internally displaced person o IDPs. Sa kanyang pagbisita, ngayong araw, personal na nakita ng talihim ang maayos na paghahanda ng mga pagkain para sa mga pamilyang pansamantalang lumikas dahil sa lindol na tumama sa Mindanao. Layunin ng mobile kitchen na matiyak na may sapat at masustansyang pagkain ang mga naapektuhang mamamayan habang sila ay nasa tent city sa Glan Sarangani. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang talihim sa mga Angels in Red Vest ng DSWD Field Office Caraga dahil sa kanilang dedikasyon at malasakit sa paglilingkod. Habang unti-unting bumabangon ang mga IDPs mula sa pinsala na dulot ng lindol, nananatiling tapat ang DSWD Caraga sa misyon nitong umalalay, umagapay at makasama sila sa bawat hakbang ng kanilang muling pagbangon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Okay, maraming salamat sa iyo, Dayanara Jackie mula dyan sa Butuan. Okay, pasalamatan din natin lahat ang ating dito sa ang OIC natin na si Mr. Alan Alyanige dito sa PBS. And we have also sa ating sa text si Maidwi Dania, and we have also Mr. Orly B. Lopez at siyempre si Joy Timmy Dan. Ayan, Timmy Dan, ha? Okay. Sounds like a foreigner. Okay, ano? At batiin ko rin ang aking boss na si Miss Lenny Kubakob. Happy birthday to Mr. Joby Francisco. And to, hi there to Lira Fernandez, Joyce Pañares, Christine Avendano, and Aria Kalika. And we have also Jamia Chan, Shelly Belly Chan. Hi there to all of you. At syempre, happy birthday then to Miss Grace Mariano. Okay, yan. Sabi niya, thanks at advance. Binati ko siya. And we have also Jaden Zion and Justin Zachary and Jada. And we have also Kirk Leonard Fernandez, and also pasasalamatan ko rin si Mr. Jericho Limhoco Javier na umaagapay para matulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal. And we have also, siyempre, si Mr. Paul lang, hindi pwedeng kalimutan yan, ano? And sa DOH naman, we have Arlene Arvas. Thank you very much. As Miss Day Pekache na tumutulong din para sa ating mga kababayan na tinutulungan niya sa mga medical and also sa mga financial assistance sa mga medicine. At lahat ay nagpapasalamat kasi hindi nila napapabayaan lahat ang ito. And hi to Mr. Christian Yazares. Batiin mo rin naman ako sa radio program mo. Hindi mo ako naaalala, ha? Pero ikaw, binabati kita. And also, happy birthday to Miss Grace Binoya dyan sa Maro. Isa sa pinakamaganda at pinakamasipag sa Maro dyan sa Malacanang. Anyway, at siyempre, batiin ko rin si Day Pekache. Yan. At alam naman nyo, pag lumapit tayo sa kanila, hindi sila nagdadalawang isip. Tinutulungan nila lahat. And we have also Miss Jen. Si Jen ng Maro. At siyempre marami, no? Si Eva, dyan sa office ni Eva Dula, yung director, at ang kanyang secretary na si Janet. Okay, there you go, no? At maraming salamat talaga kay Sir sa ating MMDA na isa sa mga tumutulong sa mga nangangailangan din ng mga, hindi lang sa mga, let's say, sa mga ilang bagay na nais ilapit sa kanya. Si Sir, alam mo, ang dami-dami kong nandito ngayon kaya medyo natataranta po tayo. So anyway, kanina sinasabi ko, no, na at siyempre, yung mga kukuha ng civil service for the next year, hintayin nyo yung mga nakapaskel at salamat din sa mga pagsagot-sagot ni Attorney Marlene. Ayan, Attorney Marlene Yop. Thank you very much, no? So anyway, ayan. At marami tayong mga dapat batiin din. At dyan si Millet Kirante. Hi, ayan. Isa sa ating tagapakinig, ano? At si happy birthday kay Miss Cathy Blanco dyan sa Barangay 597. Anyway, at siguro itutuloy din natin yung aking kanina na sinasabi, no? Pero commercial break muna tayo, no?

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World League Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Bakit? Ano pakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Okay, ayan. We're back, no? Okay, anyway, kanina ang dami yung napakinggan na ulat mula dyan sa Davao at Butuan. At siyempre, babatiin ko rin si Miss Donatan, a happy birthday also. Yan ha, ang dami may birthday ngayon, ano? At hindi ko rin pwedeng kalimutan lahat ng mga kaibigan natin, si Mr. Wong Nebria. At yan ang mga masisipag dyan sa MMDA, ano? At siguro, no, malapit na naman tayo magtapos siguro by next time, no, meron tayong makakapanayam. Dapat kasi, hindi na naman available ang spokesperson ng NCRPO at malaman natin kung ano mga ginawa nila nitong nagdaang pagbubukas ng klase. So, anyway, siguro by next time malalaman natin kung ano mga nangyari, kung let's say, kumusta naman ang mga bata, kung may nasaktan or what, kung paano ang ginawa ng kanilang pagbabantay sa bawat paaralan. So anyway, siguro no, by next week may makakausap tayo at makakapanayam. I'll try no, my best no, kasi maraming mga issue ngayon. So anyway, dapat tong week na to susundan na naman natin kung anong gagawin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para malaman natin ang buong katotohanan na kumikilos ang administrasyon. Kasi hindi lang ano, dapat tayo maging matalino sa lahat ng bagay. So anyway, by next week, I'll see you again. At susunod na si Mr. Albert Sebastian para sa kanyang news break. At bagong lahat, pasalamatan natin si Mr. Orlando V. Lopez diyan sa Tech, Joy Timidan, May Dibiranya, at maraming salamat sa iyo, Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, sa lahat po. And also si Sir Robert at isa dyan sa mga tumutulong sa PCO para mas maganda ang pamamalakad. So anyway, susunod na si Mr. Albert Sebastian para sa kanyang news break. Till next Sunday, God bless!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 4:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas mag-host ng unang ASEAN Railway Conference. My live report, si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magiging sentro ang Pilipinas ng talakayan tungkol sa pagpapalawak at pagpapahusay ng mga railway system sa Southeast Asia sa pag-host ito ng kauna-unahang ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon 2026 sa Hunyo at 18 at 19. Pangunahan ng Department of Transportation o DOTR at Philippine Railways Institute ang online conference sa tulong ng Asian Development Bank. Lalahukan ito ng mga opisyal at eksperto sa railway mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN upang pag-usapan ang mga paraan sa pagpapabuti ng kaligtasan, kahusayan at katatagan ng mga tren sa rehiyon. Tatalakayin din ang paggamit ng makabagong teknolohiya, pagpapahusay ng serbisyo sa mga pasahero at paghahanap ng pondo para sa mas marami pang proyekto ng railway. Sa pamamagitan ng ASEAN RailCon 2026, inaasahang mas mapapalakas ang ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng railway development. Layunin itong makabuo ng mga konkretong solusyon sa mga hamon sa transportasyon at makatulong sa paglikha ng mga ligtas at epesyenteng at makabagong train system sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. Tiniyak ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa Mindanao sa kabila ng 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa isla kamakailan. Ayon sa DOE, normal pa rin ang operasyon ng mga storage facilities, depots at bulk terminals at wala sa mga ito ang nagtamo ng kritikal na pinsala. Dagdag pa ng DOE, kahit ang mga riyo ng Hilagang Mindanao at Soksarje na siyang pinakamatinding naapektuhan ng pagyanig ay nakapagpalabas pa rin ng detailed inspection at normal ang mga operasyon ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garin, nakikipagtulungan sila sa mga industry players at mga LGUs upang lalong mailabas sa lalong madaling panahon ang evaluation ng mga naapektuhan ng lindol. Department of Agriculture, itinutulak ang dagdag na corn import quota para tiyakin ang supply nito. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng minimum access volume para sa mais sa 500,000 metric tons bilang paghahanda sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., layunin itong mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gasto sa poultry at livestock sector. Kung maaprubahan, higit sa doble ang itataas ng kasalukuyang MAV na 216,940 metric tons upang payagan ang mas maraming pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi ni Laurel na mahalagang sangkap ang yellow corn sa animal feed, kaya anumang kakulangan sa supply ay maaaring magpataas sa presyo ng manok, itlog at karne ng baboy. Iginit naman ng DA na pansamantala lamang ang panukala at ipatutupad lamang kung kinakailangan habang pinoprotektahan ang interes ng mga lokal na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pangwakas, balita sa lalawigan, Department of Education, lalong pauunla rin ang kakayahang magbasa ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pamamahagi ng storybooks sa kindergarten hanggang grade 3. Mula Radyo Pilipinas Cebu, si Sheila Gravines sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 4,000 mag-aral ng Mandawi City Central School sa Cebu ang nakatanggap ng storybooks, bags at school supplies mula sa Department of Education or DepEd. Ang mga mag-aaral ay mula kindergarten hanggang grade 3 ng nasabing paaralan na isa sa tatlong mga paaralan sa buong bansa na napili para sa launching ng naturang programa. Ang hakbang na ito ng DepEd ay bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang literacy ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational materials na maghihikayat sa kanila upang magbasa at malinang ang kanilang kakayahan sa pag-unawa. Ayon kay Education Assistant Secretary Janier Datukan, kailangang matutong magbasa ang mga mag-aaral sa maagang yugto ng kanilang pag-aaral dahil sa nakikitang mababang literacy ng mga ito. Maliban sa storybooks at bags, nakatanggap din ang mga mag-aaral ng notebooks, mga lapis, crayola, sharpener at eraser. Malaki ang pasasalamat ni Alpha Vergara, grade 3 teacher ng nabanggit na paaralan dahil isa ang kanilang eskwelahan sa mga napili para sa launching ng naturang programa ng DepEd. Ang iba pang dalawang paaralan ay sa Taytay sa Rizal at sa Matis City sa Davao Oriental. Sinabi ni Vergara na mas magiging motivated pa ang kanilang mga mag-aaral sa pagpasok sa eskwela dahil sa kanilang natanggap na bags, school supplies at storybooks mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
21: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Ayan, kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat ng bayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po yung inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM at sa Facebook live stream ng National Book Development Board, ang @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
22: Kamusta naman po ang lahat na nakatutok sa ating Facebook live stream?
21: Hello! Kumusta po kayo?
22: Ah, also, ngayong nitong Lunes, pinagdiwan ng NBDB ang ika-31st anniversary ng ahensya.
21: Happy anniversary, Mitch, ano, sa yes, NBDB at sa ating mga kasamahan.
22: Happy anniv, NBDB! At ngayong hapon naman, samahan nyo kami sa isang panibagong tsikahan dito sa Read Pinoy. Makakasama nyo kami sa isang oras ng masayang kwentuhan tungkol sa ating creatives at publishing industry. Ako po si Mitch Valladares ng Industry Development Division ng National Book Development Board.
21: Yeah, hey, maraming salamat, Mitch, sa inyong debut hosting dito sa Read Pinoy. At ngayong hapon sa Creator Spotlight, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay pugay sa mga kwentong may temang LGBTQIA+. Sakto po yan sa pagdiriwang natin ng Pride Month ngayong June. Happy Pride Month. Ano po?
22: Happy Pride Month!
21: Kaya naman, makakasama natin mamaya sina Chealine at Gwendoline, ang mga author ng BL Romance Series na Sundo. At syempre may rason kung bakit si Mitch po ang ating co-host for this afternoon. Abangan yan mamaya, pero bago yan, ay narito muna ang ating mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
23: Alert!
21: NBDB lalahok sa Mindanao Book Fair sa Cagayan de Oro ngayong June 18 to 20. Makikisa ang National Book Development Board sa Mindanao Book Fair

0: isa sa mga ito or marami sa mga ito ay pangungunahan ng NBDB gaya ng ang Ink and Impact Seminar and Workshop Sessions para sa mga guro at education stakeholders sa June 18 at 19. Kabilang sa speakers sina Eric Nebran, Abigail James, Adeva Calidas, Hazel Aspera, MJ Kagumbay Tumamak at NH Legaspi. Tatalakayin nila sa iba't ibang paksa gaya ng pamimili ng tamang mga aklat para sa learners, strategies in teaching literature, illustration styles for children's books, AI in education, Indie Authorship 101, acquiring supplementary learning resources and appropriate reading materials for young readers. Sa pamamagitan ng Mindanao Book Fair, patuloy na isinusulong ng NBDB ang mandato nitong paunlarin ang industriya ng paglilimbaga at palawakin pa ang kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan natin at mga ka-Read Pinoy barkada natin dyan sa Mindanao, huwag na po nating palampasin ang pagkakataong itong makadiskubre ng mga bagong aklat at makilala ang ating mga Pinoy creatives. At syempre, masuportahan natin ang ating panitikang Pilipino muli sa Mindanao Book Fair ngayong June 18 to 19.
1: Okay naman.
0: Yes.
1: Ngayon naman, meron naman tayong call for exhibitors ng Dumaguete Book Festival. So, bukas na ang aplikasyon para sa mga active NBDB registered publishers at self-published authors na nais maging co-exhibitors naman sa Dumaguete Book Festival o ang 6200 Book Fest na gaganapin sa Hulyo 17 hanggang 19, 2026 sa Philinvest Mall, Dumaguete City. Oh, layunin naman ng festival na ito ang bigyang espasyo ang mga publisher, manunulat at mambabasa sa Negros Island Region sa pamamagitan ng tatlong araw na pagdiriwang ng aklat at pagbabasa. Magkakaroon din ng pagkakataon na ang mga exhibitors na maipakita at maibenta naman ang kanilang mga aklat at makipag-ugnayan sa mga lokal na mambabasa at kapwa kalahok sa industriya ng paglalathala. So, sinusuportahan ng National Book Development Board ang Dumaguete Book Festival o ang 6200 Book Fest at iba pang mga inisyatibong nagtataguyod ng mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at iba pang creative professionals. Bukas ang aplikasyon for exhibitors hanggang Hulyo 12, 2026. Para sa application guidelines, maaaring bisitahin ang official na Facebook page ng NBDB. I-scan ang QR code sa official na poster at i-click ang link. Para naman sa mga katanungan, maaaring mag-email sa bookfest@books.gov.ph.
0: Napakaraming ganapan ng Mitch, no?
1: True, sunod-sunod.
0: Oh, sunod-sunod from CDO. Papunta tayo, yes, ng Dumaguete.
1: At ito, punta naman tayo international.
0: Oh, international. Merong call for application. Bukas na po ang application para naman sa Chomonard International Women's Literary Award 2026. Isa itong patimpalak na kumikilala sa natatanging ambag ng mga babaeng manunulat sa rehiyon ng ASEAN at China, kabilang ang Hong Kong at Taiwan.
1: Oh.
0: Inanunsyo ng mga organizers sa Bangkok, Thailand, ang pagtanggap ng mga fiction novel mula sa mga babaeng manunulat mula sa ASEAN countries, Hong Kong, Taiwan at China. Naghihintay ang grand prize na nagkakahalaga ng 500,000 Thai baht o tinatayang $15,000 para sa mga pinakamahuhusay na akda. Magbibigay rin ang patimpalak ng shortlist at country representative awards para sa mga mapipiling kalahok mula sa bawat bansa. Kabilang sa mga maaaring isumite ang mga orihinal na nobelang nailathala sa Ingles mula 2021 hanggang 2026. Maaari rin magkakaroon ng pagkakataon ng mga nagwaging akda na maisalin sa wikang Thai at mailathala sa Thailand. Magandang opportunity ito, Mitch, para sa ating mga female or women writers.
1: Yeah, women writers.
0: Bukas ang aplikasyon hanggang July 15, 2026. Bagamat posible po itong palawigin hanggang August 30 para sa mga bansang nangangailangan pa ng karagdagang submissions. Kaya naman para sa mga Filipino authors, ito na ang pagkakataon ninyong lumahok at ipakita ang inyong mga kwento sa pandaigdigang entablado. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin po ang post ng NBDB sa aming official Facebook page. Yes.

0: Oh, kawimenan.
1: May mga special ano pa tayo? Mga kaganapan
0: ngayong
1: linggo.
0: Oo naman. Kasi nga, from books to big screen naman tayo. Mm-hmm. So, nitong nakaraang Hunyo 2, nagkaroon ng pitching session at iba't ibang writers, storytellers, aspiring screenwriters, directors at creatives sa ating Pitch Please Stories to Print and Screen. Na ito ay initiative ng Paper Got Books in collaboration with the National Book Development Board. Yes. So kasama sa event nito ang mga batikang publisher, screenwriter, producer at mga director na nagbigay komento sa mga obrang mga kalahok at kung paano ito may aangkop para sa film o series production at adaptation. Ayun, so ang mga ganap sa pitching session ay panoorin natin.
2: Siyempre, nasala na natin yung mga nag-pitch today. Iba-ibang genre yung nakita natin.
3: Kailangan nagre-resonate siya. It has to make people feel something. I'm also looking for believability. Parang like, I need to know that I can believe in the story.
4: This is my first time pitching. I'm not well-versed with the world of pitch. We want to have our stories told, and events like this with Pitch Please gives us the opportunity to reach the audiences that our stories need to reach.
3: Ultimate goals is to connect the non-industry writers with the industry professionals. Ito yung mga writers, let's say, from publishing, from media, na normally nagsusulat sila pero hindi nila alam kung paano i-pitch yung mga sulat nila para sa film and TV. So yun talaga yung goal for Pitch Please, kasi I was once that kind of writer. Hindi ko alam kung kanino ko ilalapit yung mga kwento ko. And nung nagawa ko na yun, we're opening the doors to more people to do the same, to experience the same. I want writers to understand na the book is just one product. The concept is another, storyline is another, the synopsis is another. You can sell each one as a product. So, hindi lang siya basta dream na, okay, I am a starving artist, I'm a starving writer. No, there is money to be made here. So, you have to understand that you have to build yourself as a brand to pitch your product to consumers. And one of those consumers could be directors and producers. So, yun yung mga kailangan natin ng stories to happen. Pitch Please in three words. Please pitch now.
1: Ilan lamang po yun sa mga mahalagang paanyay at ganapa tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy!
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo, publiko radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
17: That's right.
15: Four League Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
18: Radio Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
18: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
19: At Radio Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3
19: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
19: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Collab.
21: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
22: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: Wait, Kiloy! Kasama sina Iri Charisa Kinutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Free Pinoy sa Radyo Magazine.
24: Creators Spotlight.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kami po inyong napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM, at natututukan sa official Facebook page ng Radio Magazine The Capital FM at ng NBDB Philippines. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating paboritong creatives. Mga storya sa likod ng kanilang mga akda, yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon ay makipagkwentuhan tayo sa mga manunulat ng BL Romantic Series na sundo. Sabi nga, sana all may sundo.
0: Correct.
1: Una na riyan ang ating ang aking co-host slash our special guest, NBDB's very own Mitch Valladares, aka si Shea Lynn Ochea. Ayan, nagbabagong anyo na po siya.
0: Oo. Kanina ako si Mitch.
1: Yes.
0: Ako na si Shea.
1: Transformation real quick eh, no? During breaks from organizing book fairs, Shea spends her time writing BL, GL, and fanfiction. At para sa mga fans out there ng sundo, eh, may konting trivia tayo dahil kung gusto niyo regaluan si Shea, eh, paborito niya ang
0: Banana bread.
1: And of course, ang kanyang co-author. Siya isang professor and at the same time isang assistant coordinator sa isang program ng isang university sa Manila. Kung siya ay on break sa pagtuturo na sa pagtuturo ay abala naman siya sa pag-aayos daw ng kanyang buhay.
0: Yes.
1: At sa pagsusulat na rin. She loves dark chocolates and spicy food. At ginagawa niyang tubig ang kape. Welcome po sa Read Pinoy si Gwendolyn.
25: Hello.
1: Ayan, bati muna kayo sa ating viewers.
25: Hello naman sa mga nanonood diyan, lalo na sa Facebook Live.
1: Ah, okay. Ikaw, Miss Gwendolyn.
25: Good afternoon sa inyong lahat. Sana okay pa kayo. Ganun. Sana masarap ang ulam ninyo.
1: Yeah. Yes.
25: Correct. Puro pagkain yung nabanggit ni Lowell.
1: Diba? Oo. Eh, kaya papunta ako dun sa tanong sa ating unang question eh, no? Ayun, na-introduce sa inyo yung mga sarili. Pero ano po yung inyong ibang interest bukod sa literature, sa arts, sa writing, at saka sa food? Huwag na nating pag-usapan ng food.
25: Kaya nga, kakatapos lang ng lunch.
1: Go, sino mauna?
25: Ikaw na muna.
0: Ako, outside of writing, kasi ay nagsulat din pa rin ako. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So, kasi syempre, as someone na ang background ko talaga ay literary scene. So, from inside ng work at after ng work, ay pagsusulat pa rin.
1: Yes.
0: So, yan.
25: Feeling ko nga rin ako, sobrang boring in a sense na kung hindi pagkain ang inaatupag ko sa buhay, pagsusulat. Kasi kahit rin naman sa trabaho, labas ng trabaho, in one way or another, involve ako sa pagsusulat, yeah, sa paglilikha. Minsan, kung hindi paglilikha ng creative writing, magre-research ako, yung mga ganun. Kaya, hindi ko masabi kung may iba
1: ano
25: pa interesting sa akin bukod doon.
1: Talagang yeah, lifeblood natin ng ano, pagsusulat.
0: Talaga.
1: Ayan, growing up, ito, ano yung mga binabasa ninyong libro? At may mga author ba kayo na ina-idolize ng inyong kabataan? Or, sige. Sino mauna? Ikaw?
0: Ako na. Yun kasi, nabuhay kasi ako sa precious hearts romances. Ano?
1: Pocket books.
0: Oo, same. Sa mga pocket book. Alam mo yung mga Christine, mga series na yon, yung mga sinulat ni Sisi, yung mga ganyan. Yung mga mama, mga yung mga nirerentahan mo pa ng 5 piso sa kapitbahay.
1: 2 piso lang nung panahon ko.
0: Diba? Diba? Kasi dun talaga nahubog.
1: Yeah.
0: Yung kasi yung family ko mahilig talaga magbasa ng pocketbooks. Tapos after nun syempre, buti na lang yung library namin sa school eh medyo may access ako sa mga other international authors, ganyan. Yung mga ganun. Tapos yun, nagustuhan ko siya, pumasok ako sa school campus journalism. Mm-hmm. Tapos inisip ko na, yeah, gusto ko palang magsulat. Tapos ayun, nung college na, since undergrad ko ay literature also sa De La Salle University, ayun, so naging idol ko yung mga professors mga namin. Professor, yeah. So yun, so shoutout ko na lang si Genevieve L. Asenjo, yan, sila John Enermil Teodoro, yan yung mga idol talaga namin sa department.
1: How about si Gwen?
25: Ako naman, actually medyo may pagka-similar kami ng trajectory sa reading taste. Pero nung bata pa lang ako, addict na kasi talaga magbasa to the point na hindi ko malilimitahan sa iisang genre yung gusto ko.
1: Mm-mm.
25: So kung ano yung makita ko na ay okay, bet ko to, ayan, kukunin ko siya. Pero nung siguro mga kabataan ko, parang fantasy novels talaga yung mga trip ko noon. Mm-mm. Hanggang sa pagdating nung pa-high school na ako, doon ako nag-uumpisa sa mga BL, yaoy, ayan, and then pati mga iba't ibang klaseng manhwa hanggang sa nagkaroon na ng iba't ibang trends na alam mo yung formulaic plots tungkol sa mga time regression, isekai, etc. etc. biglang napunta
1: marami na doon. No, lumawak.
25: Saka, syempre,
1: na
25: sasama ko na rin siguro ang fanfics kahit malaking hubog yan ng buhay ko eh, kumbaga. So ayun, in terms of writing, parang part hindi, although inspiration ko sila, hindi doon nagre-reflect kasi yung boses ko.
1: Yes.
25: Sa pagsusulat. So kumbaga kagaya si Chea, ang mga literature professors namin, oo, shout out na sa kanila, shout out na rin sa mentor namin si Sir Johan Espiritu. lahat sila in a sense nakakapag-shape dun sa kung paano namin hinahanap yung totoong writing voice namin.
1: Tsaka yung sarili ninyong boses.
25: Yes,
1: ano.
25: And then, siguro isa sa parang na-realize ko na, gusto ko ng ganitong klaseng boses pero hindi siya talaga exactong ganun. Kay Sir Egay, Edgar Calabria.
1: Calabria. Hi, Sir Egay.
0: Hi, Sir Egay. Shout out po.
1: Ayun, Chaya. Ito talagang sinundan mo yung path ng pangarap mo na magsulat, nag-literature ka sa DLSU. Paano naman nakatulong itong pagbabasa sa paghubog ng iyong creativity and imagination, sabihin natin, at bilang isang author at bilang isang publishing industry professional?
0: Ayun, so being the head of international affairs sa NBDB, syempre, na ang yung exposure level kasi when it comes to book fairs ay malawak. So nakikita ko yung nililimbag dito, nakikita ko yung nililimbag sa ibang bansa, at sobrang lawak, sobrang andaming istorya, sobrang nakaka-inspire siya. Papasok ko pa lang sa PBF, makikita mo na lahat doon, tumitili yung mga tao kasi na-meet nila yung favorite author nila. So alam mo yun, sobrang saya ko na sa part na yun. Tapos biglang naisip ko na, sana, what if ako naman yung hinihiyawan? Ganon. So, yun yung naging push siguro sa akin na from being a publishing industry professional, being part of the National Book Development Board, yun yung naging push sa akin na, sige, mag-publish na tayo. Sige, tutukan na natin to. Gawin na natin to. So, yun.
1: Interesting, ano? Totoo naman yun, sinasabi mo na pag nakakita, alam mo yung pag first time ko mag-PBF din, ganun din yung experience, ibang level yung yung ligaya na ma-meet mo in person si Ricky Lee. Diba? Si ano naman, si Gwen naman, paano nakatulong yung reading sa pag-develop ng iyong creativity and imagination as an author at saka as a professor or as a researcher din?
25: Basic. Kumbaga, ano siya, parang hindi ka magiging, hindi ka marunong magsulat kung hindi ka marunong magbasa. Kasi lahat, kahit nagdo-draw ka, kahit fantasy pa man yan, o kung kahit anumang genre pa yan, nagdo-draw ka ng inspiration or ng reference, in a sense, sa mga binabasa mo, sa mga librong binabasa mo. Yun, kaya para sa akin na essential siya na magkaakibat yung dalawa, ang pagbabasa at pagsusulat. It coincides together in a sense na it helps you build yung your knowledge. It helps you build parang certain strategies na pwede rin ganitong angulo or ganitong perspective yung isusulat mo.
1: Correct.
25: So in a sense, it's knowledge building, it's creativity, it helps you build your creativity na parang na-exercise mo ang imahinasyon mo. Dahil, syempre, dahil nga teksto siya, words siya, nasa utak mo kung paano mo siya ipaprocess. So, para sa akin, bilang teacher, bilang part ng academe, very essential ang pagbabasa sa lahat ng bagay. Yun.
1: Ayun. Totoo yan kasi nakaangkla talaga sa pagbabasa yung pagkatuto, tsaka yung yung journey ng mga aspiring authors din kasi malaking tulong kung mahilig talaga tayo magbasa. Okay. Ikaw ayokong sabihin, nalilito na ako.
25: Sino ba talaga siya?
1: Ayan, Jaya. Kwentuhan niyo kami ng inyong mga journey papunta dun sa pagiging author at paano kayo end up na magsulat together. Bakit niyo naisipan na magsulat ng magkasama para sa inyo pinakaunang published work?
0: Siguro dala na rin ng experience kasi magkasama kami ever since college.
1: Wow, classmates. So,
0: college nice. Classmates kami since college. And yun yung parang ano yun, yung sobrang in sync kasi yung hilig namin sa material na binabasa. So, alam mo yun, yung naging bonding namin and since officers din kami sa isang writing org nung college, siya yung president ng org, ako yung vice president ng org. So, may ganung bonding. Tapos, after noon na, nagsimula na kami mag-create ng itong sundo, itong mundong ginagalawan namin, naging istorya na siya. So, yun yung sa perspective ko.
1: How about kay Gwen naman?
25: Ako, yung perspective ko, medyo very in line with her in a sense na yung ideas kasi namin, parang hindi siya yung planadong-planado na, eto na, gagawa tayo, gano'n. Hindi siya gano'n. Minsan, mag-uusap lang kami, nakatambay lang kami kung saan kalsada, biglang, what if ganito?
1: Nagsimula sa what if.
25: Oo,
1: what
25: parang,
1: if?
25: Parang gano'n. Pero with sundo, sa chat nga lang ata. Sa chat lang
0: ata.
25: Sa chat lang na. Yun eh. Basta gano'n. Basta sabi namin, trip namin magsulat ng kabaklaan.
1: Okay.
25: Seryoso.
1: Anong taon pa ito? Itong
25: 2019
0: wow. Nag-start.
25: Yun. So, 2019 pa namin, parang biglang, parang trip ko lang sumulat ng kabaklaan. And then, yun na.
1: Bakit BL or bakit kabaklaan ang inyong napiling isulat? At bakit kayo napunta doon sa ganitong konsepto ng, or paano nyo nabuo itong konsepto ng sundo? After nitong chat na random chat ninyo, ano na yung naging proseso ninyo para i-develop itong sundo?
0: Siguro, sa pag-develop ng sundo, nung una kasi, sobrang ubababaw pa siya. Alam mo yun, yung parang throwaway ideas lang sa chat.
1: Mm-mm.
0: Tapos, biglang sinulat na namin sa papel. Oh, may outline na tayo, ganyan. Pero, alam mo yun, nag-stay siya sa ganon for a long time.
1: Natulog
0: siya. Dahil nga, nag-start na rin kaming mag-seek ng higher education. So, nag-masters kami.
1: Tsaka nagtrabaho
0: na kami. So, from that kind of life experience, nabuo na siya. Nagkaroon kami ng emotional maturity.
1: Oh, eh.
0: Na yeah. Para ikayang pasanin yung pagkakwento ng kwento ng sundo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kahit sabihin mong BL comic siya for teens to young adult, ganun kasi yung genre niya. Mm-hmm. Hindi din ano eh, hindi mababaw yung pagkahulma nung kwento nilang dalawa hanggang sa mabuo yung konsepto ng pagsundo. So, kasi yung gusto namin talagang ipakita sa sundo ay yung sundo being a love language. Kasi marami tayong yeah. mga love language, di ba? Parang words of affirmation, correct. Quality time, ganyan. Pero sa ano sa sundo, gusto namin ipakita yung sobrang Pilipino, sobrang tayo na love language, which is yung akto talaga ng pagsundo. Eh. Sige, sunduin na kita. Okay. Yung ganun.
1: Tain mo ko.
0: Oh, tain mo ko, sunduin kita, puntahan kita. It's, ano siya, konsepto siya na pinapaikli mo or nawawala yung distansya nyo as two people. So, yun yung gusto namin ipakita sa kwentong ito na kung paano ang isang, ang dalawang tao na so, super magkaiba ang buhay, magkaiba ang mundo nila. At dahil dun sa napakasimpleng akto ng pagsundo nila sa isa't isa, nagbibigay sila ng effort, ng oras, ng pagmamahal, ng care para tagpuin yung isa't isa kung nasan sila, hindi lang physically, pero emotionally at romantically.
1: Ayan, ang ganda.
0: Ang lalim.
1: Ang lalim. Ang lalim, ang lalim. Ayan, without giving any spoiler, kwentuhan nyo kami bukod dun sa konsepto nitong sundok. Kwentuhan mo kami, Gwen, ng tungkol sa sundoan cinema characters natin dito. Pero bago mo yan sagutin, magbabalik po ang Read Pinoy. Kaya dyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, Bes!
17: Read! Lili Charisa Kinutugades, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. At kasama pa rin natin ngayon sa Creator Spotlight ang aking co-host, aming partner dito sa ngayong hapon, si Mitch Valedares ng INDD ng NBDB, aka si Che, ang ating Creator Spotlight guest. At kasama natin ngayon pa rin si Gwen, ang kanyang co-author para sa librong Sundo. Ayan, balikan natin, Gwen, yung question natin kanina, no? Tungkol saan, or ano yung kwento ng sundo at sino yung mga main characters natin dito?
25: Ang sundo, sinabi na ni Shea, ayan. Mm-hmm. Buti kang sabihin niyo, totoo mong pangalan. Tungkol siya sa, ano, konsepto ng pagsusundo. Mm-hmm. Paano mo makikita ang akto ng pagmamahal sa panunundo ng isang tao. Dito makikita mo dalawang magkaibang tao, magkaibang personality, magkaiba yung mundong ginagalawan nila na si Emmy or si Emilio, tsaka si Jasper o si Jazz. Ayan. So si Emilio, bale siya yung bibo kid na makikita mo na sobrang academic achiever, ang daming org, very on top of things, org, parang, kumbaga, alam mo yung mukha siya, yung student na he has everything put together.
0: Right. Yeah.
25: Ayan. And then we have Jasper na parang, alam mo yung vibe niya na akala mo ba sa gulero na ano, pero he's a judo scholar kid na very independent, and for me, he has a lot of walls. So, makikita mo pa lang talaga na dun sa dalawang tao, magkaiba yung personality. Right, tapos parang magmumukhang, akala mo si Jasper, ano ba talaga, wala ba talaga siyang pakialam sa academics niya, so on and so forth. Yung ganung opposite dynamic. So, kaya ang sinasabi rin ng publisher namin na parang it's an opposite, it's a track, ganon, kind of trope. Yun. So, doon, makikita mo kung paano nga ba na paano nga ba nag-a-attract ang dalawang magka-opposite na tao, di ba?
1: Yeah. Interesting, oo. So, pero sa pagbuo ninyo ng characters ni Jazz at saka ni Emin, ano yung mga primary na katangian or mga may mga personal experience ba kayo, or observation sa inyong circle or sa inyong mga kaibigan tungkol sa buhay at pag-ibig na naging inspirasyon ninyo sa pagbuo ng kanilang characters, at paano niyo tiniyak na sige kay Gwen ito, no, paano niyo tiniyak na magiging authentic at relatable itong mga characters natin?
25: Okay, siguro ano muna, no, hindi yung mga characters namin, si Jazz at saka si Emmy, hindi naman siya naka-base sa iisang tao per person or per character. Kumbaga, it's a collective parang experience, collective na parang, ah, oo nga, okay tong trope na to, na parang bagay dito sa character na to. Ganun siya. So, in a sense, parang pinagtagpi-tagpi siya na mayroong bits of reality, mayroong bits of independent na parang creative ano na namin. Pero I think, siguro, ang pinaka-special talaga dun is yung concept of the actual meeting of each other. Yun. So, for me, yun yung key na realization namin. Na, oo nga, no? Kasi noon, hindi namin pa napalalim yung konsepto ng sundo. Dun, as we write it, dun namin na-realize na, oo nga, no? Parang sa atin, Pinoy, na pag nasa relasyon ka, alam mo na na seryoso ang mutual understanding mo or kung ano man kayo. Kung sinusundo mo na siya.
1: Once na nandiyan na sa may gate or nasa may lobby or something. Ikaw, Shaya, may dadagdag ka.
0: Ayun. So, siguro sa mga observation tsaka personal experiences, kasi campus romance din siya. So, syempre marami ka rin mga observe na mag-jowa sa campus.
1: Taga-ibang school, no? Nakaabang sa gate.
0: Correct. Kung nga susundo sa gate, ganyan. Tapos may dalang bulaklak, ganun. Yung mga ganun pa din hanggang ngayon. Yeah. Which is something na talagang gusto namin sa buhay, sa kwento. Yun.
1: Yeah, at saka ano ko siya, naramdaman ko siya. Like, nabasa ko yung volume 1 nito. Talagang, ang cute nung magpapasundo ba ako? Yung may irita factor. Oh,
0: parang wag ka nang sumundo.
1: Oo, huwag na lang. Kaya kong umuwi mag-isa. Mm-hmm. Or kaya kong, huwag mo na ako ihatid or something. Mm-hmm. At dito rin sa ating volume 1, ay naipakilala. Alam mo, favorite ko dito si Tito Carlos na may mysterious, paano ba? Mysterious for me yung kanyang character at how will he affect in the upcoming volumes, no? So, ramdam na meron pang hindi lang sila side characters na, by the way, may ganito silang dynamics with the family or whatsoever. Sa pagbuo ng kanilang characters, ano pa yung gusto niyong ipakita doon sa tungkol sa mga tao na kapaligid kina Emmy at Jess, at paano nila masuhubugin pa siguro yung emotional growth at decisions nitong ating main characters in the upcoming volumes. Good.
0: Okay. So, hanggang volume 5.
1: Yun, volume 5, guys.
0: So medyo malayo-layo pang lalakbayin mm-hmm. ni Emmy at ni Jazz when it comes to yun nga, yung growth nila, not just as a couple but also as individuals. So yeah, may mga characters katulad ni Tito Carlos mm-hmm. for Jazz and Dexter for Emmy na ito yung mga antithesis sa characters nila na ito yung nagpapabagsak ng convictions nila as a character, yung nagiging unstable yung characters nila due to the presence of these characters. And ito yung parang nagiging testing ng tenacity nila. Yeah. Not just how far will they go to fix each other. Pero alam mo yun, hindi naman dapat nila i-fix yung each other. Right. Dapat nandun lang sila para sunduin yung isa't isa kung nasan sila when it comes also to their personal conflicts. Yeah. So yun yung, I think yun yung something mm-hmm. na kailangan nilang matutunan along the way.
1: Ayan, Gwen. Paano naman ninyo binalanse itong feel-good vibes na, ng syempre BL ito, no? At saka itong potential conflicts na dadalhin ni na Tito at saka nito ni Dexter.
25: Paano ba? Siguro, yung pagbabalanse namin, hindi siya, hindi siya yung explicit na parang pinag-isipan namin na, kailangan ganito yung gagawin namin. Parang, actually, medyo hinayaan namin na mag-dictate mm-hmm. yung mismong storya, yung mismong right. characters. Uh-oh. Kasi pag nagsusulat naman kami, parang, okay, may outline kami, may balak kami. Tapos habang nagsusulat ka na, okay,
1: medyo
25: iba.
1: Lumilihis
25: na sila.
1: Uh-oh.
25: As in na parang, hindi ko na pwedeng ipilit kung ano yung nakasulat sa
0: correct.
25: So, kumbaga, hindi namin talaga inisip na, dapat balance siya. Correct. Dapat ganito siya. Parang, hinayaan namin siya na ito talaga yung gusto form. Nilang kwento Uh-oh. Na mangyayari. So, merong malungkot, merong masaya, merong ganito talaga siya sumagot sa buhay niya. Alam mo yun?
1: Yun yung dapat nating abangan sa mga susunod na volume. Ano?
25: And,
1: Chaya, more than the romance, ano pa yung mga pinakamahalagang message na or values na gusto ni nating ipahayo parating sa ating mga readers?
0: By reading Sundo, kasi yung romance is between the main leads, sure. Pero yung relationships ay hindi lang between Jazz and Emmy.
1: Mm-hmm.
0: Nandun din yung relasyon nila sa families nila, sa friends nila, whether or not biological or found family. Mm-hmm. So, nandun din siya. So, siguro yung act ng sundo, siguro hindi lang siya na bumabagay sa romantic relationships. Kasi kahit friends, so pwede mong sundo.
1: Correct.
0: So, I guess it's not just the physical act of sundo, but also the emotional pagsusundo mo dun sa taong mahalaga sa'yo.
1: Yeah, that's why gusto ko siya, nung nabinasa ko siya, nagustuhan ko siya kasi may layer yung kwento niya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang siya between the two of them, which is normally ganun yung mga BL stories, di ba? Anyways, Gwen, nalilito ako kay Chaya. Pero Gwen, kwentuhan mo kami ng inyong process ninyong dalawa sa inyong pagsusulat. May mga, syempre, pag dalawa yung nag-iisip, mm-hmm. di ba? May mga pagkakataon ba na nagkakaroon kayo ng conflicting ideas? And paano kayo nag-compromise or paano nyo nire-resolve itong mga ganitong instances?
25: Pag sa writing process namin, sabay talaga kami nagko-conceptualize. Mm-hmm. Na parang, sige, mag-chat kami or mag-uusap kami, okay. Parang nasa coffee shop kami, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos, yan, papel. Papel, ballpen, ako laptop.
1: Okay.
25: You know? And then, susunod rin naman ako, magsusulat rin naman ako dun sa mismong papel niya. And then biglang, okay, ito yung naiisip namin na sequence of events. Mm-hmm. Ganyan. Tapos, ako yung minsan kontrabida sa buhay na to. Na parang, tingin mo ba, ganyan talaga ang sasabihin niya? What if ganito, ganyan, ganyan?
1: Uh-oh.
25: And then,
1: so logical ba?
25: Yes, parang ganun ako. Tapos, yan, pag-uusapan lang namin. Hindi man kami yung parang mag-war-lahan sa isa't isa, no? Ano lang naman, parang, okay, sige, o nga, no? Parang ganun yung, hindi naman nonchalant, pero alam mo yun, yung parang, okay, sige, ayusin natin. Ganun lang yung ka-smooth in a sense, yung pag-poproseso namin na magkaibang idea or what if ganito nga. Tapos, pag mali naman talaga yung punto ko, edi yung sasabihin niya rin naman sa akin na, ah, okay, gets, tama ka. Yun. So, madali kaming kausap sa isa't isa dun sa pagpaplano ng mismo kung anong mangyayari.
1: Mga eksena yung nakaplan.
25: Oo, dun sa sundo. Ang ano na lang, ang magiging kontra na lang, ay kung sila na yung mismong characters, yung mismong storya na yung kumukontra sa aming dalawa.
0: Correct, correct.
25: Yun yung nangyayari kasi minsan.
1: From the very beginning ba, talagang naisip niya na comics yung maging medium nitong sundo?
0: Oo. Kasi... Ever since. Kasi nung inisip namin talaga yung konsepto pa lang, visual talaga siya sa amin. Hindi namin siya nakitang novela. Hindi namin siya nakitang stage play. Hindi namin siya nakita sa, ano, talagang visually siya talaga yung ano namin, konsepto. So, talaga nagsimula siya as a comic sa ito.
1: Kwentuhan niyo naman kami tungkol sa inyong naging collaboration experience with EJ Celoria.
0: Ayun, so si EJ yung aming artist ng super galing niya, super patient siya sa mga little nitty-gritty naming kasi very ano yung pagka binasa niyo naman yung volume 1 makikita niyo yung sobrang detailed nung comics, right. May background, correct, lahat kasi sobrang madetalye yung kahit down to the micro expressions nung character, nasa pool talaga ni EJ yung illustrations. Kasi sobrang patient siya sa aming dalawa sa mga revisions namin at super smooth sailing yung relationship namin sa kanya. So, super bilis lang nung process ng pag-production talaga ng volume 1.
1: Ang galing naman. Maganda yun kasi talagang kahit hands-on na hands-on kayo, tutok na tutok kayo dun sa naging proseso, very receptive din siya sa mga ideas sa inyo. No? Marami ng BLs na whether series, films, or books yan, or comics din meron na nagawa. Pero, kumbaga, pag nagtanong siguro yung isang reader ninyo na, bakit ko bibilhin ang sundo? Anong meron dito that sets it apart from the other BLs?
25: Ako siguro very inlined or aligned siya kung ano talaga yung parang temperament ng Filipino BL.
1: Yeah.
25: Alam mo yun? Mm-hmm. Yung, kasi maraming BL na short drawn from like Asia, yeah. Yung ibang areas ng Asia, China, Japan, etc. etc. Pero kasi iba rin yung what I would say na konsepto, temperament, and feels ng BL or ng kabaklaan sa Pilipinas. Yeah. Diba? Mm-hmm. So, ang mapapromote siguro sa sundo is yung exact, kung naghahanap ko yung exact very Filipino, exact very, alam mo yon yung parang ka-generation natin na ganon. Ito, si sundo yung hahanapin ninyo. Para kung naghahanap ko yung ganong specific taste, ganong specific humor, ganong specific trope at characters, si sundo yun.
1: At saka yung language nyo, talagang very now.
0: Yeah.
1: Diba? May mga hirit-hirit doon. Anyways, sa pagsusulat nitong sundo, paano nyo tinitingnan yung responsibility ninyo bilang author pagdating sa representation? At meron ba kayong mga bagay na kinukonsidera para mas maipromote pa itong LGBTQIA+ storytelling?
0: Ayun, siguro pagdating sa representasyon, since kami naman ni Gwyn, proud members naman ng community. At marami din naman kami kaibigan, kapag-anak na nasa community
1: katrabaho.
0: As well. Katrabaho na nasa community as well. So, hindi mahirap hanapin yung validation.
1: Yeah.
0: So, alam mo yun, nangagaling na sa amin, nangagaling sa inyo, sa community na ito to ito yung kwento natin na hindi, bagamat hindi siya yung traditional na coming out story, hindi siya yung traditional na struggle sa identity, much more than siya doon. Kasi nakapattern kasi sa mga rom-com na mga, hindi BL, pero like rom-com siya. Kasi mahilig tayo sa ganun mga films na rom-com, yung mga tawag dito, yung mga love teams, gano'n. So, din siya naka-pattern. Pero it's just to happen na pare sila lalaki.
1: Tsaka normalized siya, no? I mean, yung sa mundo nila.
0: Yes.
1: Okay. Normalized, well, for me, as someone who have read the volume 1, parang normal. Wala silang
0: hindi diba? Na sinasabi.
1: Hindi sila sinasabi.
0: Hindi or... dinedefine.
1: Correct.
25: Parang hindi na siya problema.
1: Right. Yun yung maganda ron.
0: Yes.
1: Ayun nga yung Pride Month, ano pa yung mga aspirations niyo para sa sundo at saka sa ating, siguro in general, sa queer literature?
25: Siguro, ako naman personally, gusto ko na rin yung kind of flavor for queer literature sa Pilipinas mm-hmm. na let's move a little bit beyond the identity crisis. Yeah.
1: Parang tapos sa tayo dun sa phase na yan.
25: Mm-hmm. Yes. Meron pa rin naman talaga.
1: Yeah, yeah.
25: Let's upset, face it. Yeah. There will always be that struggle in terms of your identity mm-hmm. when we deal with queer literature, LGBTQIA.
0: Mm-hmm.
25: But at the same time, let's also add more to the kinds right. of, you know, stories that the community has to offer.
0: Mm-mm.
25: Kaya yun naman yung parang sana ganun yung movement mm-hmm. or yung trajectory. No? Let's include yung typical tropes of love stories, yeah. Hetero stories, into queer stories. Yung ganung direction naman tayo. And I think, ano rin, in terms of in the hopes of how sundo will be received, I feel like sana yung mga magbabasa ng sundo would find a certain joy, a certain reflection na parang, oh, okay, it touched me in a way or another. It doesn't mm-mm. matter how big of yeah. an impact. Hindi naman kami nag-expect na malaking impact si sundo. It's more mm-hmm. of ine-expect namin na parang something in your heart gets tugged or be drawn to it. You know? Okay. Yon.
1: Ang ganda ng sinabi. So para sa mga viewers natin, alam mo medyo para ang dami pa nating dapat pag-usapan kaya lang medyo tight na tayo sa oras eh, no. So invite natin na Chay ang ating viewers to support Sundo. Alam ko nag-sold out na to for a time.
0: Yeah. No?
1: Ang galing-galing, congratulations doon. Pero invite natin ang ating viewers na suportahan or kung meron kayo mga upcoming book related events pa.
0: Ayun. So, available pa rin ang Sundo Volume 1 sa Precious Pages Bookstore na
1: dito.
0: Ayan. Sa Shopee, Lazada, and TikTok Shop. So, I think ngayon naka 30% off siya.
1: Wow.
0: Sa Shopee until the end of month to celebrate the Pride Month. Iyon. Tsaka available din siya kapag may booth si Black Ink Lamp para Precious Pages sa mga upcoming book events, kasama na dito ang Mindanao Book Fair. So, yeah.
1: Ayan. Maraming salamat, Mitch or Chay, at saka Gwen, no, sa inyong pag-share ng inyong process, ang inyong journey para mabuo itong sundo. Mm-hmm. Para sa mga naghahanap ng mababasa, perfect na yung Pride Month, supportahan po natin itong sundo. Kaya naman, samantala, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan. Thank you, Gwen.
0: Salamat. So, ito naman. Babalik naman ako sa bilang.
1: Yes, ayan na. Mitch na ulit siya.
0: Ako na ulit si Mitch. Okay. So, para naman sa mga makabulang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Merkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo pa rin kaming pakinggan sa Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas at open din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya yung mag-email sa communications unit at books.gov.ph. Ako po si Mitch Valladares.
1: A.K.A. Chaya, maraming salamat ulit, Mitch. Ano? I-follow niyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawanin ng aming ahensya sa pangunguna, of course, ni Edie Charisse Aquino Togade. Kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po si Noel Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa
0: Read Pinoy!
23: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine, 1278 kHz.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabot
9: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaing papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas.

Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Maria Edita Emmanuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances, kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani mula sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Apat na mga lugar sa lalawigan ng Sarangani ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng personal itong pangangamusta sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Isang linggo na ang nakakaraan. Pero bago puntahan ang unang destinasyon ay pangunahan muna ng Pangulo ang aerial inspection sa lawak ng nasirang infrastruktura na nalikha ng 7.8 magnitude quake. Mula dito ay dediretso ang Pangulo sa Glan Evacuation Center na susundan ang inspeksyon sa Sarangani Provincial Hospital kung saan ay magkakaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalaan panalawigan ng Sarangani. Pagkatapos naman ito ay dediretso ang Chief Executive sa SAPU Masla Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay ng SAPU Masla. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyaheng Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapatan National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dajangas para sa situation briefing. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Abot sa 173,000 pamilya ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, may kabuang 5,200 aftershocks ang naitala. Ang mga aftershocks na ito ay mula magnitude 1.2 hanggang magnitude 6.4. Umabot na sa 61 individual ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol. 1,403 iba pang nasugatan habang 40 individual ang nawawala. Dagdag pa ng ahensya, abot sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Naipamigay na rin ang pamahalaan ng mahigit sa 67 milyong piso ang halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Hunyo 8. Ayon sa Department of Public Works and Highways, bukas na sa mga motorista ang karamihan sa mga national road sections at tulay na naapektuhan ng lindol. Ito ay matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations at restoration works. Kabilang sa mga naibalik na sa normal ang operasyon ng Sapu-Masla Bridge sa Sarangani, Bukana Bridge sa Davao City at Lampari Bridge sa South Cotabato. Patuloy din ang pagkukumpuni sa ilang kritikal na infrastruktura tulad ng Butulan Bridge sa Davao Occidental, Buayan Bridge sa South Cotabato at Aquino Bridge sa Sarangani. Nagsasagawa na rin ng emergency repairs sa mga ospital, health facilities at paaralan sa mga apektadong lugar. Nagbigay din ng DPWH ng mga electric fan, extension cord at portlets para sa Glen Medicare Community Hospital sa Sarangani upang makatulong sa mga pasyente at medical personnel. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagpapatuloy ng 24 na oras ang operasyon ng DPWH para sa mga paglilinis, pagkukumpuni at paghatid ng kinakailangang tulong upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Patuloy na pinaigting ng 102nd Infantry o Bagwis Brigade ng Philippine Army ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations sa mga lalawigan ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Ayon sa militar, nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa tulong ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard, naipadala ang mga food packs, malinis na tubig at medical supplies sa mga liblib na lugar gaya ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Glen sa Sarangani. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang search, rescue and retrieval operations para hanapin ang mga nawawalang individual sa mga landslide prone areas. Nananatili sa heightened alert ang 1,002nd Infantry Brigade upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Emergency cash transfer sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Habang patuloy ang pamahagi ng food packs, inihahanda na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paglarga ng cash assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Itong sinabi ni DSWD Secretary Rex Cachalian matapos bisitahin ang Glen Sarangani para personal na tutukan ang nagpapatuloy na disaster response operation sa lugar. Ayon sa kalihim, umabot na sa unang bugso ng ayuda ang lahat ng nasa 23,000 apektadong pamilya sa Glen, kung saan ay pamahagi ang mga family food packs bilang agarang tulong sa mga apektadong residente. Anya, magpapatuloy pa ang pamahagi ng food packs na target na umabot sa 60,000 sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Kasunod nito ay sinabi ng kalihim na sisimulan na rin ang DSWD ang mag-transition sa emergency cash transfer para matulungan ng mga pamilya sa kanilang agarang pangailangan gaya ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay at pagbili ng iba pang kinakailangan. Ayon sa Kalihim, isasagawa rin ng cash assistance sa iba pang lugar gaya na rin ng bayan ng Asarangani, Davao Occidental at General Santos City sa sandaling makumpleto ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: House Leader, suportadong hakbang na palakasin ng local disaster planning kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Binigyan diin ni House Speaker Faustino Boje D. III ang pangailangan na palakasin ang local disaster planning kasunod ng lindol na tumama sa ilang lugar sa bahagi ng Mindanao. Ayon kay D, mahalaga ito upang matiyak ang kahandaan sa sakuna at risk-based planning ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na vulnerable sa lindol, pagguho ng lupa at pagbaha. Matatanda ang bumisita si Speaker D noong nakarang linggo sa Mindanao kasama ang delegasyon ng mga miyembro ng Kamara upang personal na masuri ang epekto ng kalamidad sa mga apektadong komunidad. Ayon kay D, bagamat hindi kayang hulaan ang lindol tulad ng bagyo, maaaring pa rin mabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng maayos na pagkaplano, hazard mapping at tamang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Giit pa ni Speaker D, dapat isalang-alang ng mga LGUs ang lahat ng posibleng panganib sa kanilang mga nasasakupan, hindi lamang lindol kundi pati na rin ang landslide at pagbaha upang mas maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang bilang ng mga biktima. Una lang tiniyak ng House Leader na handa ang Kamara na isama sa 2027 National Budget ang pagsasaayos ng mga pinsala sa infrastruktura na tinamaan ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Commercial flight sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw. Ito ay ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So, KAAP, narito ang report ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Sa naging direktiba ng Pangulong Marcos na pabilisin ang mga damage repair work sa mga pampublikong infrastruktura gaya ng paliparan, hinggil nga sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao, balik normal na ang operasyon ng General Santos City Airport simula ngayong araw. Ito ay sa kabila ng mabilis na rehabilitasyon sa pangunguna nga ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP. Ayon nga sa KAAP na nagsagawa sila ng pakikipagpulong sa mga airline companies para sa muling pagsasaayos ng mga canceled flights na naitala sa pagsasara ng paliparan matapos ang naturang lindol, at nangako ang mga airline companies na maayos nilang ibabalik ang mga flights na nakansela. Paalala naman ng KAAP sa mga apektadong mga pasahero na makipag-ugnay na sa kanilang mga airline companies para sa flight resume ng kanilang mga biyahe. Mula pa rin dito sa KAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mayigit sa 15 bilyong pisong emergency assistance sa mayigit sa 600,000 miyembro at pensioners na nandilindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinigting na suporta ng GSIS para sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ayon kay GSIS General Manager Wick Veloso, may nilaan silang emergency loan sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners na naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nilagay sa state of calamity. Tiniyak din ni Veloso sa GSIS members, pensioners at mga ahensya ng pamahalaan ang masabot kamay na tulong pinansyal sa harap ng pag-recover ng maraming pamayanan na sinalanta ng lindol.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 14 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Pilipinas.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nanatili pa rin sa loob ng bawat imasinlok ang floating platform na nilagay ng China ilang araw na ang nakalilipas. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PCG Rear Admiral Jay Tariela na namataan pa rin ang naturang struktura sa loob ng shoal. Ngunit sinabi ni Tariela na lumipat ng struktura mula sa gitnang bahagi patungo sa ilang bahagi ng lugar. Dahil dito muling nagpahayag ng pangamba ang National Task Force for the West Philippine Sea na posibleng bahagi lamang ito ng mas malawak na hakbang ng China upang palawakin ang kontrol nito at magtayo ng mga pasilidad sa pinagtatalunang karagatan. Nananatili pa rin umano sa loob ng bawat imasinlok ang dalawang research vessel ng China na patuloy na minomonitor ng PCG sa pamamagitan ng maritime patrols at public domain awareness campaign.
6: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
7: Nakibahagi ang Philippine Coast Guard sa isang multinational group na SAIL kasama ang mga hukbong dagat ng Coast Guard forces ng iba't ibang bansa habang patungo sa US state ng Hawaii nitong Hunyo at 12. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime cooperation at regional partnership sa Indo-Pacific. Kabilang sa mga lumahok sa ang United States Coast Guard,

0: bansa na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, seguridad sa karagatan at isang rules-based international order. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng PCG na isulong ang kooperasyon, tiwala at kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Joel Villanueva handang dumalo sakaling ipatawag ang Kongreso sa isang special session. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Iniyag ni Senador Joel Villanueva na handa siyang dumalo sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang special session. Sa isang video message sa pagtitipo ng Jesus is Lord Movement kahapon, sinabi ni Villanueva na dapat yakin na hindi naiipit ang trabaho at ang Senate staff sa gitna ng anumang away. Kaugnay nito, plano ng senador na maghain ng resolusyon para matiyak na sapat ang pondo ng gobyerno para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Isusulong rin anya ni Senator Joel ang mga pinakakinakailangan panukalang batas, lalo na ang mga nasa third and final reading. Titiyakin rin anya ng mga batas na maaaksyonan na mga nakabingbing nominasyon sa Commission on Appointments o CA, lalo na ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ni Villanueva na tungkulin nilang mga senador ang protektahan ng Senado at unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Narito ang bahagi ng bahayag ni Senador Villanueva.
3: Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ni Bicol Saro Partalis Representative Derry Ridone na pinakamahalaga sa impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte na mailatag ang mga aktwal na ebidensya. Ito'y sa kabila ng mga umiiral na politikal na paninindigan ng mga mamamayang Pilipino at mga magsisilbing husgado sa pagdinig. Ayon kay Ridone, ang mga ebidensya na kasalukuyang hawak laban sa Vice Presidente ang tanging dapat nabatayan sa pagdidesisyon sa magiging takbo ng Senate impeachment trial.
4: Maganda ho talaga na at the level of the pre-trial, kasi kailangan ho niyang ipakita lahat ng mga dokumento, witnesses, ebidensya dito po sa pre-trial stage. Antayin po namin kung meron pa ho siyang mga dagdag na mababanggit, no? Dito po sa mga detalye po na inaasahan sa kanya sa kanila pong pre-trial.
0: Samantala, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng pre-trial ng impeachment case ni Vice President Duterte. Aniya, wala pang sinasagot ang Vice Presidente sa alinman sa mga paratang laban sa kanya. Dagdag pa ng mambabatas pagdating ng pre-trial ay kinakailangan talagang ilantag ng Vice Presidente ang kanyang mga dokumento, saksi at ebidensya bilang panlaban sa mga aligasyon sa kanya.
4: Ang pinakamahalaga po talagang makita ho natin dito ano ba yung mga aktwal na umiiral na ebidensya na meron po tayo sa kasalukuyan. Kasi yan ho talaga yung dapat maging batayan lang nito po nga pagpapasya. Nino man, Senate Impeachment Court pa yan, kahit ng publiko, dito po sa pagtakbo ng atin po nga Senate Impeachment Trial.
0: Si Bicol Saro Partalis, Representative Terry Ridon sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng minimum access volume para sa mais sa 500,000 metric tons bilang paghanda sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin itong mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gasto sa poultry at livestock sector. Kung maaprobahan, higit sa doble ang itataas ng kasalukuyang minimum access volume na 216,940 metric tons upang payagan ang mas maraming pag-akyat ng o pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi pa ni Laurel na mahalagang sangkap ang yellow corn sa animal feed, kaya anumang kakulangan sa supply ay maaaring magpataas sa presyo ng manok, itlog, karne na at karne ng baboy. Ginit naman ng DA na pansamantala

0: pinagpapala lamang ang panukala at ipatutupad lamang kung kinakailangan habang pinoprotektahan ang interes ng mga lokal na magsasaka.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magiging punong abala ang Pilipinas sa pagdaraos ng kauna-unahang ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon 2026 sa Hunyo 18 at 19. Magiging sentrong Pilipinas ng talakayan tungkol sa pagpapalawak at pagpapahusay ng mga railway systems sa Southeast Asia. Pangungunahan ng Department of Transportation at Philippine Railways Institute ang online conference sa tulong ng Asian Development Bank. Lalawakan ito ng mga opisyal at eksperto sa railway mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN upang pag-usapan ang mga paraan para mapabuti ang kaligtasan, kahusayan at katatagan ng mga tren sa rehiyon. Tatalakayin din ang paggamit ng makabagong teknolohiya, pagpapahusay ng serbisyo sa mga pasahero at pagharap ng pondo para sa mas marami pang proyekto ng railway sa pamamagitan ng ASEAN RailCon 2026. Inaasahang mas mapapalakas ang ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng railway development. Layunin itong makabuo ng mga konkretong solusyon sa mga hamon sa transportasyon at makatulong sa paglikha ng mas ligtas, mas epesyente at mas makabagong train system sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Asahan na ng mga consumer ng Meralco ang natataasang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang taasingil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag pa ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay ng yellow at red alert sa Luzon grid nitong Mayo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magsasagawa ng scheduled maintenance shutdown ng Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula ngayong araw hanggang sa Hulyo 15. Ito'y batay naman sa anunsyo ng Department of Energy. Layunin ng nasabing regular na aktibidad na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant at maiwasan ang mga insidente na nakakapekto sa tuloy-tuloy na supply ng natural gas sa mga customer power plant. Kasunod nito, inabisuhan ng DOE ang lahat ng power plants na gumamit ng alternatibong fuel resources dahil pansamantala munang mahihinto ang supply ng natural gas mula sa Malampaya. Samantala, isasabay din sa scheduled maintenance ang tie-in ng pala ng Malampaya East 1R1 o MAE 1R1 at Camago 353 o CA353. Ang nasabing mga planta ay inaasahang magpapalakas ng lokal na supply ng natural gas at magpapahaba ang itatagal ng operasyon ng nasabing proyekto.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kalaman ng mga pulis sa tamang paghawak ng labor-related situations upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng mga manggagawa at kalayaang sibil. Nagsagawa ang DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Labor Relations ng orientation para sa mga tauhan ng Philippine National Police sa Intramuros, Maynila. Layunin itong palalimin ang pangunawa ng mga kalahok sa Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties. Kabilang dito ang tamang paghawak sa mga welga, piket at iba pang mapayapang pagtitipon. Binigyan din ni DOLE OIC Undersecretary Gerald Mosquera ang kahalagahan ng dialogo. Pinalakay naman ang mga resource speaker, mga legal na batayan ng karapatan ng mga manggagawa, international labor standards at mga tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay proteksyon sa mga ito. Pinaliwanag naman ni Bureau of Labor Relations Director Arturo Alfonso Herbosa ang mga papel ng DOLE at PNP pati ang mga protocol sa pagresponde ng pulisya sa labor disputes at pagtiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng rights-based approach upang matiyak ang malayang na ipapahayag at na ipagtatanggol ng mga manggagawa ang kanilang mga karapatan nang walang pangamba sa pananakot o hindi makatarungang panghihimasok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga donasyong gatas hindi pinaintulutan ayon sa National Nutrition Council o NNC. Ang pambalitang atid ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inanunsyo ng National Nutrition Council sa kanilang social media post ang pagbabawal ng donasyong gatas gaya ng infant formula at powdered milk sa mga family food pack na ipinamimigay tuwing panahon ng sakuna o kalamidad. Ang pulisiya na ito ay dahil anila sa posibleng kakulangan ng supply ng malinis na tubig at pagkakataong masigurong ligtas ang mga feeding bottle. Base sa Department of Health, Administrative Order 2006-0014 on National Policies on Infant and Young Children, tanging gatas lamang ng ina ang ligtas at nararapat na ibigay sa mga sanggol sa evacuation centers o sa mga lugar na dumaranas sa emergency. Hinikayat ng NNC ang publiko na iulat kapag may insidente ng pamimigay ng mga donasyong gatas sa opisina ng DOH, partikular sa Mother Baby Friendly Philippines na siyang nagsusulong ng advokasya tungkol sa pagpapasuso. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy na lumalakas ang turismo sa bansa kasabay ng pagdami ng mga dayuhang bumibisita ngayong ikalawang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Bureau of Immigration, umakyat sa 1.358 million ang bilang ng foreign arrivals noong Abril ngayong taon mula sa 1.337 million sa kaparehong panahon noong 2025. Tumaas din ang sa 1.309 billion ang mga dumating noong Mayo mula sa 1.299 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, malaking ambag sa paglago ng turismo ang pinaigting na seguridad sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Nangunguna pa rin ang mga turistang bumibisita sa Pilipinas sa mga South Koreans na sinundan ng mga Amerikano, Canadian, Japanese at Chinese. Kaugnay nito, sinusulong ng Bureau of Immigration ang isang 10.74 billion pesos na public-private partnership project para sa modernization ng border control system sa mga pangunahing paliparan, isang international seaport at mga border station sa bansa. Kabilang sa mga nakatakdang ipatupad ang biometric facial recognition, immigration kiosk at mas advanced na passenger screening technologies. Ayon kay Sandoval, mahalaga na ang makabago at mahigpit na border security upang mapanatiling ligtas ang bansa at masuportahan ang patuloy na paglago ng turismo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Commemorative banknote inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa ika-125th anibersaryo ng Korte Suprema. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Postal Corporation ng mga commemorative banknote, coins at stamps bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-125th anibersaryo ng Korte Suprema. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang paglulunsad ng mga naturang koleksyon sa Supreme Court Session Hall sa Maynila kasama ang mga opisyales ng BSP at ng PhilPost. Kabilang sa inilunsad ang 3,000 pesos commemorative banknote na kauna-una ang salaping papel ng BSP na may vertical na disenyo at 125 commemorative coin na sumisimbolo naman sa kasaysayan at pamana ng Korte Suprema. Naglabas din ng PhilPost ng 4 na espesyal na disenyo ng selyo na nagpapakita ng mahalagang bahagi ng kasaysayan at magusali ng Supreme Court. Sa ayon sa Korte Suprema, ang mga commemorative pieces ay magsisilbing paalala ng 125 taon ng paninindigan ng hudikatura sa pagtataguyod ng batas, pangangalaga sa karapatan ng mamamayan at pagpapatibay ng demokrasya. Ang mga commemorative banknote at coins ay mabibili sa BSP at sa bagong bukas na Supreme Court Gift Shop, habang ang mga selyo naman ay mabibili sa PhilPost Central Office at sa SC Gift Shop. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maganda magiging epekto sa bansa kung sakaling batutuloy na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay Financial Analyst Jonas Ravelas, maraming bansang apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan ang gusto ng batuloy ang peace talks sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, parang the boy who cried wolf ang laging nangyayari kung saan palagi nating naririnig na malapit nang magkasundo ang US at Iran para sa ceasefire pero hindi pa rin naman ay isa sa katuparan. Anya, kailangan ng lumagdan sa kasundo ng US at Iran at matuloy ang mga susunod na hakbang. Paliwanag naman ni Ravelas, hindi na ganong malaki ang pressure sa pag-akyat ng presyo ng langis. Pero nasa level pa niya tayo na bago pa man magkaroon ng gyera sa gitnang silangan, ay mataas ng presyo ng langis sa bansa.
4: Kaya lahat tayo parang gusto natin matapos na to. Sana maging totoo na to dahil ngayon nararamdaman natin na parang hati ang mga ginagawa ng ating mga mamamayan at saka ng ibang bansa. Ano, ngayon nararamdaman nila yung paghina ng kanilang pera, paglakas ng dollar, at saka medyo kinakabahan pa rin ang daigdigang pamilihan sa mga galawin ng interest rate dahil sa inflation.
0: Samantala, pinaliwanag naman ni Ravelas na sakali mang batuloy ang kasunduang pangkapayapaan ng US at Iran, maring matagalan ang rehabilitation at reconstruction ng mga pasilidad ng langis na nasira dahil sa gyera. Pero sa kabilang banda, magbebenepisyo anya dito ang ating mga overseas Filipino workers. Anya, maraming OFW ang pwede nang makabalik sa gitnang silangan para magkaroon ng trabaho.
4: Maaari sabihin natin, pagdating sa langis, hindi tayo masyadong kumbaga mag-e-expect na biglang bababa dahil yung ngayon pa lang natin malalaman yung epekto. Pero sa ating mga OFWs, pag talagang nagkaroon ng tigil putukan at naitanggal na yung mga ban, no, sa pagpaalis doon sa mga Middle East countries, ito'y isang magandang hudyat ng reconstruction. So ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga OFWs na magkaroon ulit ng trabaho.
0: Si Financial Analyst Jonas Ravelas sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran pumayag na sa isang aspeto ng kasunduang pangkapayapaan kasamang Estados Unidos kaugnay ng paglikha ng nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sumang-ayon ang bansang Iran sa ilalim ng Draft Memorandum of Understanding o MOU kasamang Estados Unidos na hindi ito gagawa o bibili ng nuclear weapons bilang bahagi ng layunin na pairalin ang kapayapaan sa gitnang silangan. Batay sa ulat ng Reuters, nangyarang development na ito matapos lumipad patungong Tehran ang mga mediator mula sa Qatar na tutulong sa pagsasapinal ng isang peace deal. Inaasahang pag-uusapan ang mekanismo para sa naturang aspeto sa susunod na 60 araw. Matatandaan na inihayag ni US President Donald Trump na mapipirmahan na ang isang kasunduang pangkapayapaan kasamang Iran nitong linggo, ngunit mariing itong pinabulaanan ng Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC, isa sa mga nuclear disarmament ng Iran na isinusulong ng US na kailangang gawin ng Tehran upang tuluyang makabuo ng isang MOU patungo sa isang ceasefire agreement. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas. Sports.
0: New York Knicks nasungkit ang kampiyonato sa 2026 NBA Finals. Ang recap ng Game 5 mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Matapos ang 53 taon, kampiyon na namang muli sa NBA ang New York Knickerbockers. Matapos talunin ng San Antonio Spurs sa Game 5 ng NBA Finals 94-90 sa Frostbank Center, home court ng San Antonio. Nagtala ng 45 points si Jalen Brunson para pangunahan ng comeback victory ng New York Knicks sa Game 5 para sa 4-1 title clincher at mahirang na Finals MVP. Ito ang ikatlong kampeonato ng New York sa kasaysayan ng kanilang prangkisa matapos na naging championships noong 1970 at 1973. Samantala, nahirang ang ating kababayan na si Jordan Clarkson bilang unang Pinoy na nagkampyon sa NBA. Bahagi si Clarkson ng ating Gilas Men o pambansang koponan sa men's basketball na lumahok sa 2018 Asian Games at 2023 FIBA Basketball World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Fenrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
8: Catcalling, bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. 20 pesos na bigas, tuloy ang bentahan sa lalawigan ng Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Rodeline.
9: Patuloy ang bentahan ng murang bigas sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng pagpapatupad ng provincial government ng Benteng Bigas Meron na program na inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 1,800 na sako ng NFA rice ang inilaan sa pagbebenta ng murang bigas na sinimula nitong June 9 sa Capitol Grounds. Matatapos sana ito nitong June 12 ngunit pinagpaliban dahil sa paggunita sa 128th Independence Day. Inabangan ito ng mga residente kaya naman ay mahabang naging pila sa bentahan ng 20 pesos na bigas, lalo na sa unang araw nito. Inaanyayahan ng provincial government ang mga residente na samantalahin ang huling araw ng bentahan ng murang bigas na kung saan maaari makabili ng hanggang 10 kilong bigas ang bawat pamilya sa halagang 20 pesos kada kilo. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagkakaloob ng tulong sa mga corn farmers na apektado ng tagtuyot sa Cagayan, halos 70% ng tapos ayon po sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: April.
10: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng mga Angel in Red Vest ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmers sa lalawigan ng Cagayan na naapektuhan ng agricultural drought. Base sa pinakahuling datos ng DSWD, nasa 27,796 na corn farmers na ang nabigyan ng cash assistance na nagkakahalaga sa 10,125 pesos, ito ay halos 90% na ng kabuuang bilang na 31,782 na benepisyaryo. Sa buong lalawigan, nakapamudbod na ang ahensya ng 281.4 million pesos na halaga ng ayuda. Tiniyak naman ni Regional Director Lucia Alan na sumailalim ang mga benepisyaryo sa assessment at validation na isinagawa ng kanikanilang city o municipal agriculture office na sila ring naghanda ng opisyal na listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong. Ang pagkakaloob ng financial assistance ay makaraang maisailalim sa state of calamity ang buong probinsya dahil na rin sa matinding epekto ng ilang buwang walang ulan sa mga magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 19 na association sa Ilocos Norte tumanggap ng cash grant mula sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
11: Umabot sa mahigit 4.7 milyong piso ang halaga ng cash grant ang ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa 19 na Sustainable Livelihood Program Association sa Ilocos Norte. Mismong isinabay ng DSWD ang distribution ng cash grant ng Kalayaan Job Fair sa SM City Lawag. Ayon kay Rolando Bravo, namumuno sa Ginawa at Barangay Tartarabang Association ng Bayan ng Pinili, malaking tulong ang natanggap na cash grant na nagkakahalaga ng 200,000 piso upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan. Bilang isang grupo, nagbebentaan niya sila ng mga pakain para sa mga alagang hayop. Nagpapasalamat din ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil naniniwala si Mr. Bravo na ito ang kanyang inisiyatiba para sa lahat ng mga kaparehong asosasyon. Nabatid na 6 na taon na ang operasyon ng grupo na unang tinulungan ng DSWD. Dahil naging progresibo, ay dinagdagan pa nito ang tulong sa ikalawang beses. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagdedeklara ng state of calamity sa Puerto Galera, Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng tubig sanhi ng El Nino, inirekomenda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Tom!
12: Inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRMC ang Declaration of State of Calamity sa pamamagitan ng MDRMC Resolution Number 005 Series of 2026 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng tanggapan, ito ang nila isanhi ng water shortage na nararanasan sa buong munisipalidad sanhi ng epekto ng El Nino phenomenon. Nakasaad sa nasabing resolusyon na pagganahin ang agarang implementasyon ng emergency measures at intervensyon na naglalayong matugunan ng lumalalang kakulangan ng supply ng tubig sa Puerto Galera. Ang rekomendasyon ay inendorso sa MDRMC Full Council Meeting nitong nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga vendor sa Ligao City, Albay, pinagkalooban ng livelihood assistance ng DOLE. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Diana.
13: Nagkaloob ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicola ng mahigit 2.2 milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa 79 ambulant vendors sa Ligao City, Albay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Umabot sa kabuwang 2,267,450.10 pesos ang halaga ng ipinamahaging nego carts at food vending paraphernalia na layuning makatulong sa mga benepisyaryo na mapataas ang kanilang kita at mas mapatatag ang kanilang kabuhayan. Ayon sa ahensya, bahagi ng programa ang pagbibigay ng kinakailangang kagamitan upang masuportahan ang kabuhayan ng mga vendor at mapalawak ang kanilang pagkakakitaan. Samantala, pinaalalahanan ni OIC Regional Director Attorney Nepomuceno Eliano to CPA ang mga benepisyaryo na ang mga livelihood package ay pinagkaloob ng pamahalaan ng walang bayad at dapat gamitin lamang para sa nakatakdang layunin nito upang matiyak ang tagumpay at pagpapatuloy ng kanilang mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita wala naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
1: World Service Sports Radio.
0: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
0: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
0: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Lapu-Lapu City LGU, sinimula ng mamahagi ng school supply sa mga mag-aaral sa public schools. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City, narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
19: Nakatanggap na ng gamit pang eskwela ang mga estudyante mula sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu mula sa lokal na pamalaan. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan at Kongresista Jonard Chan ang pamamahagi ng bags, notebooks at writing pads kasama ang iba pang mga opisyal ng lungsod at ng Department of Education. Kabilang sa mga paaralan na nakatanggap na ang Mactan National High School at Sabang Elementary School, kung saan nakatanggap din ng hard hats ang kindergarten hanggang grade 3 pupils. Karagdagang mga mag-aaral ang makakatanggap sa susunod na mga araw, kung saan target ng Lapu-Lapu City Government na mabigyan ang halos 106,000 na mga mag-aaral sa public schools. Nag-turnover din sila ng isang apat na palapag na school building na may 8 silid-aralan sa Sabang Elementary School upang maibsan ang siksikan ng mga estudyante. Isa ang edukasyon sa binibigyang prioridad ng lokal na pamalaan upang suportahan ang mga mag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Inflation rate sa Eastern Samar bumaba sa 7.3% noong Mayo 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, darito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pen!
20: Bumaba sa 7.3% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Eastern Samar noong Mayo 2026 mula sa 8.2% noong Abril ayon sa pinakahuling ulat ng PSA Eastern Samar. Sa pulong balitaan, sinabi ni Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado na mas mababa ito ng 0.9 percentage point kumpara sa nakaraang buwan, ngunit mas mataas pa rin kaysa sa 0.6% na inaitala noong Mayo 2025. Ayon sa PSA, bumagal ang inflation dahil mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng pabahay, kuryente at tubig, transportasyon at pagkain na nanatiling may pinakamalaking ambag sa inflation. Ang food and non-alcoholic beverages na may 55.1%, bumaba rin sa 8.5% ang food inflation habang tumaas ang purchasing power of the peso sa 74 centavos mula sa 73 centavos noong Abril. Samantala, sinabi ng Office of the Provincial Agricultural Services na 62% lamang ang rice sufficiency level ng probinsya, kaya kinakailangan pa rin umanggat ng bigas mula sa ibang lugar. Ayon naman sa DTI, nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Eastern Samar batay sa regular price monitoring ng ahensya sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Penro Sarangani, inimbestiga ng coastal uplift sa GLAD matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City, narito ang report ni Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
17: Nagsagawa ng masusing investigasyon ang Penro Sarangani sa iniulat na coastal uplift sa baybayin ng GLAD kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa isinagawang ground validation, natuklasan ng mga tauhan ng Senro, GLAD at SBPS Protected Area Management Office na lumitaw ang malawak na bahagi ng coral reefs at seagrass beds, partikular sa Pangyan Marine Sanctuary. Kinumpirma rin ng DOST FIVOX at DNR MGB-12 ang umangat ng humigit kumulang 2 metro ang seabed at humaba ng 200 meters ang shoreline sa Barangay Pangyan. Dahil dito nagsimula ng mamatay ang mga coral, seagrass at iba pang lamang dagat tulad ng isda, eel, kabibe at shells na ikinabahabahala ng mga residente dahil sa masangsang na amoy na nabubulok na marine life. Patuloy na nagdodokumento ang SBPS, PAMO, ng iba pang posibleng pinsala sa Sarangani Bay habang magsasagawa naman ang DNR-12, MGB-12 at mga partner LGU ng scientific study sa coastal uplift sa Hunyo 16. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you up.

0: Hindi po.
1: Kasi sec. Asan na si Ms. Puyatang nakakabit
2: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay June 15, 2026. Monday, may pasok, may pasok. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito na Lunes, Duki Pass Company until 8 a.m. Para sa mga motorista natin, mga kaibigan, may number coding ngayon, ha? Hindi po holiday ngayon. Mga private vehicles na ang ending na plate number ay 1 and 2, kayo ho yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, ha? Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
8: Good morning. Sa kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna natin tingnan ang daloy ng traffic sa may EDSA southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao. At tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Connecticut. Pagkakyat ng Ortigas sa flyover, may pagbagal ding nararanasan pero ito yung papunta sa direksyon ng Ortigas sa Meralco. Ang Ortigas sa southbound, dito lamang po sa may MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Pagdating dito sa may Estrella, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo naman ng Buendia. Pero after ng Buendia, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Pasay area. Ang northbound lane naman ng ng EDSA mula po dyan na sa may Park Avenue, may konting build-up yan hanggang sa may Taft Avenue. Moderately moving naman sa may Magallanes sa patungo naman ng Ayala intersection. At after ng Ayala, may konting build-up na lamang po dito naman na sa may bahagi ng Farmers sa Cubao hanggang sa may Aurora intersection. And after ng Cubao, light traffic na towards Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po dito sa may Ateneo. Yan po yung may konting build-up sa daloy ng traffic. Habang ang southbound ng Katipunan, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Dito lamang po sa may C5 Eastwood, moderately moving yan, napatungo naman ng Green Meadows. At pagsapit naman ng Tiendecitas, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo ng Lanusa intersection. At sa may Canler Road, sa Pasig pa rin po yan, moderate traffic yan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Pagdating din ng Kalayaan Elevated U-turn Slot, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may market-market. Samantala, northbound ng C5, dyan po sa may bahagi ng Levy Mariano sa Taguig, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At masusundan na lamang po yan na dito na sa may bahagi ng Libisa flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound din po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng pagbagal simula po dyan sa may Panulukan ng Regalado Highway hanggang makarating na po dito sa may Fairview Center Mall. At muling babagal po yan pagdating ng Don Favian patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Como Market, maluwag na po yan hanggang makarating na dito sa may Filcoa. Pagkanan lamang po ng Elliptical Road, dyan po nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 na kung saan bawal nga po kayong bumiyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansanga, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Ako po si Fawicia Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Alam mo ba, ang Carabao Mango ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamatamis na mangga sa buong mundo noong 1995. Gamit ang brick scale, ang sugar content ng ilang strain ng Carabao Mango tulad ng Sweet Elena at Guimara Super Galila ay umabot sa 19 hanggang 22.8 degrees brix kumpara sa average sugar content ng ibang variety ng mangga na nasa 12 to 16 degrees brix lamang. Bukod sa matamis nitong lasa, ang Carabao Mango ay fiber-free o walang mga hibla na maaaring sumabit sa ating ngipin. Tunay na may pagmamalaki sa buong mundo.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
12: maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Octa Research Group.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 11 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pong pagpapatuloy dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Baka kausap natin ang batikang economist si Professor Astro Del Castillo. Maya-maya, ilan munang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
14: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
14: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 sa impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
7: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio,
17: Radyo Magazine,
7: Servicio Publico, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track
20: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
22: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes. Makalipas po ang 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay makikipag-ugnayan sa batikang ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Sir, magandang umaga po.
27: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
6: Yes, sir. Well, as an economist, ano, hingi kami ng ilang mga insights from your end. Ano, itong naging pagbisita ng German Federal President si Frank-Walter Steinmeier. Ano ho? Ito ho ay magiging pagbisita, ika nga, ano? For this week, meron tinatawag na ano, itong impact sa ekonomiya, ika nga, no? I-welcome ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang German President, darating actually ngayon, ano, 15 to 17 of June. Ang ganitong mga pagpapalakas, ika nga, ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang mauunlad na bansa. Anong mga nakikita niyong impact nito pagdating po sa ekonomiya ng ating bansa, Prof. Astro, sir?
27: Yes, yes. Magandang balita itong sunod-sunod na pagbisita, no, ng mga head of states, ng mga presidente, prime minister, ng mga iba't ibang bansa. Ngayong linggo naman ay yung taga-Germany naman, no?
6: Opo.
27: Si yung presidente nila. Definitely, ito ay makakatulong sa pag-uplift ng ating economic outlook, no, lalo na dito sa Germany, yung pagbisita ng German president, ma-sustenten yung EU trade and investment ties natin sa kanila, no. So it this is a very much welcome development sa amin sa business sector.
6: Mm-hmm. Trade, so Germany, nabanggit niyo yung EU, yes. European Union, Prof. Astro, sir.
27: Correct. Dahil part sila ng EU. Yes.
6: Mm-hmm. At saka kung babalikan natin ang kasaysayan, ang huling pagbisita ng head of state ng Germany, yung German president noon, noon pang 1960.

0: So expected na kabilang sa mga tatalakayin ay yung, of course, mutual interest, ano, kasama diyan yung nabanggit nyo, defense, peace building, maritime cooperation, trade and investment, renewable energy, and isa rin sa mga mahalaga rito, of course, yung people-to-people exchange, Prof. Astro, sir.
1: Yes, that's very much important, no? Education, lalo na in terms of sa health and health services, no? Yung ating mga OFWs na andon, no? Anong opportunity na pag-aaral at pag-exchange, cultural exchange sa atin.
0: Mm-hmm. And of course, it is also worth mentioning na ngayong taon, yung pagbisita ng Pangulo ng Germany sa atin ay naging kalinsabay din, ano, ng ongoing na chairship, ika nga, ng ASEAN ng ating bansa. Prof. Astro, sir.
1: Yes, maganda yung timing, no? This will eventually add additional feather in our cap, no? And will strengthen yung role ng Philippines doon sa ASEAN summits, no? And pagka-chair nga natin, as you mentioned. However, i-emphasize ko lang rin na ala, no?
0: Opo.
1: Na may mga challenges rin na na kailangan i-balance tayo, no?
0: Mm-hmm.
1: Dahil lalo na diyan sa upcoming visit ng ating presidente sa Russia, no? Given the geopolitics, we need to really have to balance our relationship with the other countries, no? Alam mo naman, ang geopolitics is affecting everyone, no? Yung sa investments naman ng Germany, hopefully, sana maayos na natin yung mga bureaucratic bottlenecks, no? Ito yung talagang biggest hurdle sa atin, eh, in enticing further investments dito sa atin. So to make this visit really productive and talagang masara natin yung mga talagang investments na tinitingnan nila dito sa ating bansa, we really need to address this so-called ease of doing business.
0: Mm-hmm. Ayun, ease of doing business. Pero sa panig po ng ating mga ekonomista, no, dito sa pagbisitang ito ng pamunuan ng Germany sa ating bansa, anong aspeto ng pagnegosyo o ng ating ekonomiya ang higit na mag-benefit, ika nga? Anong sektor particular sa business and economy natin, sir?
1: Yes, in terms of expanded cooperation, talagang andyan pa rin yung focus nila sa energy, no?
0: Mm-hmm.
1: As I mentioned, doon na rin papunta sa ating digital and digital businesses, industries, no? And manufacturing. Very important yung ano, yung technical know-how nila sa manufacturing.
0: Opo.
1: May mga exposure na sila dito. Talagang kailangan lang i-expand, no? Lalo na yung mga existing German companies who are already been, who have been doing business here, no? So it will be a helpful cooperation once again.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Oh, yung defense
0: yes,
1: eh, importante rin, of
0: Opo.
1: Course, no? And yung maritime cooperation, no? Mas madaming nakikisa sa atin sa pag-maintain ng maayos na West Philippine Sea, no? Trading routes, no? Mas importante, lalo na Germany being one of the largest in the European Union.
0: Opo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakaschedule naman na magtungo ng Russia ngayong 17th of June, ano? Hanggang 18th or 19th of June, ano? At sabi nga ni Yusek Claire Castro, ang Russia ay isang dialogue partner ng regional bloc at bilang ASEAN chair na ang Pilipinas sa kasalukuyan, ano, ay pangungunahan yung pagsusuri ng naging takbo ng kooperasyon at relasyon with Russia. Sa panig po ng ating mga economists, ano pong mga expectation naman dito sa nakatakdang pagbisita rin ng Pangulong Marcos sa Russia, Prof. Astro, sir?
1: Yes. Nakikita natin na tama yung nangyayaring sitwasyon ngayon, no? Na talagang binabalansin natin yung relasyon natin sa halos lahat ng bansa, no? Talagang may strategic balance yung pagtingin at pag-ayos ng gobyerno sa ating mga relasyon sa iba't ibang bansa. Very important to diversify geopolitical ties natin beyond the US and the European Union, no?

0: Though this may raise concerns among Western allies, I'm sure maintindihan nila dahil kailangan din natin na ng trade sa kanila, no, sa Russia, no, na lalo na makakatulong sa ating agrikultura, sa food security, no, pinakaimportante yung energy, yung sources natin ng energy sa kanila, yung langis, no, yun yung mga pinakaimportante na talagang magiging kooperasyon natin at sana talagang magdulot ng magandang pagbunga ng mas maayos na relasyon sa Russia. So very timely itong ASEAN Russia commemorative sa summit, especially ongoing pa rin yung crisis sa Middle East.
1: Ayun, opo. Okay, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po na marami sa inyong mga insights na pinagkaloob ngayong umaga dito po sa ating programang Boses, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sir, thank you so much.
0: Alan, maraming salamat din po sa ating mga kababayan, mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir, mga kaibigan, ekonomista at Profesor Astro del Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Good morning, good morning! Oh, reminder po ng MMDA kanina, off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, ang mga private vehicles na ang ending po ng plate number ay 1 and 2. Ha, simula yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga and then mamaya 5 PM ha, hanggang alas 8 ng gabi. Pero sa Makati, mga kaibigan, straight po yan from 7 a.m. to 7 p.m. O huwag kayong kakalas dyan. Maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko.
3: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since my dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026, ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang-yamang dagat, pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na komunidad at tourism frontliners sa pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bisita. Mas pinadali na rin ang pagbisita sa isla at mas marami na rin pwedeng gawin mula diving at sports tourism hanggang hiking, biking at cultural experiences. Isang isla na patuloy na umuunlad habang inaalagaan ang kalikasan at kultura. Camiguin, kinikilala ng mundo, ipinagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Heroes, heroines, wealth and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat. Para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
8: Bagong Pilipinas.
2: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
8: Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
8: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan ang pamamahagi po ng Department of Social Welfare and Development ng tulong sa ating mga kababayan. Kasama po dyan yung sa mga komunidad na naapektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sabi po mga kaibigan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, higit namang palalawakin din ng DSWD ang pagkakaloob ng cash assistance diyan din po sa mga komunidad na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. At kaugnay po niyan mga kaibigan na makakausap natin maya-maya ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 a.m., good morning dun sa mga naka-tune in sa 104.3 The Capital FM. Nasa FM din po tayo, sabayan tayo napapakinggan sa The Capital FM 104.3 MHz. At syempre, dun din sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz and Radio Magazine 1278 kHz. At tayo po isabayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, yung paalala ng CICC sa pamamagitan ni Undersecretary Aboy Paraiso. Oh, yung mga kababayan natin, tayong mga Pilipino, tayo ay likas na matulungin, di ba? Baka mamaya kayo may mga ma-encounter na humihingi ng tulong kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao. Make sure lang na ang mga ito ay mga lehitimo na humihingi ng tulong, ha? Hindi mga scammers. Baka mamaya may nakita kayong post halimbawa sa isang social media site. Oh, magbigay tayo, tumulong tayo sa ganito, sa ganyan. Yung pala ay hindi naman totoo. Yung pala ay mangi-scam lang. Ingat tayo sa mga ganyan, ha? Huwag tayong basta-basta maniniwala. Yun nga, ang binabanggit ni Yusek Aboy Paraiso, dapat ang zero trust pagdating sa ganon. Huwag basta-basta magtitiwala kung sakaling may mga ganyang nananawagan at humingi ng tulong. Check muna natin kung lehitimo at baka mamaya mga nangi-scam lang ang mga yan. Kanina po may report si kaya Marcel Mamondasalia na mayroong bahagi ng ano yon? Saglan nga ba yon? Yung tumaasang bahagi ng seabed at naglitawan yung mga ano, yung mga corals. Makibalita nga tayo tungkol diyan kay Vivox Director de Recito Bacolcol dito sa Glanda sa Sarangani. Pagkatapos ng 7.8 magnitude na lindol, meron daw ang term na ginamit ay coastal uplift. Ha? Makibalita tayo, hingi tayo ng ilang mga detalye tungkol dyan kay FIVOX Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po.
9: Yes sir, magandang umaga po sa inyo.
1: Opo, meron pong report na inaaral at iniimbestigan ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Sarangani yung napaulat na coastal uplift o pagtaas ng bahagi ng seabed sa may Glan na Sarangani matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Meron na po bang mga impormasyon na tungkol dito na pinaabot po sa inyong tanggapan sa FIVOX, sir?
9: Yes, sir. In fact, may mga kasama lang tayo sa nasa field ngayon, nag-investigate dito. And ang coastal uplift, this is the upward movement of a portion of the seabed or seafloor crossed as a result of the magnitude 7.8 event. Mm-hmm. Sa kasong ito, may mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats na na-exposed pagkatapos ng lindol. This is not unusual. In fact, nangyari na rin ito noong 2013 Bohol earthquake. Mahalaga maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
9: Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambudukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng say probably millions of years. So kaya napapansin natin yung ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nanggaling limestone? So, sa ilalim po ng dagat yan.
1: Yes.
9: So they are being pushed upwards.
1: Mm-hmm. Okay, at ito pong reported the coastal uplift na ito sa Sarangani base sa initial na pagsasuri ng mga tauhan ng FIVOX and the LGU officials doon, mga gaano kataas ang iniangat, Director Bacolcol, sir?
9: So umangat ng around 2 meters and yung shoreline natin shift to about 200 meters.
1: Mm-hmm.
9: So kasi since umangat ang 2 meters, yung shoreline natin, yung kung saan dating inaabot ng high tide, ay hindi na inaabot ngayon.
1: Opo.
9: So medyo lumawak yung beachfront natin, yung shoreline, nadagdagan yung beachfront.
1: O yun. So ibig sabihin, yung bahagi na tumaas, ay yung sa may pampang mismo ng karagatan, tumaas by as high as 2 meters, and as a result, umurong yung coastline, kaya humaba ng kaunti kumpara sa dati.
9: Yes, so umurong na yung coastline natin by as much as 200 meters.
1: Ah, umurong by as much as 200 meters. So halimbawa, 0.0 ngayon, I mean, nasa 0 ang ano ngayon, lumarga pa papalayo ng 200 meters pala yung dalampasigan sa kasalukuyan, sir.
9: That's right, that's right.
1: Okay, so this is gaya nung binanggit nyo, hindi ito kakaiba na pangyayari. At itong dahilan na kung bakit yung mga dating nasa ilalim ng tubig ay nakaangat na, even portions of mountains na merong mga limestone dati underwater at ngayon unti-unting tumaas dahil nga sa matagal na epekto ng paggalaw ng lupa, Director. Ganun pala yun.
9: Ano? That's right. So, say 2 meters yung inangat ng lupa ngayon.
1: Opo.
9: And if you repeat that thousands of times in the past, edi abot ng 2,000 meters yan.
1: Ayun. So, ibig sabihin, dito sa pag-aaral na ito, ay yung dating araw na mga corals na nakalubog ngayon, nakalitaw na dahil 2 meters pala. ano ang magiging pagbabago o shift nito sa landscape doon, ika nga, pagdating doon sa kapaligiran doon. Maliban doon sa umurong ang shoreline, ito ba may posibleng epekto rin sa iba pang mga epekto sa kalupaan o sa environment doon, sir?
9: So yung malaking pagbabago sa shoreline ay maaaring magka-epekto sa ports, fish landing areas, tourism facilities at iba pang infrastructure na nakadepende sa dating lokasyon ng baybayin. So may mga lugar na maaaring naging mas mababaw, kaya mas mahirap ng madaungan ng mga bangka.
1: Mm-hmm.
9: So yun yung isa sa mga epekto nito.
1: Okay. At ito pong sa Sarangani, itong coastal uplift na ito sa Gland, Sarangani, ito pa lamang ba ang nai-report na ganyang pangyayari base o as an aftermath of the 7.8 magnitude earthquake recently, Director, sir?
9: Yes, hanggang ngayon, ito pa lang, but again, may team tayo na nag-iikot ngayon at nag-investigate kung ano saan pang mga lugar.
1: Ayun. So, andyan at patuloy yung pag-aaral, baka mayroon pang iba na ganyan din o may mga similar na pangyayari, Director, sir, ano ha?
9: That's right.
1: Mm-hmm. Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity na rin sa update po sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcanoes sa kasalukuyan, please, sir.
9: So, for the past 24 hours, yung Taal Volcano ay nakapag-register tayo ng dalawang volcanic earthquakes and yung alert level ng Taal Volcano ay nasa alert level 1 pa rin.
1: Opo.
9: Yung main volcano ay ongoing pa rin yung kanyang effusive eruption. Nasa more than around 160 days na since nag-start ito noong January 6. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 17 volcanic earthquakes. And kahapon din, mayroon tayong 331 rockfall events. And yung so far yung lava flow, yung paraplastic, yung materials na binuga ng Mayon ay umaabot na ng 77.46 million cubic meters or roughly equivalent to 6.45 million 10-wheeler trucks. And right now nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano. For Canlaon volcano naman, for the past 24 hours nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. While Bulusan Volcano, nakapagtala tayo ng 65 volcanic earthquakes in the past 24 hours and nasa alert level 1 pa rin ang Bulusan Volcano.
1: Ayun. Okay. Loko, total earlier dun sa coastal uplift na pag-usapan natin eh, nabanggit nyo through the decades or even centuries, nagkakaroon nga ng mga pagbabago. Itong topografiya na ika nga ng isang particular na lugar. Itong dito sa Sarangani ay coastal uplift due to the magnitude 7.8 na lindol. Pero napag-usapan natin sandali itong Taal Volcano, ano? Nakakaiba rin ang feature nito, 'di ba? Ang sinasabi na noong araw, yung pinaka-ridge mismo sa Tagaytay, yung sinasabi ng iba na overlooking the lake. Ano ho, yun mismo ang pinakabunganga ng bulkang Taal noong araw, ganun ba yon? At nagbago through the through the eruptions din ng bulkang Taal sa loob ng kung ilang daang taon na rin, Director Bacolcol, sir.
9: Yes, tama po kayo. And through repeated eruptions, bumagsak yung vulkan. And yun na yung nakikita natin. Yun yung remnant na ng mga previous edifice ng vulkan.
1: Mm-hmm. Yun. Kasi yan, di ba, tinatawag nila merong lake, tapos may volcano sa gitna. Ayun. Tapos doon sa bunganga ng vulkan, may maliit na lake na may isla na naman na maliit na maliit. Ganun ba yun, Director?
9: Yes po, tama po kayo.
1: Ayun. So talagang itong mga paggalaw ng lupa at pagputok ng bulkan ay malaki ang nai-contribute sa aspeto naman ng pagbabago ng topografiya ng isang particular na lugar, Director. Ano, sir?
9: Yes, tama po kayo. Very dynamic yung mundo natin, kasama na ang Pilipinas niyan. Very dynamic. So yung earthquakes, yung volcanic eruptions, sila yung naghuhubog ng ating ng ating kapuluan.
1: Mm-hmm. Okay, Director Teresito Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa FIVOC, sir.
9: Salamat din po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOST FIVOX Director Teresito Bacolcol. So, kasama ang FIVOX team doon po sa nag-aaral. Nagsusuri doon sa naganap na coastal uplift sa Glan, Sarangani. Tumaas by 2 meters. Kaya yung pinaka-beachfront ay umabante by as much as 200 meters. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron na tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
10: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026. Ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang-yamang dagat, pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na komunidad at tourism frontliners sa pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bisita. Mas pinadali na rin ang pagbisita sa isla at mas marami na rin pwedeng gawin, mula diving at sports tourism hanggang hiking, biking at cultural experiences. Isang isla na patuloy na umuunlad habang inaalagaan ang kalikasan at kultura. Camiguin, kinikilala ng mundo, ipinagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
1: Philippine Standard Time, 46 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
14: I love it when you call me Senorita.
15: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
13: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
16: Pauso.
13: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani,
16: anyare.
13: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, mga kaibigan, hingi muna tayo ng weather update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
16: Radyo Pilipinas. Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
19: Yes, magandang umaga, Sir Alan. Maging sa lahat ng ating mga tipakinig, naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies ngayon na siya nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdudulot yan yung chance ng mga pulupulong mga pagulan sa buong eastern Visayas, maging sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Diga naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Nasaan pa rin natin yung chance ng mga pulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
1: Charmaine, meron bang aali-aligid na mga low pressure area sa kasalukuyan?
19: Yes po sir, so base po sa ating tropical cyclone threat potential ay meron tayong nakikita na isang potential na mamuon na low pressure area sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility by next week. So far naman po ay maaari itong or mababa pa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring mag-recurve. Ngunit dahil nga medyo matagal pa yung forecast period natin ay patuloy po nating tututukan yung mga posibleng pagbabago dito sa forecast natin.
1: Okay. Salamat na marami, Charmaine. Good morning.
19: Po, maraming salamat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
16: Ses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ay, may panawagan po mga kaibigan ng DNR sa lahat, ha? Department of Environment and Natural Resources. Tulong-tulong tayo. Magtipid sa tubig, ha? Magtipid sa tubig. Huwag mag-aksaya ng tubig. Eh, nandyan ho yung posibleng magkaroon, di ba, ng El Nino. O may mga sinyalis na nga dito sa Pacific area. Ay, siyempre, may giho yung handa tayo. Pagka ganyan, sobrang tagtuyot, El Nino, kinakailangan ang tulong-tulong na pagtitipid sa tubig. Hindi lang sa tubig, tipid din tayo sa kuryente. Dapat, mahalagang maging top of mind din natin ang pagtitipid sa utilities. Okay, meron tayo 51 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Sian Kyle Flores ng Barangay Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat sa iyong pakikinig at panunood sa ating live streaming sa RP1 Radyo Pilipinas Facebook page. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, June 15, 2026. Bilis, ano, nangangalahati ng buwan ng Hunyo, 2026. O yung mga may pasok, ha, yung mamaya may afternoon classes. O, mag-ready na sa klase, ha, siyempre. Bye-bye time na kami, ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ating mga executive producer Paula Antolin Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit po?
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.